0: Kung mga tagak ang mga nutrients, samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
1: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong cholesterol.
0: Correct.
1: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
0: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
1: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
0: Correct.
1: Tungod sa gallic acid nga naa sa ditribayo, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og ditribayo.
0: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
1: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni ditribayo. Padaghano ni ditribayo ang mga imuhang HDL kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuson na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL og dalon sa atay aron pagawson.
2: D3Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
1: Maunay nakanindot Sir GP sa D3 Tribayo, tungod sa iyang gallic acid.
0: Correct.
1: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
0: Oo.
1: Pero kung D3Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots.
0: Correct.
1: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
0: Mm-hmm.
1: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3Bio na. The gallic acid nga makita sa D3Bio.
0: So unsa man ang gibuhat ni D3Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
1: Yes.
0: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataa sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
1: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
1: So, sa ato pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells.
0: Correct.
1: Ang nakandindot ni D3Bio, ang gitawag nato nga gallic o lauric acid. Si gallic acid bu-endorse siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells. Aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3Bio. Kini pa jud, ang D3Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napon siya ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa, dili kadali matigulang.
0: Ay, kanin...
1: Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
0: Ah,
1: layo, layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
0: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
1: Mo na'y rason nga nung gipromote jud na mo ang D3Bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
0: Dapat na dito mag-upgrade sa D3Bio overplane D3. Wa na po tayo igong oras, Doc, kung si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusohon.
3: D3Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ang gisulay nung inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio Health News.
5: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
5: Andos Balita. Andos Balita.
6: Balita.
5: Balitang Showbiz.
6: Andos Balita.
5: Andos Balita.
6: Mga kandos, kinamusunod nga Balitang Showbiz. Gendos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Soap. Abang sabon nga pampagwapas, can friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap. Pabagwapang dele isok sa panit, makapaputi, makabahamok, o makapamis sa panit. Aduna na bukido oil, nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen, o mga nutrients, nga mo ay mapaputi, o mapahamis sa mga kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Loren Drugstore. Epar Motors, Himalalod. Nagbaligya sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karon, aduna sila'y pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng Mount Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sa sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors, Himalalod. Nemutang diha sa Manisural Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dol sa crossing Balaas, gipan na iyaw gidamala, nila ni Per Garapel o Gina Garapel, o ban silang anak kasi doy-doy sa pares ni nga Sibing. Samtang, ang ilang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan-Jan, J.B. Luel Tupi, Virgil Ogbert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors, Himalalod, ang tubag niya na mga kahandus.
5: Andos Balita! Andos Balita! Balita!
6: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
5: Andos Balita! Andos Balita!
6: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang Balitang Showbiz.
5: Balitang Showbiz.
3: Andos Balita!
5: Andos Balita!
3: Balita!
6: Okay, magkandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, maayo, butag, babutag, babutag, babutag, babutag, babutag, babutag, babutag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kamusta ma itong mga misis diag, mga miss na mahigalang hamis kay Gotis? Kamusta ma ilang pagpamisbis? Kinabinagyo sila nga kinusarang bulak kagibutang sa flower base. Okay, mga higalag, mga bay, hala, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na. Sa mga nangatulog pa, hala, balik na lang katulog mo. Happy na po yung kalatulog. Karong alas 10, hawa, yung kalatulog nagbalik sa mga may trabaho. Paano sa mga doon na trabaho mga bay maghandos eh? Sa iyo pa kayong buntag, alas 4, alas 5, nama ako na. Muna ginayon pa itong mga bay maghandos, huwag pa kayong magbatang Ginoo sila, nagmata na. Sige sa itong balitang showbiz, dili pabor si Barbie Portisa sa maghatag o kaduha nga higayon sa mga tao nga nang limbong o nagluib sila nga mga hinigugma. Tara si Barbie. Kuwan din eh, marinom tanong di katigong mo pa sa ila. Wadagway ni siya ka, dungog sa giingon sa Ginoo mga bay, nga doon ay miduol ka niya, magtutudlo. Kung ugaling ako igsuon, makasala, kapila man ako pa sa ilo, ah? Kapito? Tubag pong Ginoo, dili kay kapito. Pito ka kapituan. Okay, sabot, masabot na. 7 times 70. Ang pila man na, 490. Tuwag ko din si Barbie. Pasagad na manggabay. Ingon mang Ginoo, imong igsuon. Dili, dili man kay nag-iyon ang Ginoo nga imong hinigugma. Imong igsuon, pwede pa sa ilunin mo pito kakapituan na pag imong hinigugma. Ayaw na. Kagil Barbie. Naran siya mga alin, Barbie. Barbie, ayaw palabi. Sa iyang pananaw, importante nga mahibalo ang usa ka tawo sa iyang kaugalingong bili o kahibalo sa iyang higugmaon o ampingan ang iyang kaugalingon. O di ay likang Barbie po iyang opinion sa iyang kaugalingon. Manangadi na niya pa sa iloon, importante ko nga ang tawo maka-antigumulan tawo sa iyang bili. Okay, bili. Pila may presyo ni mo, Barbie. Mo na mga bay o mga kandos ha? O pwede kang Barbie nga, basta kayo makasala makaluibog lang dili na maraig yung puto sa uban po nga pananglitan bayro ni bay doon ay sudan ka na nga bisa kung sa kalami sa sudan gihangul-hangulan sa uban imo pa ba ng kando mo po ni kang Barbie po di na siya kay di na siya mukhaon ka na nga gihangul-hangulan na. Lain po ng hangul nga katong nga. Di manghatag mo ka ng hangul-hangul. Kalabang yung maragi usap-usap. Ay, mga og. Agitila-tila, agitilap-tilapan. Ramon ay hangul-hangul. Hindi, wala dayo na og kaon.
7: na klase ng klase-klase ng ngalan og hangol. Hangol di manghatag niya, di hangol-hangulan. Mura pa ka nang walagi ka nang narasi mong para di mo paghaman imo rang giluwa. Alang kang Barbie, dako og bili ang gugma. Og panahon nga iyang gihatag sa usa ka tawo. Tungod ini dili niya nakita nga angay pa siyang mubalik sa umhatag og laing higayon kung amaong pagsalig giguba.
1: Inisura po judi kinaiya po ni si Barbie sa
7: kay kining maguba na gugmang Barbie makakanta yun si Barbie guba ang dugan ko. Alang kaniya ang pagrespeto sa kaugalingon kay usa ka importanteng bahin sa paghigugma.
1: Muling kang Barbie yun magbantay rabi ito ko ni Barbie kung na kay uyab magbalik mo.
7: Rabay ginaingon mga bay maghandos nga huwag kang magsalita ng patapos.
1: E babot rang panahon nga kana imong gipamulong imurang tunlon. Bitaw ba yung mga kahandos? Bitaw nga managuyab o gini nga ba nag-asawa nga magkabulag. Doon ay eksperto na kayong magtatambag mga bay o maghandos. Maka na si Senador Rapi Tulpo, eksperto ginda nga magtatambag kabahin sa mga managtiayon, mga bay maghandos sa mga managuya, managtiayon, eksperto kayo na magtambag. Apan sa dugan niyang pagtinambag mga bay maghandos, doon na sinakitaan nga, doon na dyan ay pamilya. Nga bisag unsa ka eksperto sa tao, di igyong madalag pabalikon. Nagyod, bisag unsa ang tambag, daghan ang klase-klase mitambag, di igyong magkabalik. Hindi siya magkabalik ang nagtiayon. Kaya nga naman po, para po, muna nga nagkuha na siya. Kaya na mga, ipropose na lang siya balaon nga. Hindi man magkakbaan. Kaya na mga dili maghihapon magkabalik. Hindi man nagtiayon. Mapa nga, nalang tayo divorce lo. Nag-anul, dugay kaayo. May nang divorce, kaya inigbulag. Pwede nga makapangitaglain. Mga mga bay maghandos, nakini nga pa nagbulag doon ay disadvantage, doon na po'y advantage mga bay. Ano ito sa kuan mga bay ha? Kaya nga una, arita sa disadvantage. Ang disadvantage sa anak mga bay maghandos nga, maguba ang pamilya, ang mga anak wala na bay mga ginikanan. Oh niya, ang gubang mga anak, magwild mo na nga musulod ang mabisyo, kay wala na may ginikanan nga makatamba. Apan, ang advantage po anak mga bay, ang advantage sa ito na ito kiyon ha? Advantage o disadvantage? Bintaha o dili bintaha? Ang advantage ba ng litan o magbulag ang managtiayon? Kaya unsa man po'y bili? Mag-ipon na ba nag-asawa o niya kadaan lang masigaw rasay? Siging galago po. Makita man po na sa mga kaanakan. Magpakita po sa kaanakan nga ilang mama, ilang papa, kadaan lang masigaw. Siging po. Gikan sa kamay pa sila hantun na nagko. Sige lang gumo, sige yaw yaw. Ang resulta ana mga bay o mga kahandos. Ang resulta ni ana, di man tuod babungka ka pamilya apan mga anak, ini kami niyo, maugi hapon, masunod ang kinaya. Masunod gihapon ang kinaya. Mahimong kinadina. Kaya magsigira magbulag, kanang magsigira man o ganang away ay may pay magbulag. Kaya ganun man magbulag. Inigbulag mga bay maghandos. Wana'y away. O sa pag-away nagbulag na. Makita po sa mga anak nga, bisan og nagbulag na sila pan ang amahan nagpakabana sa anak, ang inahan nagpakabana sa anak, ang resulta ni tawhay ang urahuna. Mag-usa man na ah. Sige nang away, gubot nga. Wana ka mo, depende na din yung mga bay maghandos ah. O kasi inong piliyon. Muna ginayin pa itong ang gugma. Tagagkahulugan ang gugma. Pero ni ba yan? Ang gugma mulaom sa tanang butang. Ang gugma mulaom sa mga butang na di makita. Ang gugma mapailubon. Ang gugma mapaungaron. Mapaungaron ba ito? Mapaungo. Mas ka na ba sa kayo? Mapaungaron or mapaanguron? Ha? Paanguron. Yan. Sabi na ako ka nang muungar. Basta kayo mahigugma ka, muungar na dito. Apan matur pa to sa kuha nga uyuan nga watsinanggo nga nag-eskwela siya kaniya to. Gipa-define magkana nga usay definition sa love. Iyon ang maestra nga, okay. Okay class, love is the feeling. O sa ito, nakalimot ni Nonggo. Nakalimot ni Nonggo mga bay maghandos. Akat to magkatapos sa kibira o na inon nga.
7: Love is a feeling that can remove underwear. Okay, magandos, magandong balitang showbiz.
5: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
5: Balita.
7: Okay, maghandos katong balitang showbiz. Gendos ka na ito sa Bus Abloy. Vulcanizing siap. Mubulkit sa ligid o mu-align siya ang tasinong nga mga motorsiklo. Nahimutang dihan sa Marginal Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Vulcanizing siap. Ipanag-iya o ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
5: Balita.
7: Okay mga bay og mga kahandos, kini mga tulumanon nga handos balita dungan kini nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Mas mudaghan pa na basta inyong i-share mga bay magandos. Balik lang ta mga bay magandos nga follow, like and share mga bay magandos sa doon nga FB page ang Star Radio Tayasan, mga lama sa kagahapon o personal nga account ang Ronnie Librado. At ang ide ha, matag alas 11 sa udto, aduna tay balak, minugbo nga balak, ato nang gipos, igipos or ipos pa, ipos-pos na lang. Okay, aduna tay gipos, aduna pa tay ipos, ipos-pos na. Matag alas 11 na, matag alas 11 na sa mudto, aguban po, may buntag pa na. Basta kayo malas, matag alas 11, mga bay, atang eh, matag alas 11, potong alas 11 sa gabi ha. Ikanang gabi, klaro man na. Apagkita sa ikanang maadlaw, ang ubarag libog, o sa mga bay, ang alas 11 sa adlaw, buntag or udto? Sige, matag alas 11 sa adlaw ha, kuhan ka ng... Atangi ang among mga minugbog balak ni Yami Imi kay makalingaw na mga bay makandos. Daghan ta mga segment ba nga naguluhag walay tuli niya pinaka boom jod nag 1.2 dai mi kanaog 356k dai kagamay mo na ako na lagi islan pugla eh kay normal dala to sila sa way tuli mo na nga arep kasi ginagmay na lang pod. Ginagmay pod nga lain na pod nga topiko. Huwag ka muna ganahan mag topiko. Ikwan lang na mga bay. Ganang i-send lang kayo ng hatagyan o balak, mubong balak ay nung topiko nga ganahan. Dahil katong ganahan pod nga magpa-flex. Ganahan mo magpa-flex lang. Patri, dahil Judy Ann Caliura, magpa-flex niya. Akong gibulong to yung idol, pa-flex ko. Asa naman ito na pita, nagdahan itong video. samtang magbalak niya, may ito, i-display po na. Flex mo na. Sige, tangi ha. Magalingaw-lingaw lang na amuan ni Yami Imi. Wala na personal na amuduha ha. Kay ako doon ay asawa, si Yami Imi doon ay hinigugma. Lingaw-lingaw at trabaho rin amuan. Walang personalan mga bay maghandos. Kamudia niya, hataga po din ang kahulugan among panag-uban. Stisyon na ba yung midriya? Sige. Arita sa ato ang mga pahibalog, mga pangumusta. Hapon mga bay maghandos. Nagmalampuson ang mga kalihukan. Kung kayo ka nga busy kayo, ang LGU Tayasan gahapon kadlawan, tiyaw mo na sa gym mga bay, nga buntag doon ay medical mission sa PCA. Dayon, pagkahapon anak, doon na po yung mga bay maghandos ang kining sa kining laiman ng culmination kay pagtapos mo din na pagsugod, kick-off or launching sa Civil Service Month. Apan ang Civil Service Month gahapon, gisugdan kini pinagi sa flag ceremony diha atubangan sa munisipyo, panguluhan ni Mayor Bim Roberto. Dahil pagkatiyod-tiyod, samtang nagkuan sila kanya nga nag kick-off sa Civil Service Month dito po sa gym, doon na po ipahigayon. Doon na po ipahigayon itong medical mission. Paghaman sa medical mission paghapon, misunod na po ang kalihukan sa Civil Service Month. Nga diha sa gym gihapon mga bay, gisugdan sa parada, paghaman dunay short program, paghaman anak dunay zumba. Ngaman nga basic ayo gyud ang LGU Tayasan. Salamat dia sa mainiton nga pagtimbaya ni Mayor Bemberto, ni Municipal Agriculturist Marcial Taub Jr., ni Sir Daryl J. Imperado, ang kukunat de Bilabento Officer. Tanan nga mga personel gato nga nahimamat gahapon dalawa. Huwag ni Ma'am Jane Dayukos Pudiay nga usaka police personnel ang atong himamat gahapon adlaw dito sa Tayasan Municipal Police Station kay makig-interview tata sa bagong hipi diyan kay Bisik ayo pod kay batan-on bi atong bagong hipi mga bay. Pag-abot niya gani naghapon tambong siya og kanimang kalihukan sa LGU Tayasan dayon meeting kay do na po meeting si Mayor nga kanang mura og sakuan pa to kanang sinugba gatuyok-tuyok si Mayor gahapon adlaw. Tiyaw mo na nga pila kakalihukan plus meeting pa daghan pa atubang pa sa mga tayasanon nga nanginhalan o mga tabang amo na nga lisura din yung magbiyor ta sa mura o ganabang tanang problema anaani mo imo diha unya kung mamiyor ka tanang problema imo diha ang resulta usahay ang ato makaigsuna makita ka ng sayo pra amo na nga pasalamat ang Mayor nga bisan man siya nga kabisi na gihapoy panahon nga magatubang jud sa tanan nga makatawhan itong lungsod sa Tayasan. Sige, nya, arita sa mga panawagan kay gawas niya na human sa maong kalihukan gihapon, doon na po'y sumusunod nga mga kalihukan o activity.
3: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
7: Apan din pa rin mga kahandos, congratulations din ha ni Mayor Bemberto nga nahi mga top 6 performing local chief executive sa itong lalawigan sa Negros Oriental. Gani ito ng interview si Mayor gahapon o itong napadungog ka ganiha ang iyang mga pagpasalamat alang sa tanan nga miabag mitabang kaniya hinundan nga nakabuot ang maong kalampusan mga bay o maghandos ang maong nga pag-ila. Ito nang napli ganiha ito naminaw ganiha sa lokal nga balita hinundan dungog niya. At ang kaya doon na paidugang interview ni Mayor kay taas mga interview gahapon kabahin sa mga activity mga bay nga gipahigan gahapon adlaw. Sige, arito sa dugang pahibalo.
3: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
7: Okay, ito sa dugang pahibalo. Maayong balita alang sa mga residente sa Upper Barangay sa Tayasan usa ka usab. Kalibreng serbisyong panglawas ang ipaduol ngadto mismo sa komunidad pinagi sa medical mission sa local government unit of Tayasan o sa East Doctors. Karong September 13 mga baybakhandos. Kini mao hibalo, gihibalo kini ni Doktora Mirasol Jingsuniga, ang Municipal Health Officer diri sa Tayasan Primary Care Facility. Among medical mission paghimuon diya sa niya nabilog tambulan diya sa ospital. Alas 8 ni sa buntag magsugo dayong mahuman ni alas 12 o depende na o gano'n sa mahuman ang tanan nga mga check up diha sa mga kalihukan. Kini mao nga kalihukan at usbon nagpahigayon ini ang East Doctors o ang LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III. Lakip sa mga serbisyong ihatag ang deworming alang sa usa ka gatos ka mga farmers ingon man general check-up alang sa mga hamtong o pediatric patients. Ilabi na kadto nga dunay komplikado nga dugay na nga mga balatian. Atong klaruhon na nga muna hinungdan nga ang mag-appeal sa mga medical mission ipalista ipanglista daan na sa mga midwives kay ilaman tong screen o kini angay ba nga maka-appeal kay basig dunay magpalista ni ubog sipon ra. Katunjud nga kay mga espesyalista mga doktor gikan sa East Doctors mao na kinsa to dunay yung mga kanang mga komplikado o kanang mga sakit nga murag grabe niya kinahalan jud og kanang espesyalista mo ini ni panahon nga magpa-examine nga mao nga medical mission. Unya limitado ba ni ha? Limitado lang jud ni. Alang lang jud ni sa mga 300 kabuok nga mga mag-uuma diha sa lungsod sa address atong lungsod sa Tayasan o diha sa Upper Barangay. Kinahanglan nga magpalista gyud. Magpalista diha sa mga midwives nga na destino para nga ma-appeal mo sa mga medical mission. O gato nga wala malista, ilang mo ganha diha sa September 13 sa niya nabilog kay di gyud mo makiter kay nalista na madana. Sige, mo ito mga bagbaghandos. Ang pahibalo, gikan diha sa Tayasan Primary Care Facility.
3: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
8: public service.
7: Okay mga bay, usa ka panawagan alang sa mga taga-Tayasan nga dunay maayong panglawas nga moapel sa blood donation drive karong September 15 adlaw Martes diha sa Tayasan Gabay Court isi paghatag og dakong tabang o paglaom sa mga pasyenteng nanginhanglan og dugo. Pinagi sa kagamay nga donasyon, dako nga kahigayunan ang mahatag aron maluwas ang kinabuhi sa ito nga mga isig katao. Kaya sa matagtulo sa dugo, nga ito ang ihatag ay mong adunay usa ka kinabuhi nga ito nga matabangan. Busa, gidasig ang mga kwalipikado nga individual nga nag-edad sa 18 anyos ang tod sa 59 anyos nga mutimbang og labing minus 50 kilos o ganaas sa

0: pagbutang sa basura diya sa Dublin sa kalsada, dili mao ang adlaw. Resulta, ang mga sako o sudlanan o container gisudlan, kuha na, kanang gikakha na giro. Mao na ang resulta, nagkatag ng basura. Panhinoon, kalaw isa Ginoo, kamo kinakita ninyo ng mga nadrestayasan kay limpyo magiging itong lungsod. Ha, gani, matod pa ito ni Sanitary Inspector Nilo Hainar nga ang tayasan usa sa labing limpyo, pinakalimpyo nga lungsod diri sa Negros Oriental. Munang ato nga aron magpabilin ta nga dungog nato sa tayasan nga limpyo tang lungsod, ato ipadayon ang ato nga husto nga pag-atiman sa ato nga palibot ug husto nga paglabay sa ato nga basura. Okay, mo ni ang adlaw sa pagkolekta sa basura. Matag Lunes, kolektahon ang mga malata nga basura gamit ang green ticket sa mga panimalay. Mo ni ang kolektahon kanang nga nalakip o nasulod sa green ticket. Kaya nga malata, kaya nga panit sa prutas, punuan o sa mga sanga sa tanom, o tanon, o ban pagbasura nga kanandali kay nga madugta. Pagka Martes o Huwebes, ikatagda ang pagkolekta sa residual o kaya nga di nagyod mapuslan nga mabasura gamit ang black ticket sama sa napkins, mga diaper, ceramic, buhok, plastic bags, mga silupin, ingon man ang mga uban pa basura nga dili na mapuslan, dili na halin, o dili na ma-recycle, o di magamit pag-usab. Pagka Merkules, kolektahon ang dili malata nga basura gamit ang yellow ticket. Nga, kanang yellow ticket. Tikot namin. Yellow ticket. Lakip ini ang papel, clipboard, karton, mga botelya nga plastic, pothaw, aluminum, bronze, o mga lata. Ang mahimo nga mapuslan pa o ma-recycle. Matag Biyernes, kolektahon ang toxic o hazardous waste gamit ang red ticket. Sama sa mga, kaya nandun naman yung mga battery, battery sa cellphone, battery sa truck, battery sa motor, battery sa radio, o mga pintura, kanang fluorescent, mga bombilya, o ban pa nga makanang mga electrical device, guba ka television, cellphone, computer, radio, stereo, refrigerator, man, ang electrical components, o ban pa nga mga bildo, kanang bildo, apil na, kanang mga butilya babuak, apil na, mga bay makandos, cellphone, edek labay, edad aradya sa, kuan, kanang titiimyo na si Ma'am Alihio Chichi, palito na, niya gawa nga mahal inong gubang cellphone, makapaplex pa mo, makapapicture mo, makapavideo pa mo kay vlogger bupunin si Ma'am Alihio Chichi. Sige, matag Sabado, kulitahon ang malata sa matag panimalay green ticket gyapon di pagka Domingo, kulitahon ang malata diha sa tayasan public market o sa trading post. Diman iha, no segregation, no collection, no ticket, no pick up. Nakikato pa hibalo, agikan ni Mindro Designate Glenn Sumanoy.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Sige, arita itong basahaw na kayo na mga pagtimbaya sa itong mag-iigsunan. Nga naminaw ka ron, intulabanon. Salamat ha, salamat sa mayong pagpaminaw. Uy, ani... Day bibit lagi na ito'y tagsa. Good morning dong og sa tanan akong mga silingan. Labi na good sa kuang bana ang kadaadlaw. Ang Star Radio Tayasan maoy gipaminaw. Salamat niya itong kumpari. Si kumpari Paquito Diaz Barira. Bada, nga pagminala ni mo Paquito Diaz Barira akong kumpari. Og ni ako po itagsa si Day Bibit Tamayo Lagine. Kuno sila ang mga artista ni mga bayan. Itong artista man, aduna po siya kani po ning ang kani nga kuan mga bayan. Kaya kung itagsa si Day Bibit Tamayo Lagine, artista. Yambana, si Pare Paquito Diaz Lagine. Paquito Diaz Barira. Artista. Tapos sila anak artista na si Jobet Baldimino. Naapod si John Lloyd Cruz. Paklito. Paklito ang pamilya mga bay makan. Sige, arita sa... Oh, katukan po si Kuan na po dito. Katungusan ng anak si Kuan. Si... Isa to sa si... Bugoy Jilon. Bugoy Jilon. Singer dito. Si Bugoy Jilon. Bugoy Drilon. Diyan niya yung anak si Kuan Jilon. Sige. Arita rin sa itong mga greetings sa mga bayo makandos. Natanaw to kay daghan ng mga nagtimbaya karon, ron. Niningatak na ni Kabuntagon.

0: kung di susi ha, gilantaw ha. Okay. Kajut lang. Di ada deh, speakers. Nah, speakers mga kapay maghandos ha. Okay, good morning, bye, Rony, bye. Okay, good morning, bye. Morning, Idol, bye, Rony, bye. Okay, kuwan lang. Good morning, deh. Ni, asa may ipki sa may nagpadala, eh, di mga bye. Sa mga sukit, di paminawa ni Intak, na ni Kabuntagon. Okay, na ni Boss Dindo Abrencilio Vlog, nga naminaw sa itong katulumanon, ang handus balit. Ano ya, nga muragwan ni pagtawag si Boss Dens, kaya o makatawa. Tag na, adik, gini mo si Piat, mag-update ni sa Kang Abukay. Di asa kang abukay mga bay nga kanunay kung sa magigay okay na to di boss. So guys, sa tanan-tanan ka na minaw karong maghandos gikan dere sa lungsod sa Tayasan nga to sa tibok kalibutan. Okay, di ay may lood judi ay ato sa Dawato ng report. Ato Dawato bitaw kinintawag di boss Dindo Abrencilio Vlog. Hello boss Dens. Good
1: hello,
0: morning,
1: good morning, everyone. Good morning, mga sugating pamilya. Luzon, Visayas, at Mindanao. Kalawigan sa Negro Central, no? Karong ipasalamatan ngayon ng ating karanggan mayor sa iyang gayon o ka kaning medical mission para magsasaka. Kaling itawang natong mag-uuma sa tuwang lungsod sa Tayasan, no? Graduation kayo po, kinahimu po ng Negro Sahis na tuwang moods. A beautiful municipality of Negros Oriental nga tuwa nga Tayasan Negros atong sugatan sa masigabok palakpak. Palakpak niya.
0: Palakpak sa mga bulog palakpak.
1: Okay guys, palakpak na yun. Nga ipuri pa sa lamatan po na si Sir Nilo Hainar o si Sir Arnel Bukingkito sa pag-release sa maong Osaka Bahol, Luwaga Kabilya o Duwag Sibinto. Kaya ready to check up na dire. Pakiangat na lang dire sir kay humananag yun ang CR. No, salamat po sa RHU, tanan-tanan guys. Yun man na ito ang Municipality of Tayasan sa inyong ayuda o tabang para po sa ito ang kalimpyo o kaligtasan sa mga panglawas ong CR o kaning kalibangan. So ginanlang ko ng kalibangan guys nga ato mong matayong na sa ito ang Timalay parang iwas po sa mga sakit o balatian sa ito ang mga neighborhood. Nagang salamat, kining inyong kamuntagon si Taot niya kay Digore Diaz kanunay kayo nagpaminaw yung man kay Jaguar Abuli o nung tuyo kitabre kay Rubin Aquino kay Yaya Amelia sa Lebron. Sa tanang naminaw sa Espanyo Diyo, nagang salamat o katong bas tugatog ko salamatan na ito ang pinalanggang mayor kay nahimutang most number 6 ang ato ang lalawigan yun man ato ang particular din sa Samlungsod sa Tayasan. Congratulations Mayor Bimbo Roberto sa iyong pagkamayang mudalaw mo serbisyo kaalang kaap sa iyong kalinawan sa ito ang lungsod sa Tayasan. Yung mga atong i-welcome sa mga taong bagong hippie karon guys no usa ka babae first lieutenant sa PBS siguro no 20 iba no congratulations yung mo sir ma'am. Good luck. Welcome sa tuwang lungsod sa Tayasan. Narimo kang usa ka amhan sa kapulisan din sa tuwang lungsod sa Tayasan. Alang lang kayo sa inyo ang suod ng gala. Ate Kala ng Tigyawan o Dindo Brasilio Vlog siya tao kay Aileen Ganagana. Good morning ni muna. Back to you, Byron Ibaez. Thank you so much.
0: Okay, salamat Boss Dens. Ayan nga, takla nga kabuntagon Boss Dindo Brasilio Vlog. Okay. Gadali si Boss Dindo kay Muragmula ka pa to. Kaya gawa ito magdali. Ako ito siya pangutan. Uno, sa to'y gihatag ko, no? Baol, o. O, sa to, usa ka baol. Dahil naman ito'y kabilya. Ay, baol di. Ayos ka baol. Amin ako baol. Sige, salamat yan ni Boss Dindong nag-update ka rin nga at nga kabuntagon mga bahay niya. Aya po itong gitimbaya nga ito ang bagong hippie diri sa kapulisan na itong lungsod sa Tayasan nga usak kuno kaamahan ya. Di man ibuwi di mahimong inahan Boss Dens kay dalaga po man eh. Nga, basin na guway nga mabot ang panahon si Ma'am Angel Claire nga adunay makatandog diha siya nga kasing-kasing. Nga gikan sa katanduanis mabot ang panahon kung doon na may makatandog si kasing-kasing niya. Ano na si Manimuyo dari sa lungsod sa Tayasan. Panay mo kumpiyan sa kabasig doon na uyab da ano niya ni si Ma'am Claire niya. Sige ha. Ano niya? Doon na po may lahir itong ating bayaon mga bay bagkadusa sa tanan-tanan lang yun. Nga naminaw karon tag na ng kabuntagon mga bay gikan dari sa lungsod sa Tayasan. Nga ito na sa Tibo Kalibutan. Pinangluhan sa tumabtikon. Nga mahan itong lungsod. Nga mao si Mayor Bim Roberto kundiin. Top 6 performing local chief executive datong lungsod sa Tayasan si Vice Mayor po. Apil po to ang nahimo po to siya nga top performing Vice Mayor datong lungsod sa Tayasan mga bahay sa Negros Oriental ha. Oh, sino sila duha? Amahan ug anak. Adto na ni mga award nga nadawat mga bahay gikan sa mga survey ang sa ka top 6 ug top 9 nga mga performing mga mayor ug vice mayor tong lungsod sa Tayasan mga bahay. Sige niya. Ang award ha. Tibok Negros Oriental bet mga bahay maghandos. Sige niya, tanan talaga yun aminaw ha. Tanan nga aminaw gikan rin sa Tayasan ngadto sa tibok libutan. Atong usbon pinangluhan ni vice mayor ako ni Mayor B. Roberto kaban si vice mayor nonong Roberto Jr. dayon mga SB members. Og tanang department heads, mga empleyado sa munisipyo, sama nila ni HRM Otto og PSO manager Chris Ramirez. Dayon, tanan-tanan nga namin lang yun. Mga bay maghandos kay atong oras gilagas matas tong oras. Diya sa Bago, ni Handos 38 Boyac Silabio Krenal, diya sa Kanlaon, ni Mayor Bacho Cardenas og ni Pastor Pedro Eladio Jr. Amaptiko na itong station manager diya sa Battle Radio Kanlaon City. Address sa unang distrito. Good morning diha nila ni Congressman MMEY kauban ni kanhi Congresswoman Jocelyn Kay Chung og ni Board Member Ras Desaryon. Diri sa Tayasan ni Tayasan Care Coordinator Bus De Boy Hinoo. Okay. Tanan nga mga ni Greens eh, pinagluhan ni Governor Chago Sagarbaria. Tanang Cebuano, pinagluhan diha ni Governor Pamela Barikuatro. Tanang Pilipino, gikan sa Tayasan ngadto sa tibuok kalibutan, pinagluhan diha kanila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte. Atong oras! Oras sa Pilipinas, alas 8.38.
2: Handos Balita! Handos Balita! Balita!
0: Mga kandos, maugadto ang kinatibukan sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager ng Mausibus Ayan, Haniel Hato. Oban sa itong teknisyan nga usa-usab kadidjer nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o may buntag pag-usab ka na itong tanan.
2: Handos Balita! Handos Balita!
0: At ang ikay musunod na ang tulumano ni Dok Ramil Oy nga kasayuran sa mga panglawas o gumaniana karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bunga Ngira sa Morning Pasada.
2: Handos Balita! Handos Balita!
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyex Labio Karinal o Handos 42 Handos Icon kini ang inyong tigbalita Handos 98 Byron ni Bail Librado magbili sa sakabanultion nga nagkanayon mga kahandos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
2: Ronnie Librado.
3: Ronnie Librado.
2: Handos Balita.
3: Handos Balita.
2: Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
3: Handos

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:41.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extra at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga ka-DTX sa mga ka-D3Bayong. O, saga mahimsugon, mabungahon nga anlaw. Ay, welcome! Welcome ang dala na to nga mga suki, nga mga tigbalamati, mga higala ni nga tong tulumanon. Kasayuran sa maayong nga panglawas. Sige apon kauban ninyo mga higala walay lain. Doc Hansa Lima Nolo. Kakanunay naka DTX 500. O naka Klinika D3Bio. Hello by the way sa itong mga viewers via Facebook Live karon. Bisaya San Mindanao. Tibuok Kalibutan. Ha? Sa to ang Facebook Live mga higala. Hopefully nga na amo kanunays kahimsog kabaskog sa panglawas. Puno sa panginaot mga higala. Nga na kanunay ang panalangin. Gugma o pakigdait mga higala. Then of course, layo gyud mga higala sa mga sakit o balatian. Lipagalimtan ang daily supplementation aron nga matabangan nato atong lawas. Sa mga nagkinahanglan og vitamin C, Mag Mighty C na, the number one alkaline base nga klase sa vitamin C. Muni patsada ka ay mga higala nga vitamin C, di gyud mo magmahay. Muhamis pa inyong panit, mubatanon bagyod mo, mutinaw inyong mata. At the same time, matabangan bagyod inyong high blood or hypertension. Ha? O, di ba galimtan mga higala, ha? Mag-mighty-si. Available mga higala sa pinakaduol nga botika sa inyuhang mga lugar. Anyway, di usab kalimtan mga higala. Ang ato ang mga produkto usab nga available. Mapalit sa mga botika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa...
0: Di ba galimton ha? Mag Mighty C and mag... DTX 500. Yan. At itong mga nanay, mga tatay, mga nagkaedad na. Ang bukog galuya, no? Brittle ng bukog. Muna nga, daghan ta mga problema sa bukog na to. Aron nga healthy, ligo ng atong bukog, mga higala. Unsay importante ka ay nga vitamins. B. Vitamin D3. Vitamin D ang gikinahanglan para ligon ang bukog. Ang calcium ma-absorb, mga higala. Oh, mag-vitamin D. Naipatsada ka ayong vitamin D nga supplements. Vitamins. No, vitamin D nga naas butika. Kanang D3 Bio. Anong patsada siya ako sa mga nangita or gainom dira og vitamin D3 supplements. Nganong pabor ko, preferred ko nga nindot patsada gamiton ang D3 Bio. Tungod kay dili lang kay vitamin D3 ang imong makuha sa pag-inom sa D3 Bio. Kay kanan D3 Bio, naana siya'y vitamin D3. At the same time, muna'y pinakalindot nga klase sa vitamin D. At the same time, naa na siya'y cold compress extra virgin coconut oil. Dili lang kay vitamin D3 imong makuha, kundili naa siya'y BCO. Wow. Di. Mas more ka nga makabaton og benefits. Sige ka alkansi kung naka D3 bio ka. Diba? Kanili lang kay vitamin D3 ang imong makuha. Na ana siya'y BCO. Diba? Di mas more nga daghan ka nga benefits nga makuha. But anyway, hisgutan na to ron mga higala. Kining kaning overweight bitaw, sobra ang atong timbang. Nasayod namang yun na nga kung mosobra ang atong timbang, manambok ta. We are very prone mga higalas pagbaton og high blood pressure or hypertension. It is true, no, tinuod na. Kasagaran sa mga gapanambok or nitambok mga higala, overweight, eh kasagaran yun magka-high blood. And we are aware mga higala nga currently 90% sa mga adult with type 2 diabetes are overweight or obese. Kasagaran sa mga nagka-edad na, no, may edad-edad na, kasagaran mga diabetic mga higala, overweight, tambok, obese. O kung naatay sobrang atimbang mga higala, taas kayong chances na makabatuntag mga balatian. 32% high risk ang pagdevelop mga higala sa gitawag na coronary heart disease. And we are informed, no? Kabalo ta mga higala nga kung overweight ta, sobra ang aton timbang, ga-increase ang risk sa pagka-stroke in 22%. Yan. Kung obese ka mga higala, mas dako kaayo ang chances nga ma-stroke na asa 64%. Yeah, karon kumusta aton timbang? Ha? Lisod kay magpagamay dok. Lisod no? Well, na ako'y gamay nga itudlo ninyo. Kauban mga higala ang pag-inom sa D3 Bio. Dako ning tabang ang pag-inom kada adlaw sa D3 Bio. Agatong may mga diabetes na may mga high blood. Most common nga balatian ron. Naag yun mga higala sa tuang gitawag nga komunidad. Kaling high blood o diabetes. Heart disease, obesity yun number one. No, sobra itong timbang. Actually mga higala, ang D3 Bio, tungod kayo na asya mga healthy fatty acid. Again, naasay healthy fatty acid kay naamani say BCO. Ang mga support diet hormone sama sa ghrelin, leptin o PYY hormones ga-normalize or o ga-decrease mga higala nga tuang appetite. Pag mo-normalize ni sila nga mga hormone, gakawala atong gana sa pagkaon. Ha? Ang D3 Bio mga higala, muni usa sa patsada kaayo nga imnon sa katong mga gusto nga makorek ning ato abitong gana sa kaon. Wala nas lugar mga higala bisag namahaw na ka mo snack pagyug ka. Hindi ba? Bisag namahaw na ka, mangita pagyug ka og masima-sima. Karon mga higala, ang nakalindot sa D3 Bio, Dili lang kay ang mga diet hormone ang iyang matabangan, makuan, ma-normalize, no? Aron ma-decrease ang atuang appetite, gana sa kaon. Ang ditribayo usab mga higala, kuan ni siya kanang dakong tabang ni siya tungod kay kining gitawag nga CCK or kita kaning gitawag nato nga cholecystokinin mga higala, which is usa sa mga main responsible nga ga-control mga higala, ga-regulate sa itong appetite. Ginasikret, ginapadaghan, ginapasaka, mag-ina-enhance. Insert mga higala ni D3Bio. So, kung ma-regulate na ito ang atong appetite, ang gana sa pagkaon, mga higala, ma-improve niya ang atong digestion by slowing down the emptying of food from the stomach. So, muna'y mahitabo. Ma-stimulate niya ang production sa bile, sa itong liver, o niya i-release sa gallbladder, dayon aron nga mahilis ang mga fats ng itong ginakaon. So ang D3Bio, daghan ni siya og kanang benefits, dili lang ni siya na ay vitamin D3, dili lang ni siya na ay antimicrobial, di ba, kay guarantee man na, no? Guaranteed man na mga higala nga ang D3Bio na ay antimicrobial and antiviral. Mga virus ron mga higala, mga kagaw nga gasulod sa lawas, ginapatay na mga higala ni D3Bio kay naanay natural nga mga antimicrobial properties ang monolaurin nga naa sa D3Bio. Muna'y minindot ka ay mga higala. Nga, ang D3Bio o sumuna ko mga higala, aga panindot ni sa pag-regulate sa tuang diet hormone. O, aron nga dilita sa magsigig kaon, nag-regulate sa tuang appetite, ganas kaon. O, then, another one, ang D3Bio, ga-produce ni siya o kanang gitawag na to nga energy source, no? Ang medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio, it is an excellent source mga higala sa gitawag nga ketones. Mahimo man ng ketones pag-abot sa liver o ginaproseso ang ketones, iyahang ginasuppress ang ghrelin. Unsa man ang ghrelin? Pag sabihing suppress gani, iyang ginapugngan. Ginapugngan niya, ginakontrol niya ang ghrelin, ang imuang hunger hormone. Onya ang ketones gapa-increase sa cholecystokinin. Para nga kanunay kang busog. Feel full ka kanunay, which makes you feel full. Full, mga higala. Kung mo increase ang cholecystokinin, onya, ginapugan niya ang imuhang ghrelin, ang imong hunger hormone. Dili ka gutomon, onya, ginaregulate niya ang imuhang ganas kaon. Ayan. Sa mga gadayit, dira. Tingin pagalimtan mag D3Bio. Ang uban mang god na mangutan na pa. Sa unsang pamaaging makatabang ang D3Bio sa may mga high blood, sa may mga heart disease, sa may mga diabetes. Number one, mga higala, ang imuhang, ang kanipalang daan, mga higala, kanipang pag-regulate sa mga hormone, diet hormone, mga higala, makorek lang na siya ang atuang lifestyle, makorek po na siya. Once nga makorek ang lifestyle, it will follow. Mufollow ra na. Mufollow ra na mga higala ang improvement sa imuhang lawas. Mufollow na mga higala ang naganahan lagi kay Koron. Oh. Kay medyo dili na kay ko, di na kay maghilab akuntian. Di na kay ko gutumon. Nya murag busog ko kanunay. Maganahan yung kay ko kay gamay-gamay akong kaon. Unya ni gaan-gaan pug ko na wala ang lipong-lipong og buyon-buyon. Nya ang ako ang palpitation, ang akong dugha dili na kay magsigig buto-buto. It will follow mga higala pag makorek na siya. It because kining aton D3bio na ani siya'y unang-una na ani siya'y daghan nga benefits sa atong lawas. Mag D3bio ta ha? No? Sog din ang pag-inom sa D3bio. No? Inom na. Sa mga nangutana, sir, kapila man ta mo inom, unsang orasa, anytime, pwede mo makainom sa D3bio. Bisag unsang orasa, kalang gutomon mo, mag D3bio, mas labing maayo. Wa mo'y kaon, mag D3bio mo. Buntag or hapon, buntag or gabi. Anytime, mga higala, mag D3bio. Kumanog kaon baka ha? Or wala pa'y kaon, pwede na maka D3bio. Nakuntabang na mga higala. Help your body lose weight and avoid decrease like hypertension and diabetes. Nga kay kaning high blood o diabetes usagin sa mga causes ani is kaning obesity sobrang atimbang. Mag-take ta sa klinika D3bio kada adlaw. Ando na yon mga higala, ando na yon, no, sa pinakaduol ng mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Ser Esmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan, sir, kanang nakoy high blood, ya, dalira ko kayang malipong, ya, dalira ko ka, kuan ko kanang daghan kayang mga repliyo ko anam niya. Sana kainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3bio.
3: Kaya saan mo pag-inom ang kon, D3bio?
2: Kausar ako. Sa kadlaw, kausar niya. Ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw, Diyo ko.
2: Oo.
3: Pila nakakabulan nga ga-inom?
2: Okay na, oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang D3bio, mga duha na katuig, magduha na.
3: So, sa'y mong na-observaran, katong wala ka ga-inom, magkaroon na ga-inom ka?
2: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, kuglaba, nang wala ko ka-inom, anang D3bio. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ano, bangon ko, buntag sa'yo, siguro kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, D3bio, maghapon-hapon, kuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ko paminaw.
3: So, wala mo ginatumaron?
2: No, D3bio, kapi sa buntag, DTS, copy me.
3: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o D3bio kay lamig kayo na sa lawas.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: John Nang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
5: Mm. Imo naman po. Naman siya akong langkan, sir. So, pag kimo na ko, idamok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, nabig ko yun ng nagluya. Hindi po rin ako ba sa kumulog ang pasinti na nagluya. Wala po ko rin sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yung naluya?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning dagunta, gisagahan ko doktor o maitisi. Dayon, D3bio. Dayon pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige kaya pong kukimo.
4: Sige kaya pong kukimo.
5: Gani, nakaroon gikan kong laboratory kay Ichados. Ang kimo naman sa ko. Kawalo na po. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko. Bukan ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ay, ako si Lorna Corrales.
6: Unsa nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
7: Ay, ako nagagamit ko yung sa una pa kini DTX Copy o kini Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun isang sa una pahan karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma ang lawak na ko akong kuhod. Pagamit na ko ani marag-arang marang pamilya kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: TTX 500 Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa 2 kabulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay si Melissa Cruz.

0: panit.
1: May TC!
2: Mapalit sa mga butika.
3: Pag may TC para...
4: Mag may TC ka na anlaw.
3: Pag may TC mo, tumut ang may TC.
4: Ang may TC, ang alkaline-based nga vitamin C, ang number one nga klase sa vitamin C karon nga naas mga butika. Ligyon mo magmahay higala. O kung nagka-mighty si mo. O ha, mga nagka-edad nira, kailangan lang tag vitamin C ha. Gani mga higala. Lakbita na to ning kuan. Paghatag o pagtagan, aning mga aray agi-agoy ni nanay dali. O, kaling arthritis. Ah, tanawan ninyo ha. Unsay recommended nga kuan nga vitamins para sa mga may mga arthritis. Oh, ha? Sa may mga aray tiis dira agay. Agoy. Gahubag ang mga tuhod. Gakadaot ang atong cartilage sa atong mga bukog magkaedad ta. Tungod na mga higala sa atong adlaw-adlaw nga trabaho, no? Pag dagan sa panahon na magkaedad ta, madaot ng cartilage. Nga usa sa mga rason na isang free radicals. No? Ma-accumulate na siya, mapundo na sa tong lawas sa pagdagan sa panahon kay magkaedad man ta. Kanang free radicals muna yung usas mga magdaot sa tuang cartilage. At akiho niya ang ato mga selula dayon pag maapektuhan na madaot ang mga cells, muhubag. Nung muhubag ang tuhod, dayon magsakit. Madali mga higala nga maproseso ang pagkatiguang. Madaot ang mga joints ug mga cartilage mga higala tungod na ng mga free radicals. Oh, ha? Muna nga importante kayo nga mukaon gyud og mga pagkaon nga taas og antioxidants. Nga naa sa gulay og prutas. Labi na gyud katong may mga arthritis. Oh, attention sa may mga arthritis dira. Kinahanglan gyud mo ha? Mukaon og mga pagkaon nga daghan og antioxidants. Kung dili mo kakaon og pagkaon nga taas og antioxidants, dili mo hinging gulay, no? Talagsara mo kakaon og gulay og prutas. Mas maayo nga mag-inom na lang kada adlaw og DTX 500. Or either Mighty C. Nganong Mighty C? Dok, nganong ginarecommend manimo ang vitamin C sa may mga arthritis? You know what, mga higala? Ang citrus fruit o kanang mga green leafy vegetables, taas kay nag-antioxidants. Iyahang ginakontra ang mga free radicals aron nga matabangan nga maprotektahan ng atong mga joints, mga bukog na to dira. Ang tao nga naay arthritis kinahanglan nga mukaon gyud siya or kinahanglan makakonsumo gyud siya og daghan nga antioxidants, labi na gyud ang vitamin C. Vitamin C ang girecommend. Beta carotene o guban pa nga mga pagkaon. Ang vitamin C nga naa sa citrus fruits, mga citrus nga mga prutas ha, sama sa dalandan, suha, kalamansi, lemon or oranges, naa na sila'y antioxidants nga makatabang sa paglikay or pagbaton og arthritis. Tanawa ra. Mag vitamin C lagi. Mag Mighty C lagi. Magkaedad na ta. Kay mo ginarecommend sa mga eksperto aron nga makalikay ta ng mga arthritis o kato mga arthritis sondra. Ay mga pagbanakit. How about gout, sir? Pwede na ba? Yes, pwede. Ginapagawa sa antioxidants ang uric acid Sato ang kidney. Iyan ang ipagawas. Labi na yun ng vitamin C. Iyahagin ang ginapagawas mga higala sa atong kidney. Manang iihi o giihi ra na to na. Inom og laghan nga tubig ha. Kunay arthritis. Di lagi magsalig ganunay sa mga pain reliever. Ha? Nay! Dili magsalig sa painkillers. Kay basin mawala ang pain, kill na lang ang mabilin. Kay makadaot bayag yun na mga higalas kidney kung sigihon ang lawan-lawan. Another one, pinya. Kaon mo kanunay pinya. Kung naamoy arthritis, kaon mo kanunay pinya. Unsay naa sa pinya, ang pinya taas og bromelain. Usa ka protein digesting enzyme na makatabang sa paglikay sa paghubag sa arthritis. Naay mga pagtuon nga effective siya nga makapawala sa sakit og hubag nga dala sa gitawag nga osteoarthritis. Sama siya sa pag-inom mga higala sa tambal sa sakit pain reliever nga walay side effect pinya. Ha? Pain reliever ng pinya pero walay side effect. Another one, mga fatty acid. Oh, D3 bio. Kanang pag-inom na tos D3 bio, makatabang yapo na sa may mga arthritis or either mga omega-3 fatty acid. Makuha na to ni sa mga isda nga tabang. Ha? Tabang nga isda. Oh. Taas na siya anti-inflammatory fats. Or either D3 bio kada anlaw. Usbo na ko, Mighty C, D3 bio, DTX 500. Pwede ni sila nga imnon kung na ay arthritis. Arthritis, di ba? Aray agi-agoy. Arthritis. Hindi kayo yun sa karne. Ginay kontra kay karne. Anyway, ang atong oras, limitado kaayo. Pero di na po mutugot mga higala ang kahigayonan. Huwag mo po the same nga oras, mag-uban-uban nga punta. O the same nga oras, huwag simian. Programang kasayuran sa mga panglawas, Dokhan, sa lima na lumusay, babay. Pus muna ko, sayon kaayo pangitaon ng atong mga products. O ikaw itong mga nangita sa itong Extend Herbal Capsule, ha? Extend na ito ba? Ang atong Extend Herbal Capsule para sa manoy ba nga galuya? Kung galuya na imong manoy, pag-Extend Herbal Capsule. Ando aninyos butika, no? Ang Sabers, na-stock na. Ang GM Pharmacy, ang Lourdes, na sila i-stocks. Ando aninyo na, ah? Sa Buanga del Norte. O sa uban pa nga mga lugar. No, asa abot at pagsimya. Pangitaan ninyo sa mga butika. Then DTX Beauty Soap na agya po sa mga butika. For now, musay babay ko mga higala. Anyway, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw. Tara! Mga penata!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 9:14.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
9: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw? Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
10: Yes, welcome. Welcome na usap ka mo, mga suking tigpaminaw. Welcome usap sa atong mga listeners ka Dragon Mail. Maying adlaw diha ka Dragon Mail. Maying adlaw usap sa Bisaya, sa Gamindanao. Sana gasunod ka nanay sa atong programa ka Dragon Mail. No? Sa pagpakabanas, maying paglawas sa mga suki nila nga mga sibihanan. Maka na igala mga suking tigpaminaw. Niya na sabi niyong ubos igala, alagad ba ni sa pipilang mga minutos from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O ganun na yung mga produkto mga soaking tigpaminaw na nasaksihan na sa nakagamit o nakainom na sa ato sa mga kapsula o uban pa mga higala. Ngayon nga napaka-epektibo, garantisado o barato. No, sama ni ining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga pwede nyo ipagsabay sa pagtumar buntag hapon ng higala 1 hour after meal. Ha? Nagumikan usab kini. Ang mga natural nga mga sangka ang naaniining klase sa mga kapsula. Dasok na sa nutrients o ingredients o dasok na usab kini sa nagkadaiyang klases vitamin C. Ang naaniining mga sokin tigpaminaw. O ganiya usab ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga ikso-iksona na to, mga coffee lover, ikso-iksona na to, nagibawalan sa pag-inom, sa pag-publikong kapis, ilang mga sokin doktor. Hoy, ani-an na mga higala, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? 12-in-1 kini mga higala. Ay mo kalimot ini, nindot kayo ang klases kape, walang palpitasyon. Ha, di po ingon nga, di po ka katulog panahon sa kagabion. Makatulog ka, nindot ang imuha sa mga paminsar. Ha, dali ka makainundam sa imuhang mga nagkadaiyang klases utang, ha? Ay nindot kayo mga higala. Ang ato usab nga kape nga muhatag usab dugang kalikon mao ang Hard Max Stream Coffee for Men, ha? Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka Hard Max with all kinds of ginseng higala, ha? Nindot kayo ang performance ni Mister pag mulabing ngadto kay Mrs, ha? Mga partner ninyo higala, hatagin niyo pagtagad mga soaking tigpaminaw. Ay mo kalimot nga na, basta Hard Max ang tumaron o inumon, sigurado ang imuhang lawas ligonon. Maka na higala mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Massage Solution Chubaki, ay makalimot ini. Para usab sa mga pamaol, nanay tatay mo tagabi magpamasahe sila ang tiro lawas. Kaniyang gamitan ang Dragon Massage Solution Chubaki with all sa mga dunay daghang klase sa kahumot ini. Sama sa lavender sa pagita og ilang-ilang. Mga nahigala, ha? Puro pa rin constipation, rheumatism, and arthritis. Ang ato usab nga sabon, maon Dr. Pungisop, o ang ato usab nga sa skin glow, kani mo inindot kayo sa pamanit mga higala. Ha? Kinaghambin po ni og dragon fruit. Ha? Mga ka na ang naanining ato usab nga sabon. Ay mo kalimot na basta puti ang paputi ang inyo purpose, mo puti yun mo, muhamis. Like cutis artista ang resulta. Wala na yung mga minor skin disease, kaya naa ang Dr. Pungisop. Ha? Mga higala, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, pwede gid mo nga mo text usab sa atong numero sa 0950-441-9006. Balikon ko, 0950-441-9006. Dili kalikayan mga sokin, tipo yung nadunog gitay, nagkadaing klase sa sakit o balatian. Okay, now and of course mga higala, unsa ang footcorn sa Tagalog? Ha? Kalyo. Ha? Mo ang kalyo, ha? ang mga kalyo mga sukin tig panahon heosa sa mga kamot o sa ato sa mga paa or tiil. A resulta usab kini sa bukog mga higala nga nagatulak pataas sa atong sapatos og nagahatag og presyon mga higala. Ay mo kalimot nini mga sokin tikpaminaw basta do natay daily supplementation, sigurado kini ang inyong balatian, sigurado wag tangon.
9: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka dragon fruit, take na og himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto, ang dragon fruit herbal capsule and of course ang atong dragon fruit gold 12-in-1 sa 700 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka-star, sikat! Star
13: Radio! Kubali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tistindo na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
14: DTX 500.
15: Mabilis sa mga butika.
14: D3 Bio.
15: Mabibilis sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako, si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
17: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo. About sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga radyo, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, makapapansa lawas ang tao.
14: DTX 500,
15: mabali sa mga butika.
18: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
19: Where every guest feels at home.
18: Visit us today.
20: Dragon Fruit Plus 650 mg. Estrella, Tamparong, Niaw, Limanggit, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tumar. Dragon Capsule, o Alkasi, o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
21: Ah, gamit po dahil kaan ng atuang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
20: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
21: Panakit sa kalawasan. Tuon sa mainoy kauhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
20: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
22: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
23: Okay, may buntas na na itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. At ipahila itong kapangalan, no?
24: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Cookies. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Cookies na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
23: Okay, salamat kayo nang...
25: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
26: Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee tagainin ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nance Liniment, pag man mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
27: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
28: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ng kape o kaning capsule.
29: Mm-hmm.
28: Oh. Ang ako dyan namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
29: Yes.
28: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
29: Yes.
28: Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
29: Mm-hmm.
28: Kaya maayo gud na siya. Abtik ko na inyong lawas.

0: Ya, yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your
1: Maria Bunganera.
0: Singalan sa mga station managers. So ayan, hindi lahat sa kinatibukang Pure Station 98.3 FM sa Radio Tayasan. Today is Wednesday, September 2, 2026. Basta ni Anata sa Burmans. So good, so good na giniga pangli-li si Jose Marichan. Nalilian na ba ang tanan? Ito, oy. Si Jose Marichan, mugawas yun na siya. Basta, Burmans na gani. December, mag-yudun ta ang Christmas. Sige. Mga star, welcome. Lungsod sa Tayasan, Lokop 28, Kabarangay. Lakip na usap ang mga kasilingan ng mga lungsod o dagbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibuok, Pilipinas. Good morning. Into the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Ay, para sa inyong mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song requests, you can call or text itong official call and text line, but later na kumukater sa itong smart line 0969-484-5454, sa itong globe line 0956-664-7734, sa itong website itype lang ang www.staradiotayasan.webla.com, para sa itong FB fan page ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sad mong mupadangat og mensahe sa ako ang personal Facebook account Gapnod siya, kawan na nga. Later na ko mag-live, ha? And of course, please do follow sa official Facebook page, Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kaya naapo diha ang mga lehitimong mga impormasyon nga angay ninyong masairan, matagkaroon o gunya, okay?
2: Sana.
0: Please do share sa mga posted photos, videos, posted post text, o guban pa diyan mga public affairs information. Dagan kayong salamat. Ha, sige. Anyways, mga ka-star, stand by. Kaya mo balik na ko after sa pipila ka mga pahinom-dom.
3: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. O paminaw na ako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Bawang sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo giginang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi anang about sa anang Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, high blood chad. Ipalit yun may ana, muna mong ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kaya na siya imun kaya akong manang sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yun may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na namong tabang, nakong yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
6: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
7: Pangalan o kumplitong address.
8: Daday Briones Talakulabang Agunay Dabao Victor Kitorin Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
7: Naggamit ka sa Vitron tablet?
8: Oo, Vitron. Kung di ko kato inom ko anak.
7: Mm-hmm.
8: Nauyon niya sa kanya. Isa po ganang kaning kalimtanon mga nalampi ako ang ikuan niya. Mayo good. Dali ka kang baka inom ko magtanong umakuman sa kaitang mayimot.
7: Limtanon kay ka. Pero pag take ni mo sa Vitron tablet naulian.
8: Naulian din ya.
6: Vitron tablet mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Kapoy nas gigalimo pasin ang imong uto kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ng lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
0: Hard Mama.
11: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag Hard Mama. Extreme na.
1: Maria Bunangera.

0: Alright, welcome back, mga casters. Tell with your DJ.
1: Maria Bunangera.
0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 46 minutes past and the hour of the o'clock in the morning. Katong mga oras, gatod ka na to sa Ayos sa Buwana Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos sa Buwana Beauty Shop, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen nga maoy mo paputi ug mapahamis sa imong kutis naturally. Ayo sa Buwana Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan.
2: Sana all.
0: Sa ni tawag, tawag og balik. Kay pasakyon tika. Call back. Maghulat ko nimo. Tawag balik kay hulat on tika. Oh, sige, tikang na sa hagdan. Oh, mo atras ko gamay. Padaplin o gamay. Para dili na ako matras ni mong kasing-kasing. Sige, last for the jet. Last for the jet 5228. Tawag o balik. Magpaabot ko ni mo. Patawad pa alam by Alan R. Project, and Alan R. Project is one of the local artists from Baisite Negros Oriental, and one of his song is this one, Patawad pa alam. Okay lang yun, ang mahalaga ay nagpapatawaran, tapos yung paalam na walang sabit. Ayan, sige mga ka-star. Kining mo nga kanta, gidalit ka na to sa... Sige, ito sa ning tubagon. Yan, so good morning, 5228. Last four day jet.
3: Hello, morning. Kumusta naman, oy? Ining kabuntagon ka rin, day?
0: Ay, okay, Roman. Kumusta mga katita Carla?
3: Ala, garambaram ba ko sa Stigyawan? Ginanwa, bunog. Gani bang isang ito, bunog ba ganito bangon?
0: Okay. Okay.
3: Kumusta naman ka, oy? Sige kong ga-heart ni mo.
0: Hala, salamat kayo sa pag-heart, ha?
3: Oo, imo dito nga. Liwat po kayo ni mo.
0: Liwat ba yako ni mo?
3: Si Lula Ishka, magura kong naibgan.
0: Hala, oy. Kanindo, si Lula Ishka, time pa ako itong pahistoryahon. Kinigit si Lula Ishka.
3: Si Lula Ishka, magura kong naibgan ako kay Yuta.
0: Mas daghan mang nag-admire ni Lula Ishka, oy.
3: Oh, okay. Tagiya man siya dito sa buong maglihi.
0: Ay, mauba.
3: Tagiya man siya buong maglihi. Iya po tanang kabaw.
0: Aguro.
3: Iya po tanang kanding.
0: Pwede na ka magdaro dito.
3: Para ako yung mabana. Magdaro daw ako. Rami sige.
0: Ala, magdaro.
3: Bisag naos na lang na iska. At least mayaman. Mayaman sa kalusugan na gampananom.
0: Ala, oy. Mao nga magpugi para nag-agi.
3: Oo. Nagwapa ko hindi ay ni Lula Iska personal. Hala. Sige, yung kita niya dito sa public market.
0: Hala. Ganun nga po.
3: Maulaw magpakita ng Lula Iska.
0: Hala, ganun nga ulaw mga kanina.
3: Kaya pagingin ako sa kuwang tulong. Sa kuwang right niya side. Diyan okay. Magpura-pura.
0: Hala, unya.
3: Oo, nisutot yung kong kaulaw.
0: Hala, oy.
3: Pero karing Domingo, manindamig bulad.
0: Di ragod magkataha ni Lola Ishka kay magtiktak-tiktak man na siya diha sa merkado kay kanang iyang bakya. Di man naibulag niya ng iyang bakya.
3: Lola Ishka, manindamami yung bulad doon Domingo Diaz pa sa tayasan. Balitin niya ako, ha?
0: Time pa na na si Lola Ishka magigistorya gini siya ni mo. Kadali lang ha kay akong iyon ang microphone.
3: Sige, dawe Lola Ishka, I love you.
0: Hato, ara. Ay, maayong buntag ni mo. Ikaw ba din na dong?
3: Oy, ako ni, oy, malalaki dito ko ni mo. Ano, basta ikaw yung kagistorya.
0: Ay, pagpuyo di adong. Hashtag, no, ako ay kanang. Kumusta naman ka nga nung wamang ka mapakita na ko?
3: Di nila ko niyo magpakita kay gadaster mga gugur, gagawin mga gugur itong nakibalag tadiya pa niya karon. Karon Domingo, magkasunit na ko.
0: Ay, bantog raw sa Manday ka dual sim.
3: Oh, naunog Kaya biya ako niya, ganagong mga asawa ni mo kay ako magunahitalan sa chismis, lagang kunugang hayop.
2: Hala, usa man yung hindi man ginalam, lumanggod doon ako.
3: Imo ngono to, oy, kaya una ko nung panganak ni Muhammad.
2: Oh, hinoon, tungon na, pero ikaduha na balik na si Tagiya po, na anak magandang sabot-sabot ra ba?
3: Kaya hinahamon po'y nabili ni mo, oy.
2: Kanya ikaw, ikaw mangutan ako ni mo dong na akay binuhi.
3: Ay, manok, bisaya ako. Ato ng parison.
2: Ay, shush, bastilan, ay.
3: Oy, kung brown ba ya sa linda, si Litson manok ba? Kanang Litson, pinirito niya og taguhan, 280.
2: Ay, oh, bitaw, anindot kayo, ay, kada bitang. Oh. Oo, na kay Bisaya diha. Andak pa diha na yun. Pwede rin mo dito. Ano, balik mo na sila yun.
3: Ano, balik mo na sila. Oy, kay balik mo na lang kagsintong-sintong hiwa.
2: Ay, si Aw, mang kadrong, ay.
3: Ay, na yun, ay.
2: Ako sang ibalik.
3: Mag-istorya. Mag-istorya ang tayasan.
2: Hala, mag-istorya sa taon niyang taon-taon. Kay muadto ko sa Lindas Manukan, ha? Mubiyas ako kadali, ha?
3: Ah, sige, salamat kay Leska. I love you.
2: I love you too.
3: Oh, back to you, Bravo.
2: Hala, tuon na lagi. Tanawa, ragod nang ibiyan. Rangan kadali na. Sana, oh, di ba?
3: Ikaw, wala pa nangitip pamaho. May pag-iskot na kong Linda is pa. Marinitip, manok. Mahal to man, eh, kung siya ba si matas mo po to?
2: Ah, di na, madali to. Nga, nung isgot-isgot bitaw kag pagkaon. Ay, di sutoy na. Lagaon na to niya. Mag-agi rato siya sa pathway. Padulong dito.
3: Yakinipos, di kayo ready? Si ako
2: mo
3: sa
2: karaybal na isga. Sige,
3: yung rin yan. Manis magtuwaw. Sige. Sige, yung rin yan. Sige,
2: bantay
3: yun mo, oy. Yung naman po, hindi rin daw. Oh. Tama yung rin yan, kang asawa. Ano?
2: Ano, mo, oranig yun. Ano na isga.
3: Ah,
2: magpuyo na lang.
3: Reggie, Herodias, yung anak.
2: Mamatikmatan yun yung Reggie. Ito, oy, chika lang. Go ahead na, Tita Carla, sa imo nga mga love you, diyang mga greetings nga usa ka, bakit?
3: Okay, once again, good morning sa tuwa, lalawigan sa Negro, sa Nandar, sa Visayas at Mindanao. And also, particular din sa may lungsod sa Tayasan, I hope ato'y kagulit. Diyay nga tuwang mayor nga nahimong numero 6, nga good performance standing most kalimpyo o kahapsay sa tuwang lungsod mao si Bimbo Roberto ang tuwang mayor. Ano sa pasalmata ng si mayor si Nunong Roberto siya mga ISB member. So mga sama si Tom ni ISB King o siya panatanan no nga ISB member. Ato mo ni siya tao silang Chuna Bahanti no nga guwapa kayong kagawad niya yung kaming barangay kapitan na nabay eleksyon mga wala man. O si Ayan po Tirano diya sa Kabulutan o si Nunyit Ko o gatman sa birthday kay Lula Peria. Sorry niyo guys. Siya tao diya kay Digo Redias diya kay Nunto Antonio, Bule, ingon man kay Juvenal Kudrin, Bitsabi, Kuibas, Binawan, sa Danandan, labi na kay Aileen, ganag-ganag, wala yung kailanin Aileen. Kaya kung nagigita sa buwan din po pamilya.
2: O, oh, diba? O,
3: siya yung hinuma nga, nagigit o grumboy, kaya ipatabako na ako. Salamat po kayo sa Danandanan. Luzon, Bisaya sa Mindanao, Lalawigan sa Negros Oriental. Kini yung alagad sa kahanginan. Ate Carla ng Tigbiawan. Magtuhaw, sitso ka nga bukay. Tayasan, Negros Oriental. Lupad, Tayasan.
2: Ano?
3: Thank you, back to you.
2: Basta naka-star.
3: Ano, super sikat.
2: Magtuwang rabongga. Salamat ka ayo, Tita Carla, na magtuwang Sir Dindo Rosenlio. Sus, di ba, dali ni siya. Oy, nagan ka ayo, ang gidalang karakter. Say, makasuot og baka. Sige, na dinig pahipi. Diya sa merkado. Lula Iska. Pastilan, Lula Iska. Ito, ano, nag-backline na to si Lola Iska paingon dito sa Lindas Manukay. Ingkip na to siya og paas manok Bisaya. Ang akog makadulot pa bato. Dito ang good vibes lang po tayo dito, mga guest star. Nakikinig mo ang programa kita dito sa Bukinato sa Asta Sun. Kung ikaw di aduna kay sakit sa ulo, sakit sa tudog, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, gubag-gubag, wala o natanan sa Asta Sun. Ang pinakabagong mangosteen na product na gipakusgan kauban ng Asta Sun 10 Organic Seaweed. Mas taas ang xanthan purity 5 times beta carotene, taas ang vitamin C pure energy. Dili, sayang makagasto para makaangkon og maayong panlawas tungod ang Asta Sun, barato lang. Ang Asta Sun mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa IX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may ayungon, mapalit sa butika, girl. Ang Lorraine Drugstore. Diyan sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyax. Love you, Karinal. Ato ding itimbaya si Pairo ni Bayang atong handas 98. Nga kanunay tigandos. Tighatod. Diba? O mga labas ng mga balita para kaninyo. Ang nagtimon sa programang Handas Balita every Monday to Friday, alas 7, taman alas 8.40 sa Kabuntagon. At ang ipot iyang programa mga lama siya kagahapon, alas 8, taman alas 10 sa Kabun, kagabi on. Diba? Oo. Nagpadayon nga, support rapod mo sa iyahang mga vlog. Pag-post ang mga content sa iyahang personal Facebook account, Ronnie Librado. Ayan. Sige mga ka-star. And atangi po ng programa ni By Ray sa Pakurat sa Kabuntagon every Monday to Saturday alas 4:30 taman alas 6 sa Kabuntagon. Of course, kang yami imis sa alas 4 sa hapon taman alas 6 sa kahapunon sa programang Hapon Tastic. Stand by, set back, relax for na maminaw sa tag-importanteng pahinomdom. Gikan siya nan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 9:57.
4: Og siyempre, alas ato remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
5: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take 2 capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: oras sa Pilipinas, 10 minutos ang nakalabay sa Las 10 sa Kabuntagon. Katong mga oras, gihatod ka na to sa Herbs Meda Pharma. Ang tigimo sa Nance Capsule, Nance Coffee U Aid, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawatawa, Sister Vicar, Megamanog, Alina, Beauty Shop. Kundiin manungog dari sa Star Radio, tayasan ang ilang programa, matag Lunes, Santo, Sabado. Ang programang Sincerely Ati Arlene. Sa may alauna, imedia ang takna sa hapon, pagkahuman masunod ayon ang balong Degrade. Ayan mga ka-star.
1: Sana all.
0: Gining mga programa gidalit usab kanato sa Sheva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday og tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas ubanan og masahe. Sheva Essential Oil. Ang haplas nga humot og epektibo, Sheva Essential Oil. Mapalit sa inyo mga suking butika og tindahan. Diri sa tayasan, mapalit ang Sheva Essential Oil sa Ike's Pharmacy og Curie Pharmacy. Diya sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak sa Labiog Karinal. O diya sa may Sugbo, sa Malaboyog, Cebu, mapalit ang Sheva Essential Oil. Diya sa Bet, sorry store in front of Malaboyog New People's Palace.
1: Sana all.
0: Alright, atong atagan o pagtagad ang atuang comment diri sa comment section, mga shoutouts diri sa atuang Facebook live via personal Facebook account na Gapnod sa Kawanyangin. Matod pa diri ni Helen Katapusan Busmune, morning mempra. Hello! Good morning, Ma'am Helen Busmune. Matod pa, Ma'am Helen Katapusan Busmune, shoutout sa atong team, Ma'am Eva Orena. Nida Orong Helen Torres sa Bapa Merle Online Shop, J. Ibasa, DJ RG, Rel G. Makahedhed, Turus Marie Telos Villanueva, Ana Grace Casedo, and Jason Abrasado, Palomar Isel Ortiga, Roy Ortiga, Eduardo Balida Terada, hello Sir Ed, Jarlene Jukento, Princess Queen, of course. Yup, mamatot pang Lilith Cantero, Medesa, shout at ko diha ni mo, my loves. My loves, hello diha ni Lilith Medicine Clonar diha sa may Nalensya's Cake Shop nga Gapalago bupod sa Star Radio. Tayasin. Alright, sakay na mo.
1: Sana all.
0: Alright, sige. Where are you now? By Jimmy Harnin. Kini mao nga kanta gidalit kanato sa Jerry Customized Painting Services nga ang main branch na diya sa may National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental o ang lain branch na diya sa may National Highway Palaslan Tayasay na tapad sa water sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer of wall sublimation t-shirts, basketball, volleyball jersey, tarpaulin printing, mugs printing, photocopy, bookbinding, lamination o daghan pa. Open sila every Monday to Saturday. Alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Gipanag-iya o gidumala ni Ma'am Neri Kaka sa Trias. Ang shoutout po kay Gretchen Cliano sa'y kung ang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality in your customized friends. A shout-out po tayo ni Ma'am Madam Diha, ang inahan ni Ma'am Neresha Kaka sa trial. Sige mga ka-star. Alright, I'll be right back. After siya pipila ka mga pahinom-dom, set back, relax. Okay, Maki Good Vibes, giyapon ninyo si DJ Maria Bungangera. Stay tuned, din lang siya 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kaya basta na ka-star, sikat na sikat kita.
2: Okay, si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isang kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
3: DTX 500 mapalisa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix mapalisa mga butika.
5: Ako po ay Roseline Mendulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita akong ulo. Ingnan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning Mighty C ma. Magtumar bitaw ko buntag og gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnaso. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Mary Lutagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation. Nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud ko yung salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka nako.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Mga pena ta!
10: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah! Let's get
3: it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
11: Hard Max.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Max. Extreme na.
3: Dragon Fruit Plus.
13: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay kupirme. So kanina mo ko dragon fruit capsule o dragon coffee na ulian karon basko gayo og energetic pa yun. Gikan karon katong wala pa kasuway sa dragon fruit. Panginom na kamo kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
14: Kamusta? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
17: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
16: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: mensahe pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nadawat, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
1: Analisa Tolentino, sa laptop payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hinikmuhita po siya, hangap. Naulihan.
0: Bila naman to niya ka bulan, baka ha, o adlaw gianto sa ihang gibating paghangap?
1: Isa kasi man na rato, yung gipalito na po gusto. Wonder is Calling, mato na, kung ang good siya, naulihan. Epektibo good ang Wonder is Calling.
2: Wonder is Calling, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Maria Bunangera on air.

0: Open sila everyday. Alas 7:30 ang takna sa buntag. Taman alas 6 kahaponon. More inquiries, pwede ninyo i-connect ang Tag-iya o Tagdumala via Facebook account. Jinalyn Villar Morados Ilamne. Of course, pwede sa siyang assistant, Lilith Medes and Clunar. Wasan sa panyo gila tibisitan ang Nalencia's Cake Shop kay nadiha ang gipangitan nimong type sa salamian nga mga cakes and of course available og affordable usab ang ilaha nga bouquet flowers kuna ka di special some wine pwede nimong regaluhay na bisitahan lang diha ang Nalencia's Cake Shop. Nalencia's Cake Shop owned and managed by Ma'am Jinalyn Ilamne and of course shout out po ni Lilith Medes and Clunar ato ang gwapita diha po ni Watsa Tag-iya. Very approachable. Shout out po tayo ni Ma'am Glessy Villar Morados, ang inahan sa Tag-iya sa Nalencia's Cake Shop. Good morning, Ma'am Glessy.
1: Sana all.
0: Hello, kanimo, Ma'am Gless. Sige, mga ka-star, matat pang chan-chan diri. Ito sa tiyang itim baya diri ang ato ang nag-comment baya Facebook Live. Morning day, guapa, with heart emoji, the Inday Igata Vlog. Shout out kanimo, ni Sir Bayani po di ha. Gamoy gasab sa mga content ni Inday Igata Vlog. Shout out Inday Michelle. Di asa may Santa Cruz ba to? Sakto ba Inday Igata Vlog? And of course ni Gina G. Benlot nag-comment dirig upat ka heart nga color pula. Kanindot. Sige, shout out kaninyo nga tanan. Ingon si Chan Chanderia, DJ Maria Bungangira, good morning. Og sa tanan-tanan ni Byron Ibay, sa manager, Byre, ni Emmy, yung sa mga naminaw ni Tatay Sitoy. Mo request ko og song pamasko kanang Pasko sa Pinas by Yeng Constantino. Okay, ato nang i-play ang imuang hangyo. Pasko sa Pinas.

0: Grabe, entrada. Natuwa ang September 8. Pati si Chan Jai, nag-request ang Christmas song. Pasko sa Pinas. Ibang iba talaga ang Pasko sa Pinas. Although, dili man tanan Christian believers din sa Pilipinas, but most likely, okay, pagdating magod sa religion, daming religion sa buong mundo. Shintoism, Buddhism, Christianism, Islam, ang sa pamaylain. Daghan-daghan. Okay, sige. But respect rata sa itong isig kaingon, ano ramang ginag-importante. Diba? Sige mga guestar, but speaking of Christmas season, maugining from beer to December, from September to December 100, anay gagam-anay mga lantern. Tapos, gilak-gilak na nang most ako anjad. I think in the Philippines, 90% ang ga-celebrate. Oo, diba? Ay, nagkagabihon, gawas nga doon ay bituon sa kapunaw-punawan, na doon na po'y namituon na din ay sa kalupain. Hindi ba? Pero ayaw, ragsumbaga, inyo ang kauban niya kay mag-aninipot, mura po naga. Anyways, mga ka-star, Pasko sa Pinas by Yang Constantino. Ginalit ka na ito, kini ni Ma'am Eva Quijada, Orina of the Way, Attack and Rajas. Kita kan po itong benepisyo ang makuha niya. All you have to do is to connect via Facebook account ni Ma'am Eva. Search lang ang Eva space Q period space Orina. Kaya andam gina siyang matunol o mga tips, mga pamaagi, mga detalye on saon nga magka extra income ka. Mga gasta bisan busy pa nga diya sa imong panginabuhi. Di na malain kung naa kay extra income in a good way. Because karong panahon na kinalang practical ta. Okay, kinagan kay itang mga bayro noon. Diba?
1: Sana all.
0: So, to live is to survive. We will survive through in action because God will provide. Okay? Sige, stand by. I'll be right back after sa pipila ka mga advertisements.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Kagopo!
4: Alam ko.
1: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungot, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Kung sa Astasan, wag tang-ang balatian.
7: Ako si Mary Lutagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Gino karon wala na. Tapos nagamit po may Ognans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo. Wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
4: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
8: Si Jean Masagbud sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Gikuha na ako, palitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Karon, daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot sa ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
4: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Sa pangani mo nai?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam?
10: Matuong.
9: Pila edad ni mo?
10: 78.
9: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana.
10: Oo.
9: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakao pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang,
9: no, kung saan sa yung tail?
10: Nang hubag, siya maayo.
9: Nang
10: hubag tanong. Kaniya, ino, huo, abot diri. Huo, sa abot diri. Kuan?
9: Punuan sa paha.
10: Oo. Dapat tayo sa radyo, nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incha, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
9: Ya, karon, okay na yung bana.
10: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
9: ka. Kailan na edad to?
10: Kuan, 79.
9: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung ka-istorya ni mo.
10: Wow, okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na gina ang mga kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
9: Amigos ko, pe, ray gino.
11: Sa dala, salamat, mga idol.
2: Maria Bunangera on air.
0: Through the years, like Kenny Rogers, you guys did a song sa Guardia de Azumay Palawan, Pawn Shop.

0: Oras sa Pilipinas, 12 minuto sang nakalabay sa kuan kumbaga, 12 minuto sa dili pa magalas 11 sa gabuntagon. Oh, di ba? Nagkabulol-bulol naman na dering napeta. Nga naman na. Kinsa may ginauna. Binang kinimong oras, gatod ka na to. Sa asta siya, ng asta sa nadunay mga binipesyo nga makuha na to. Ani mga kastor? Improves blood circulation. Makatabang sa dunay high blood pressure. Anti-cancer effects. Malay kaya ng cancer. Anti-aging effects para magpabiling batan on. Improves cognitive function. Makatabang sa mga estudyante ngayon na sa klase. Improves fertility in men. Makatabang usap sa mga lalaki nga minasog si Milia. Lowers blood sugar, makatabang sa mga tao nga dunay mga diabetes. Improves muscular performance, makatabang usab sa mga tao nga nagtrabaho og mga bugat nga trabaho. Dagan pagyod ka ay mga benepisyo nga magkuha na to sa Astasyan. Mapalit kini sa inyong mga suking butika og tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Arx Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may Yungon, mapalit sa Butika Gel o Lorena Drugstore. And of course, diyan sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak's Labio Gakarinan.
1: Sana
0: okay, sige. Salamat kaayo sa inyo nga pagpatalinghog diha mga ka-star. Oy, matod pa din rin ni... Wait sa akay. Minus lima ni iyahang Facebook account name Brestia Mwakir. Oy, ato ni shocking viewer. Shout out TG Bungangera sa akong mga Jumega ng Team September, mga nakay, and Team October, and Team November. Kaya nato ni mga momshes. Ayungon, gandang buntes 2026. Oh my goodness. Kumusta man ang mga gandang nga buntes diya sa Ayungon 2026? So, sige. Kanang baby shower din ninyo ng mga bare months, ha? Sige, ensayo gamay, ensayo. For sure, ang baby sa inyong tummy, nanikad-sikad na po na sila. Oo, gaulpot-ulpot na nadiha sa inyong tummy. Ang pingin na ninyo. The angel in your tummy. Sige, salamat kaayo, ma'am. Thank you kaayo sa inyong pagpaminaw via Facebook Live. And of course, shout out data sa itong mga e-bike drivers, sa itong mga higsuna, mga habal-habal drivers, pedicab drivers, potbot or sikad drivers. And of course, sa itong mga nagkadayang mga departamento, sa itong gobyerno, sa mga nagkadayang mga ahensya, stall owners, sa mga nagkadayang mga public market, small and big establishments owners, and sales lady diha, mga salesmen. And of course, mga cashers diha. Ayoha, gasukli yan. Iba, umaora bagdagway ng mga sinsilyo. Sa ay, ng 10 pesos, murag 5. Ng 5, murag piso. Sige, padulitan sa matagyod para maklaro yun ang numero. Kay sa halagang piso, needed na gina. Kay, dili makumpleto ang 1 million pesos kung walay piso. Mahimura na siyang 999,999 pesos. Diba? Nadihang gamit yun ang piso. Sige. Through the years. Shout out itang Ma'am Eva Orina of Dubai. Kumusta nga to ang Ma'am Eva Orina of Dubai? Uy, good luck karong bulan na. Pinsa ka ha ang maswerting mahatagan og radio set ni Ma'am Eva Orena of Dubai. Kanang deserve way kay radio dihagyon. Oo, sige mga kastan. Oo, dayon pohon po siya nga birthday, muhatag po siya radio. Sige, congratulations sa mga nahatagan na radio ni Ma'am Eva Orena. So far unom na sila kabuok. Unom na sila kabuk na tagag radio ship. Radio transistor. Salamat kayo sa pagsalig, Ma'am Eva. Nahimo sa tang taytayan, sa imuhang pag-share, sa imuhang blessing. God bless ka nimo o sa tibok ni mga family. Salamat kayo sa pagpaksi sa imong grasya. Labi na kay Bermans na. For sure. Naamoy mga ekstrang blessing, December pohon. sin makadagdag sponsor po mo sa tuang pwedeng pahilipayan sa kahanginan. Diba? Sige, salamat ng marami. Sa itong mga private and public sector, shout out kaninyo. Hinaot nga kamo, naalang po sa kapis kay kanunay sa mga nagkariyang mga namati na minaw sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Not only for my program but all the rest of my program, all the rest of the program. Ini sa 98.3 FM Star Radio Tayasan from sign in to sign off, okay? Sige, shout out ito ni Ma'am Alma Iscarpi and of course si Ma'am Christy Taub Del Monte and Ma'am Embe Magsir Robert Hainar. Bisag asa kuno ni si Ma'am Embe, dala-dalaon niya ang radio. Mato siya kusina, yan na doon dito. Oh, kinsa pa may tig dala-dala radio diha nga kung muadto ka sa pantawan, dadun ni mong radio. Adto ka sa kusina, wen lagloto, gi dalagi pong radio. Oo, for sure, gilan siyang nagid nila ng tuning in din hi sa Star Radio ba. Dayon, pag ato na po dito magkapi-kapi sa gawas nga bayan, dito gid sa tugkaran, hala ipadool na pong radio. Salamat kaayo. Nanay Erlinda Alihong, nga gidulog po niya ang radio while nagigda sa ka... Mag-relax din Nanay Erlinda, idulog ang radio. Oh, diba? Salamat kay Sir Danilo Alihon, Ibon Sedia, Tiboke Family, Ma'am Nelly Alihon, Altate, Sir Domingo Calomba, Sir Lorito Lo, tawag sa pamilya niya. Garunita Family, di sa may masukip at tayasan sa mga Vidal Family, Renita Vidal, Sir Larry, Brenda Gante, Sir Genji Montesino. Sige, mayong pagpaminaw, Kapitana Ayan Tirano, galagubura ba po na niya sound system diya? Shoutout sa mga Tosino Girls, Tugtuho Girls, diya nga nagtugtog sa mga hiniwa-hiwa. Wang Grasha ni Josie Kuya Abri og sa iyahang nanay di Atiboka family. Di ba may pagpaminaw sa mga Jukinto family, Tanilon Sai, Colorado family, sa mga Baldado family, Tuanda Martin, Inesio, Kalumba, Lagine, Punteros, Calyao, Amihoy, Bakil, Tanait family, shout out! Ako na lang ibay family, good kay Tinagyon, matagsa-tagsa ang individual sa intagsa-tagsa ka mga miyembros pamilya. Bitaw, shout out po kong Yu Bandok di Hagi Sandra. Shout out lang Yu Laundry o Yu Laundring. Yu Laundring ang Tibite. Shout out kaninyo di ha. Sige, stand by. Minaw sa tag-importanting painom-dum gikan sa Dragon Fruit.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
7: O ganun, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw? Welcome Visayas ug Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc.
9: Yes, welcome. Welcome na usap kamo mga suking tigpaminaw. Welcome usap sa atong mga listeners ka Dragon Mail, may adlaw diha ka Dragon Mail, may adlaw usap sa Bisaya sa Gamindanao. Sana gasulod ka nanay sa atong programa ka Dragon Mail, no, sa pagpakabana sa may panglawas sa mga suki nila nga mga sibihanan. Wa kanay gala mga suking tigpaminaw. Niya na sa inyo ubos sa gala lagi do ba ni sa pipila mga minutos from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O ganun ay mga produkto mga soaking tigpaminaw na nasaksihan na sa nakagamit o nakainom na sa ato sa mga kapsula o uban pa mga higala. Ngayon nga napaka-epektibo, garantisado o barato. No, sama ni ining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga pwede nyo ipagsabay sa pagtumar buntag hapon ng higala, 1 hour after meal. Ha? Nagumikan usab kini. Ah, nga mga natural nga mga sangka ang naaniining klase sa mga kapsula. Dasok na sa nutrients o ingredients o dasok na usab kini sa nagkadaiyang klase sa vitamin C. Ang naaniining mga sokin tigpaminaw. O gani usab nga to sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga ikso-ikso na nato, mga coffee lover, ka-ikso na nato, kagibawalan sa pag-inom, sa publikong kape, sa ilang mga sokin doktor. Hoy, ani-ana mga higala, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? 12-in-1 kini mga higala. Ay mo kalimot ini, nindot kayo yung klase sa kape, walang palpitisyon. Ah, di pod ingon nga di ka mak- di jud ingon nga di pugka katulog panahon sa kagabion. Makatulog ka nindot ang imuha sa mga paminsar. Ha, dali ka makainundam sa imuhang mga nagkadaiyang klase sa utang, ha? Kaya nindot kayo mga higala. Ang ato usab nga kape nga muhatag usab dugang kalig-on mao ang Hard Max Stream Coffee for Men, ha? Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka Hard Max with all kinds of ginseng higala, ha? Nindot kayo ang performance ni Mr. Pag mulabing ngadto kay Mrs., ha? Mga partner niyo higala, hatagin niyo pagtagad mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot niya na, basta Hard Max ang tumaron o inumon, sigurado ang imuhang lawas lig-onon. Wakin na higala mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ay mo kalimot ini. Ah, para usab sa mga pamaol, nanay tatay mo tagabi magpamasahe sila ang tiro lawas. Kani ang gamitan Dragon Massage Oil with Chubaki sa mga dunay daghang klase sa kahumot ini. Sama sa lavender sa pagita o ilang-ilang. Hmm? Mga nahigala, ha? Puro parin constipation, rheumatism, and arthritis. Ang ato usab nga sabon, maon Dr. Pungisop, o ang ato usab nga Sky Skin Glow, kani mo inindot kayo sa pamanit, mga higala. Ha? Kaya naghambin po ni o dragon fruit, ha? Mga kana ang naanining ato usab nga sabon. Ay mo kalimot, ana, basta puti ang paputi ang inyo purpose, mo puti gid mo muhamis. Like cutis artista ang resulta. Wala na yung mga minor skin disease kay naa ang Dr. Pungisop, ha? Wala gala, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, pwede gid mo nga mo text usab sa atong numero sa 0950-441-9006. Balikon ko, 0950-441-9006. Dili kalikayan mga sokin, tipo yung nadunod gintay, nagkadaan klase sa sakit o balatian. Okay, now and of course mga higala, unsa ang food corn sa Tagalog? Ha? Kalyo. Ha? Mo ang kalyo, ha? Ang mga kalyo mga sokin, tipo yung hiusa sa mga kamot o sa ato sa mga paa or tiil. Ha, resulta usab kini sa bukog mga higala nga nagatulak pataas sa atong sapatos o nagahatag o presyon mga higala. Ay mo kalimot nini mga sokin tigpaminaw, basta do na tay daily supplementation, sigurado kini ang inyong balatian, sigurado wag tangon.
8: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka dragon fruit, take na og himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto, ang dragon fruit herbal capsule and of course ang atong dragon fruit gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka star, sikat!
11: Morning Pasada!
12: Morning Pasada!
11: Na for requests and greetings!
10: Basta na ka star, sikat!
12: Morning Pasada!
11: Sa Star Radio,
13: Maria Bunangera on air.

Lason mong halik by Katrina Velarde. Nakakalason ba talaga ang halik? Nako po. Hindi yata. Bitaw uy. Kini mo nga kanta, gidalit ka na to. Sa mga major sponsors, ayos sa Bona Beauty Shop, pasta sa Natural Beer Shanton, Herbs sa Meta Pharma, og kining Shiva Essential Oil. Oras sa Pilipinas, 7 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa kabuntagon. O kining mong oras, gihatod ka na to. Sa Amigos Capsule nga, doon ay 15 ka mga nagkadagiyang mga sagol ang matambal sa nagkalainlay mga sakit sama sa ubuhilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio, tayasan ang ilang programa matag Lunes hangtod Sabado, alas 6 hangtod alas 6:30 ang taknal sa gabi o ba na Kuya Angel Blaise Chason. Diri sa tayasan mapalit ang Amigos Capsule sa Ike's Pharmacy, Angel Pharmacy og Curie Pharmacy. Diyan sa may bago tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Boyacs Labiog Karinal. And of course, diha sa nagkadaiya mga probinsya like Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Island Region. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o mga tindahan, mga pharmacy dool sa inyong nga mga lugar. At ang ita lang ang Amigos Capsule. Sige mga kastar. Alright. Unto palas 11 na gyud sa ka. Ano, it's already 11:08 in the morning. Las 11:08 na gyud sa ka buntagon. So, kumusta naman mo diha? Nagmaniho na mo para paniod to? Oh, sige, paglungag na mo diha, paglungag. Unsa man iyo mga sudan karon, nagsugba ba mog bulad? Ginamo sukaan. Asin, unsa man? Naglawoy ba mo diha, nangutlo na mog mga nagkadayang mga dahon? Unsa man diha, nagtula mo gabi sa iyong manok? Nagtula mo gisda?

0: Alright, last word na yun, Jet. 3099. Yes, hello, good morning.
1: Good morning, DJ.
0: Hello, Ma'am Alma. Kumusta man ikaw?
1: Okay lang.
0: Okay, welcome back. I miss you.
1: I miss you too.
0: Ay, kasweet naman. Sige, Ma'am Alma. Love you,
1: DJ. Oh, wow.
0: Oh, siya man.
1: Wala na lang si Mike na.
0: Ah, okay, sige. Panahon na tingali para po nga may balance siya tanan.
1: Bali.
0: Oo, sige lang ka nang wala na tayo mahimo kay seriously gi ka na ginina ko. Wala na si Mike di Derek. Okay, hinaot at ampulang po nato siya sa iyang kapahulayang dayon, okay?
1: Oh, sige, DJ.
0: Sige, love you.
1: Wala, si, wala ko sige tawag ni mo, DJ, kay busy ko sa among estudyante.
0: Oo.
1: Pero namina na ko ni mo.
0: Alright, dilira mo matingala ha kay namanggutoy gipamati po si Mike ha. Adyan ba dayon iyang pag-aris Pilipinas?
1: Among pahasubo, DJ.
0: Walay problema. Salamat, Ma'am Alma. Go ahead, send greetings, ma'am.

0: Sa akong mga apo ni Amiral, Sultan, Jana Cyril, Carl, si Giancarlo, o sa akong anak Jumar, si Alimar, to Aram Mag Manila.
1: Okay.
0: O sa akong mga amiga, si Dainisi, Day Solidad, Consal Alvin, ni Day Rod, ni Day Elsie, sa tanan alaman din siya, kaya daghan na dyan kayo.
1: Okay, Ma'am Alma. Salamat kayo, Ma'am Alma, ha?
0: Salamat po, Didi.
1: Alright, sige. From the now on, naanray mga pakulo po hon, ha? Mga pakulo, dagan kayo itang mga pakulo para po nga maka-share po taga. Blessing sa itong mga suking tigpaminaw. Alright, Ma'am Alma. Basta na ka-star.
0: Sikat.
1: Thank you, Ma'am Alma. Sige, thank you, Ma'am Alma Escarpia. Alright, sige. Oras sa Pilipinas, 11 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa Kabuntagon. Oh, mau to mga ka-star. Kay di magid na ako matagsa-tagsa og tubag, ilabi na sa fans, sana updated kaayo mo. Diri sa Star Radio Tayasan. So, sa mga kanunay nagpaabot sa tawag ni My Gadi Direct. Sige lang, atura po siyang iampo sa iyahang kapahulayan nga dayon. Wala na siya, okay? Sige, stay calm lang ta. Move forward na lang ta mga ka-star. Accept na laman na ito ang reality, okay? Sige. Stand by, minaw sa tagpipila ka mga pahinom dum.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag. Tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Kita balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio og kanang unsa ba sa DTX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit. Ihan murag ni mo minor ba og mata. Tumar kita si state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya ninginom ana unsa dayang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Kagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badya sayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
3: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
7: Agi.
8: Naunsa ka din ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
7: Dili uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan. Dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
7: Imo na bukong binuangan ha?
8: Dili uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
7: Mauba?
8: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
7: Dagana din ingredients ani, no?
8: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
8: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayi na gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
7: Sulian bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang haplas ngamutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ako si Merinda Babilio sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, muna yung nakaayaw sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan, muna yung naayaw sa akong mga sakit. Kay kanin akong sakit, na high blood, diabetes, muna na ako gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo, inom ko nga, wala pa'y kaon ng Nance o UAID. Munang gisigil akong inom ko nun, hantod ka ron, mahimtog lang akong lawas, muna na kanunay na akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
3: Dragon Fruit Plus.
10: Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Tres, Hinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muakot ang mga wal kawalo, usay gani kasiyam pangihi sa usay kagabi, halos o anakoy tinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaus-us, kadyutay lang mo at tukog kasilyas, sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sulod sa tulo kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Ingon na kayo ipitibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga vitamina na makataba sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
13: Merna bro mo.
12: Pila edad nay kusga nay?
13: 60.
12: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
13: Dugay-dugay na gyud pagsugod ani.
12: Pagsugod
13: gyud. Sugod oo.
12: Kung ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
13: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
12: Ah okay, sa una day nay
13: gato. 180, 200.
12: Mo nay blood pressure ni mo.
13: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
12: Karon wala na kay lagi.
13: Wala gyud.
12: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
13: Wala pa yung tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
12: Jutay raman. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
13: Matuog.
12: Barangay yung.
13: Barangay yung.
12: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na
13: ay? Di mo gamit sila ni. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
12: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Sadala salamat mga idol.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Amin ang untang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
16: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan, Valencia, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kay sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoo. Abtik ka sila atong matay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
15: Vitron Drops. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Maria Bunangera on air.

Philippine Standard Time, that is now 24 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras, gatod ka na ito sa itong mga personal sponsor, Jerry Customized Printing Services na Lensius Cake, siya Mami Bagyada, Orino of Dubai. Shout out to you, mga ma'am. Sige, atong itimbayad diri si Kinsa Manil, si Bristia Moaker. Madal paniyaga panikad na ako, DJ Team November here, baby boy. Uy! Sige, sige, magpanikad na gyud. Andam na kang muotong. Sige. Matod pang Linda Frias Alio. Hello na. Good evening, DJ Advance. Happy birthday ni Sir. Ni Sir. Anyway, sa dimension nato kalikayan kay na part naman guto nato gyud siya sa ato nga programa si Mike D. Derek. Birthday man gud niya ug mapuhon unta, pero aman siya kabot sa yung birthday gud nay. Sige lang. Ang importante nga malipayon ra pod ta siya. Saya ha nga pagpanaw. Sige mga ka-star padayon ta. Matat pang Edwin Calieta, tipping pa shout out naman from Malabon, Manila. Shout out ni mo cousin. Morning siya tanan, special ka ni mo DJ. Aha, matat pa di rin niya. Good morning. Amping and their regards to all. Salamat Ma'am Eva Orina. Good morning Team Opa, shout out sa tanan. Oy, my dearest Sisi, nga very supportive po the Jolene Jukinto Francesco. A strong woman, minsan maging weak tayo pero kinakailangan nga bakwion tayo nato in a positive way. Muna yung makigbisog ta, kadaghan po tang mga priorities nga ginaatubang move forward ta, kasi may mga bagay na hindi para sa atin talaga, may mga bagay na pinagtagpo kayo pero hindi tinadahas sa mga nagkakaibang mga rason. Okay, sige. Atos ang i-planning song request o sa mga suking take paminaw diya sa may ilayatayasan. Wish.

i-check ang iyong oras sa oras sa Pilipinas sa 22 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa Kabuntagon. Nakapaniod to na ba ang tanan? For sure, ang uba naghukad na. Hala, sige. Hukad lang. Nga dili mahuka ka ng igo rapod nga paghukad. Tapos, o kulang, dugangi rapog hukad. Kaysa yung mga good bitaw, sa itong pananahon, kaya natong hot doon. Tapos, ang indingwa na hurot. Bitaw, inana lang na kay... So, sa very importante, gid kaayo ning di mag-usik-usik rong panahon na. E malipay naman ganitag na ay ayudang bugas sa gobyerno, di ba? Mag-usik-usik ta, agoroy. Bitaw, oy, importante gid na. Kay, naputay pipila ka mga H1 pod nga ilang konsumo puro sa lagun. Kanang sikbit na kaayong mga sitsyo sa mga kabukiran. Ay, tinuod gina. Pero grabe, survivor. Munang laban lang. Oo, dagamagong mga klase sa problema. Naay problema sa kwarta, problema sa gugma, problema sa pagkaon. O, case-to-case basis. Pero move forward lang ta. Doon ay healing process ang tanan. Naamagin ng ma-emotion ka. Pero kinahanglan po nga imong i-control imong self. Maging kalmado ka and you need to pray. Diba? Muna gitawag og acceptance and prayers. Pagsulay na para mahimo kang ligon o mahimong pagod ang imong kaugalingon. Okay? Sige. move forward. Dili kayo mata, dili kaayo magpa-apikto. Okay, sige. Okay, dagan ba itang mga responsibilidad po sa itong kaugalingan? And of course, dagan itang mga priorities po nga kinalang ato bangon. Okay? Sige, importante di ha. Ayaw pabaya. Pagkaon na di ha. Bitaw, no? Sige, mauna to. Mauna to ang akong i-anonsyo ninyo. Sige, salamat kaayo sa inyo ha. Alright, sige. Shout out ita sa mga ni Ma'am Island ganag-ganag po at sa iyang family shout out. Mr. Leonard Pauner, diya sa may Dumanhog, Cebu. Diya sa may Malabuyok ni Ma'am Marilyn.

0: And of course, diya sa may gihol nga ni Ma'am Jen Jen o siyang anaken. Red Dublin. Sa Dagnot, sakto ba ito, Ma'am Jen? Og ni Sir General Red Dublin nga nagsibo. And shout out po ta kay Nilon Ferolino. Diba? Diya sa may nasunggan lalibertan. Diya sa mga bakil bitaw na agito'y nanguhit na ako sa kambay. Tigpaminawan ay si Ivy Tanae. Dog sa tibok niya ng family shout out. Ni Dainila. Oo, naagito'y mag-atang bitaw drama on the spot on air segment. For now, pass isa ta sa drama on the spot, ha? Mamawi-bawi rata, mamawi-bawi rata ninyo. Tigong patag-igong igong energy sa drama. Kaya ka ng drama, imo mo gunang imo nang gahinan og emotion. Oh, kanang drama sa kahanginan. Alangan po, maghilak-hilak ka sa drama, di yun di ay ipafeel ni mo nga naghilak ka. Alangan sa drama, nagkatawa ka, nga imo pong ipafeel nga nagkatawa ka. Alangan po sa drama, dili ni mo ipafeel sa mga suking tigpaminaw nga. Karabita, ang luoy ka. Diba? Munang tanang emosyon ni mong gamitan pagdating sa drama. Drama on air segment, it's only a drama, not in real, but lay po tong drama to lay. But you need to move forward. Ma-originate ti man eh. Move forward. Oo, kung doon ay stop, doon ay go. Dili pwedeng magpabilin ka sa stop. Pag yamada na gani sa traffic enforcer nga, go, go na dayon. Pero ayaw pang overtake ha. Pasunod lang pasunod para dili mag-bumper to bumper. Para wala kay violation. Para ang imong ibayad sa violation, imo na lang ipalit og lugawon. Magkakaon pang tibuok pamilya. Sige, balikan ta mo para sa last portion sa programang Morning Pasada. Stand by.
1: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 300001064-4491.
2: Mga higala. Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
4: Ay. Kagopo.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ako si Neri Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Gina-take niya pa. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
11: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Gold! Pure energy! Naa na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Gold! Na! Dragon Fruit! Gold!
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hard Mama.
11: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-Hard Mama. Extreme na.
13: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay-sulay na ninyo, kay ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
14: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasingkasing o sa kasuplemento nga gidesign niyo sa pagdumala sa mga problema sa kasingkasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagay sa kasingkasing o stroke, hinhawa o laom o angkuna. Ang himsog nga kasingkasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
15: Sa panahon karon, naanda na napirmigit ang tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule, para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
16: Ang panahon karon, lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
17: Maria Bunangera on

0: Yun ka, by Wally Rebellion Miog siya, honey. Anyaka mo diha. Wito, sige, oi. Kanang, arita diri sa comment section. Matod pa diri ni Dolores Asentesta. Hello, tididing. DJ pa shout out. Ginagmay, please play my song favorite something new in my life. Thank you. Sige, makaya pa ni sa oras. Ma-play pa ni nato, tididing. Tuwaning former staff diya sa my assessor's office. Sakto ba? Engineer Glenn S. Balasabas, just want to say hi to all listeners and watchers. DJ Bra, have a nice day sa tanan. Oh, Engineer, anakas office. Oh, kinaka. Thank you, Lord. Anyways, kanang agatong gihatag ni Ma'am Eva, nakaragyod to. Akong gihipusan, ragyod. Sige lang, Ma'am, sir, Engineer. PMT ka, oh. Go Rajod. Oo, salamat kayo komedyanteng hilaw. Go Rajod ta. Padayon rata. Oo. Ni fight man gyud each other, but do na jay mga butang dili gyud da. Alang kanimo inana, 'di ba? Although
1: sana
0: tao man gud ta. Na magitrabaho atong heart. Makapil kaya gaya. You know, but life must go on. Matod pa tong manager. Yeah. In the center, ito pong isalig sa Ginoo ang tanan. Nga, naagya po ng strength. Magpabilin ng strength sa itong taksya-taksya. Ano bang yun na? Walay exempted din sa kalibutan pagdating sa pagsubok. Lahat may mga pagsubok. Iba't ibang klase. Diba? But still, be brave. Dapat maging brave tayo. Dili magkaluya. Mag-lig-on lang, mag-lig-on. Oh, diba? God is our strength. God is powerful than powerful men. Diba? Oh, diba? Ang laban, mga kapatid. Ang laban na daw. Paniuto na mo diha. Oo. Saman. Di gani mo maniod doon. Ako'y hukad, be. Ako'y hukad. O, guatay plato. Mangita tag plato. Mangita tag dahon sa saging. Itong ihalob sa kalayo. Ay, bisag di na ihalob. Basta mabutangan ra. Okay na siya. Pwede po sa imong balad. Ito, no. Naragod. Mindset na lang ta. Mindset. Diba? Hi ni Ma'am Joveng. Taob Chavez. Kumusta, Ma'am Joveng?

0: Oras sa Pilipinas, 3 minutos sa dili pa magalas 12 sa kauntuhon. Few minutes to go, para milit na sa ito sa kahanginan, napaspasa sa oras mga ka-star. Nagbalik eskwala na po ng itong mga kaigsuunan. Nagbalik eskwala, gagahapon. Diba? Sige, ma, yung pagbalik sa school. Alright, sige. Atong i-check diri ito ang Facebook live kung naapabay yung mga paapas diri ng mga greetings. Anyways, atong itimbay ang atong mga reactors, mga nag-heart o nag-like. Manolito, tugdang. Ay, Miss Lynn, tugdang. Kumusta din sa may maga? Usinike ng Mansihi Bindoy, na ni Linda Praya Salihom, aga ni Helen Katapusan Boss Mune, Jinji Gonzalez, Les Montesino, Inday Gata Vlog, Glacy Villar Morador, Salamem, Lilith Cantero Medes, Darley Carlieta Jukento, Engineer Gladys Balasabas, Jerlyn Jukento Francesco, Mami Iba, Orina of Dubai. Thank you so much for reacting. Dagang kayong salamat sa iyong pagpaminaw. Catch me tomorrow. Same time, same station. Dagang kayong salamat sa iyong pagpaminaw. Sangalan sa mga station managers. So, ayan na niya lahat sa kinatibugang porsa sa 98.3 FM Star Radio Tayasin. Sige po, kinilang inyong amiga sa kanginan si
1: Maria Bungangera.
0: Ako mingon, bisan naluka pa ka man. Barog og padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan ninja to rest of your lunch. Magpapanigod to, bye-bye. Amping og ampo, I love you all.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 11:59.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
6: O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
8: yes,
7: din ha, Doc?
8: Yes, mayo usab nga adlaw ka Dragon
7: yes,
8: Mill.
7: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlawa, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
8: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? Maing adlaw usab diha.
7: Yes,
8: Maing adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan sa usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga ekspertong pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw ayo kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag parmasya ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuhang gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
7: yes.
8: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto, kay naadiri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok, kay dako kayo o gatabang, kay nuna siya ay potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw, pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas, ang nakanindot ani, mga sokin tigpaminaw, kay ang color active aktibo pod kayo, no, aduna siya ay antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity, kana higala ana sa ato ang produkto, nga naa sa ato ang Hardmax Stream Coffee for Men, nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya do lamang sa inyo, mga lugar wa na koy oras.
7: Yes, mga ka dragon fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud, mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yes, nga dugay na ninyong wala na experience.
8: Okay.
7: Karon ma-experience ninyo ninyo, mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
8: Okay.
7: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan, kay tuwod available na sa market, Doc Alan, no, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
9: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod, abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
11: A message of concern from this station.
12: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
14: Star Radio.
13: Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
15: Oras sa Star Radio, alas 12. Size.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Kita balagosa.
3: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
3: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit ihan murag imong minor ba makatuma bitaw si state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abtik ba siya basta maka-state og tumar ani
3: sa so, wala pa di siya niinom ana unsa diyang gibati ma'am
2: yung luyahon siya
3: luyahon
2: niya dali siya magubo magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani
3: so unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
2: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
0: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo. About sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang Visio, gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Marites Lawas, kagabagong taas, Valencia. Titi Bukitlon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance sa akong kagulingon daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
7: Testimonya sa Who Wonder Herbal Oil.
8: Si Marcelina Balaba taga Puntungan. Akong ba na stroke niya naay sa istorya na cuy sa Wonder Oil og try na ko siya kay akalihok na siya ang siya manaw sa alsa na niya ayaw ko makalakog gid siya. Mauna siya niya magbahog yung baboy at ang pusamang tangkal yung puso. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o wonder oil. Nawala, gudi. Hindi siya maka... Hindi, mahalas sa yung kamo. Ganyan, kabaga niya o kamo. Kamo, lihok naman siya. Tibo, gudi ang haplas ng wonder oil.
7: Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
0: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
9: Feel your energy.
0: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
9: Pure energy.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Oh la la.

0: Avon Beauty Soap Ni Ana ang pinaka skin friendly organically blended I use Avon Beauty Soap wala no mima ingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isug sa panit makahumok ug makahamis ang I use Avon tinuod ni
1: puti ani mo oy nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit so nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ang panahon karon, lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Fruit Plus!
12: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit, gay ang akong kilid mo ni sakit.
13: Okay,
12: giatake so, ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom, kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
11: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Maria Regina sa Cristal. Kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me. Murag haway akong mga braso. Haplas lang ko na murag naay ko an baka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa akong tino. Kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan kay maminaw mami kay Ate Arlene. Try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance
14: product. Isa yung pangani mo nay?
15: Lucy Sardimio.
14: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
15: Matuong.
14: Pila edad ni mo?
15: 78.
14: So, kasi yung pangalan mo, Lucy, no?
15: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
14: Ang imong bana. Oo. Ano sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
15: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
14: Nang hubag?
15: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya di kami anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man chag gusto pa opera kay di na kuno siya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
14: no sa mo yan til
15: no hubag jug maayo
14: no hubag tanan
15: kami yung inuho abot diri huwas sa abot diri kuan
14: punuan sa paa
15: dapat mi sa radyo nga naaday kanang amigos ko pe siya ni Incho asuna yan na to dito nga maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
14: ya karon okay na yung bata
15: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
14: pa di kuan
15: 79
14: so sa mga naminaw karon ma munsay ka istorya ni mo
15: okay gamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan TL di na dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo nakaayot sa iya
14: amigos ko pe ragi no
16: salamat mga idol.
17: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
18: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
19: Ang mga ito in retoso. Kagagarangan o kami siti. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong matilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa juice, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-un, dinasakit akong kilid. Naayon ang
18: Ko Wonder Banaba Plus mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan?
4: Dili ra kaayong panahon, no? Gahapon, ga-proclaim ta og third og second sa Balak Writing Contest sa month of August. Karon, as promised, mag-proclaim po ta og kampiyon. 3,000 ra ba kay premyo, ayun? Sa ito ang Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay, doon ay tumataginting na 3,000 pesos. Mauni ang premyo mga pinalanggan ding paminaw. Ano, kamuni, ang naamoy mga balak, ay inyong si Piata. Ipadana kay aron nga mahatagan tanaw og pagtagan. Dara. Kini ni ang atong programa nga Tudling sa Mga Garay, gipaluyohan ni mga pinalanggan ding paminaw sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated sama sa Wonder Herbal Oil. Ang atong haplas nga wa gyoy kaparehas kay epektibo kaayo. Mutuan ang ilang giingon nga parehas tanang haplas di kinna tinuod. Kaya makatry mo sa Wonder Herbal Oil, makaingon mo yung lahi rigidi ay, na? Ang atong Wonder Animal Vita. Ako kayong tabang para sa inyong mga baboy, manok, kabayo, kanding baka, langgamis daw, gabanda. Ang atong Wonder Banaba Plus. Tistingi, suway, gamita, kay epektibo kayo, mga pinalanggang tigpamilan. Of course! Ang ato ang produkto nga Vitron Drops, nga vitamins plus iron para sa mga bata, nga bago na tao, taman 1 year old. Vitron Syrup para sa mga 2 to 12 years old. Vitron Tablet para sa mga 3 anyos pataas. Pag ganindot na lang yun kaayo, mga pinalanggang tigpamina. Ah, di ta maglangan eh. Aniya na ang atong kampiyon! Perting champion na yun. Kampiyon! Sa Balak Writing Contest sa month of August 2026. Congratulations to Gerald Paxial Tayak Seato Negros Oriental. 3,000 kain eh. Magbuot ba ang mga luha kung dili tika hilakan ay? May ganon? May ganon? Alang ganin yung tanan. Magbuot ba ang mga luha kung dili tika hilakan? Hoy, pangutanang gisuwat sa ulan sa akong kamot nga napasagdan. Sa daplin sa baybayon din kaniadto paghandom sa kaugmaon giatiman. Panstakulahaw na imong pag-ampo ang gitipigan sa lughan nga way kahupayan. Nangutana kanako ang dagat nganong hilom na ang akong baybayon. Panang balod bitubag na hurot nang yang paglaom sa paghandom nga malungtaro. Kayang matag paghilak iyang gihimong perlas sa kahilom. Nagilubong sa kinauyukan din way makakita sa kasubong giloom-loom. Nakita ko ikaw nga milupad sa masalanggang paingon sa laing langit. Ug dito na ko nasabdan nga ang gugma dili angayang gapuson sa kasagi. Musa akong gibuhian ang kamot nga kaniadto hugot nga nagkupot kanimo. Bisa na nga kung dugha nagguba sa kahilom nga wa nay tingog nga badungog gikan kanimo. Ibiyaan mo ako sa kilom-kilom nga puno sa kangit-ngit. Isa na mga bituon nagdumili sa paghatag og kahayag sa langit. Bilabay ang mga gabiing ang akong bugtong kauban mao ang hangin. Nagungong sa kamingaw nga ikaw ako wala na magpabili. Ipadpad sa hangin ang akong mga hilom nga pagpanghupaw. Paingon sa dapit din ikaw karon malipayong naglanda. Apan bisa naman sa gilayon sa imong bagong tugpahan. Ang akong gugma kanimo magpabili hangtod sa kahangturan. Wala ko'y pagbasol nga ikaw akong gihigugma sa hilabihan. Bisan pamanog ang balos mao ang kasakit nga way katapusan. Kisa mubong panahon nga ikaw na imong akong kalibutan. Nakasuway ako sa kalipay nga di gayod nako mahikalimtan. Maabot ang adlaw nga ang ulan di na magdaog kamingaw. Ako mga mata dinausab kanimo mangita og mulantaw. Ang kasing-kasing nga samaran makakaton ra usab sa pag-alim. Sipo na lang tika nga usa kanindot apan lumalabay nga sadaklit mubiya og mahanaw gipadpad sa horo sa hangin.
3: champion sa Balak Writing Contest sa month of August 2026. Congratulations once again to Gerald Pakshal. Tayak siya to Negros Oriental. Magbuot bang luha kung di natika hilakan? Sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: Eh, sana ay mahalin mo pa rin ako. Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggan ding Paminaw. Anayay mo kalimot, ha? Hatod to kanin yung sa pinaka-the best ng Wonder Herbal Oil. Ni among haplas, among gining ipanghinambog, oy, bahala mo, di mo tuo. Tuo na lang po mo, eron ta madali. E kani atong Wonder Herbal Oil, nindot gining haplas, proven and tested na gining. Tuwa pa katry, gamit na mo, gamit po mo, eh, kaya epektibo kayo ning atuang Wonder Herbal Oil. Ha? Paminawa ha, testimonya, nagamit ni sa Wonder Herbal Oil.
1: Atong tawagan na gatuaga, Osaka Suking Ating Paminaw, nga nakagamit sa Wonder Herbal Oil.
2: Hello.
1: Hello, maing bundag. Ma'am, kinsa gani niya itong pangalan, tapos address?
2: Lilia, kiam ko.
1: Taga?
2: Taga La Union, La Libertad.
1: Okay, sige ma'am. Kining ma'am, sulti daw mi ma'am, kung unsa ka-epektibo ang Wonder Herbal Oil, nganong nagamit mo ani?
2: Nagamit ni kinindot yun. Kay, nai akong manghod bitaw nga, wapun ni kay balog na stroke ba to siya, na kuan, kay nagtulala naman lang. Di naman po siya kabangon ba, murag wala na ikusog.
1: Dayon inyong gi
2: dayon
1: gamitan
2: nagpuan ko sir dayon primero akong gipainom sir ibutang ininit tubig sir dayon akong gihapla sa tibok ng lawas kay murag naligo na mong gusyag singot sir nga nalaspad na
1: gihaplasan ninyo aning Wonder Herbal Oil
2: hapit yun na akong horot ng usaka butilag hinapla sir kay murag atubod ng tubig siya ang tibok lawas
1: kanang subot pasabot gasingot siya.
2: Oh, na tunog na gid siya kay sir nga wala na puti na mura nagbalani sir bitaw. Sabi na mo ma-impas na. Oto, ako na pong giutuhan siya painom. Dayon sige lang yung kog haplas.
1: Gisagol nimo sa tubig ang Wonder Herbal Oil?
2: Oo, oh, gisagol na ko.
1: Unya gipainom.
2: Gipainom na ako.
1: Pagkahuman ato ma'am, unsa resulta?
2: Kalo Luis Jesus na kung ano man siya. Unibangon ni istorya na ma'am pong sir.
1: So, ang nakaayo sa iya, ang katong gihaplas nga Wonder Herbal Oil o ang Wonder Herbal Oil nga gisagol sa tubig o gipainom, mautoy nakaayo sa iya, ha?
2: Mora to siya. Gihaplas o gipainom. Mora nito. Thank you tayo sa inyo ang kuan sir.
1: Sige ma'am. Salamat po kayo ma'am, ha?
0: Ngunan na kanindot ang Wonder Herbal Oil, samot ng Wonder Animal Vita. Para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, misnoguban pa, wanay laing pinaka-the best ng vitamins. Wonder Animal Vita.
3: Kagi ang Animal Vita, si?
4: Yes, sir. Sa wala ko na dami sa Animal Vita, nag-anay man ko, pero merong anak sa akong anay, pito, sunod, 8, Tarun dayon, yung anak, 12.
3: Uy, nagkadaghan.
4: Oo, nabuyag ni ang baktin, Sir Tart. Dire dayon sa usilingan, magulang sa ko ang bana. Hindi ka buok yung anak.
3: Animal Vita, kaya po gamit ato.
4: Yes, sir.
3: Kanindot kayo na, Tse. Salamat, Tse. Oh, ingna ang uban, Tse, kung magamit ang Animal Vita.
4: Ako din giyawhag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Dahil ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ingon na ganindot ang Wonder Animal Vita. Kanang atong Wonder Banaba Plus para sa galisod og bawas ato mga kaigsuunan nga dunay mga kidney problem kana atong gamiton ang Wonder Banaba Plus na to. Ha? Unya mutunaw po ning mga bugon-bugon sa suso, goiter. Oh, mga mayuma kanang Wonder Banaba Plus kay ang plus mong niya manggustin. Paminawang testimonya sa nagamit og Wonder Banaba Plus.
5: Kumusta sir? Kinsa kanini sir? Ako si Kwan sir, Alex Hanigin sir, taga Karuning Cagayan de Oro City sir.
6: Nag-text mo, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
5: Hey, sulti doon na, sir. Iniyod yun, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangihi, sir. Dugay na kayo na ko ng giladala. Kaya sa una, pagpangihi na ko, sakit gid kayo, sir. Sakit yun. Di gina ko makayaw sa hayang pag nabinasong pagpangihi, sir. Ang gabi, lisod gid kayo ipangihi, sir. Kaya grabe ka sakit, sir. Kaya, bisag kung saan ako inumog kwan, sir, tubig, maura maghapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus na ulian gud ko.
6: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
5: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging semana, nakadungog ang akong asawa na naadaw tambal na dunggan sa radyo sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga gisuyan na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyo sa sakit sa akong pagpangi. Unya ka nang, okay na gid kay ang pamati, sir. Wagi ko ilaing gitumbar nga, tambal o unsa diha. Basta katurgi ng Wonder Barama Plus. Grabe kay biktibo yung tambal, sir. Salamat kayo sa inyong cancer produkto sa Wonder Barama Plus.
0: Ngunana, kanindot atong produkto nga Wonder Barama Plus. Kuya Carl, shout out sa akong pamilya sa Sambuanga, Sibugay, si Julimar Lagumbay ni. Greet ko sa akong apo, Jerlyn Haron, gatang Georgia sa imong programa. Shout out po ko ni Lini Amitis Jimeno, GC Jeriza o Sharon Makalitong. Salamat to God bless more power. Si Inday Jimeno ni sa Canary Site, Pulumulok, South Cotabato. Salamat. Greet ko kay Jima Joy o kay Sian Udad from Villa Castor, Sambuanga, Sibugay. Naglanog-lanog kadre sa Mati Davao Oriental. Greet na ko Moreno family from Greg Moreno ng Mati City. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Thank you kayo ha. Ay mo kalimot katong atong mga kaigsuunan niya nga naay mga anak nga may pagkatao taman 1 year old. Natay Vitron Drops, pinaka the best nga vitamins para ang inyong anak ganan mukaon, mututoy, may mutulog. Dili magkinabog unya ligon kag immune system ang imong anak kabagong natao taman 1 year old basta gamitan og Vitron Drops.
1: Ikaw nagtext aning kalabot aning Vitron Drops nga nakasuway di sa imong mga bata ne?
7: Oh sa ako ah.
1: Kinsa gani atong pangalan ma'am?
7: Siya nga Zuleta pag luar basak.
1: Basak lantapan buki doon.
7: Oh,
1: so di daw mi ma'am unsay experience aning paggamit aning Vitron Drops?
7: Na kwan mura na mo iya ka nang nakadulog ni ba nga basinta da kay.
1: Mm-hmm.
7: Since birth, magod niya kay Lulaka. Maoy tayo niya.
1: Kana imong bata?
7: Kamu pwedeng kauban.
1: Kailang edad sa bata?
7: Kailang doon natin sa 7 months pa karon.
1: Ah, 7 months pa. Okay.
7: Sulay na mo siya o Vitron ba niya?
1: Vitron Drops?
7: Yang mo siya, 3 days pa, oo. 3 days, pag inom niya, ay hadayon, natingala din ko kay, mura magiganahan ng siya tulog. Ang sagkaro, namong giling kayo, karo na, kaya tapagyan niya bago?
1: So bago pa na nimo siya gipagamitan o Vitron Drops?
7: Oo. Nya, karon kay dili na mo inumugatas man, magrubaw na nga niya, ila kalugaw lagi ang ma.
1: Yang mahurot. So nindot gyud day kayo gamiton ang Vitron Drops para sa mga bata, no?
7: Dagan kay gapangita. Salamat.
1: Okay, salamat kayo.
0: Kanang Vitron Syrup, nindot po na. Para sa ato ang mga kaigsuunan nga dunay mga anak nga 2 to 12 years old. Yung anak, di ganang matulog, di ganang mukaon, unya, partirabag yung buguas klase. Ato nang i-Vitron Syrup. Kay makapabright yung Vitron Syrup, oy. Paminawan yung testimonya o nagamit yung anak o Vitron Syrup.
8: Ako dahil si Rizalino Rosales, sir. Taga Ipil High, Ipil Sambuanga, Sibugay. Ako mungkin po kayo tabang ko tinood ang inyong product. Labi na sa akong anak. Kay katong akong anak mo, halos kada bulan, magbalik-balik sa hospital, hilantan, mukumbulsyon. Dayon, pagpainom na mo, anik mo, lutog, itistingan na mo sa akong misis. Aloy sa Diyos, wala ba yan po kayo, sir?
1: Dugay na mo nagamit aning Vitron.
8: Oh, dugay-dugay na, sir. Bali, naana siguro sa kuan, mga 5 kabulan, Vitron nga, sir.
1: Anya, kumusta naman ang bata karon?
8: Kaloy sa Diyos, sir. Kusog na mukha on, dayon, healthy na po kayo, sir. Di namin mabalaka nga. Mataliksikan kamay, hospital gyud ayon kumbulsyon kay pirmi mo ni ma-admit rigo sa hospital sa April.
1: Unya okay na sa karon, wa na gibati.
8: Oh, wala na sir, kalaway sa Dios din. Dili na po kayo sa ingon nga katong para sa yang gibati nga lospad sa nga pagkabata dayon. Kamay lang lagi mabikil, mura mi kasap pang ugit lo ning kuha na kalaway sa Dios. Kay hadlok lagi di magud pod dali nga. Kuan atakihon kumbulsyon din abigen namo sa akong asawa og patulon ni mong anak kay musulirap man ang mata niya. Kaloy sa Diyos, di raman po.
1: Unya, karun, wala na siya gi-convulsion pag take ni nga Vitron syrup.
8: Wala na po, sir. Di kan nga nagamit mig Vitron. Wala na ginmig kabalik ang hospital. Kaloy sa Diyos.
1: Salamat kayo.
8: Salamat po kayo sa produkto niyo, sir. Dayon, salamat po kayo sa Ginoo nga gimugna ng maong produkto nga din makatabang sa mga.
0: Yung nana, kanindot ang Vitron syrup. Parita sa Vitron tablet po, mga pinalangan ting paminaw. Oo, kay perte po nindutan yung Vitron tablet ni adtong mga nag-edad o 13 anyos pataas. Kinatulgan minanok, i-Vitron tablet na. Kinanan, perting gagmaya, pudyot-pudyot ra, i-Vitron tablet na. Kanuna yung kapoy ang lawas, sayo pas buntag, i-Vitron tablet na. Katong mga grabe kay kalimtanon, i-Vitron tablet na. Epektibo ang atong produkto ng Vitron tablet.
1: Salty daw mi sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron tablet?
9: Pagkabati ko na ako aning programa ko na, kuhan po ko ba kay Murag Pimente, mag-okay ganas pagkakamit ako niya, luya kong lawas, So ako mong gisuwayan, pinimpilar ko yung pusway-suwayar ko kasi hindi ayaw mulian. Ngayon, nakatumar ko, katulog, once a day, kaya itong tumat, kagabuntag.
1: Kadabuntag lang ka maka-take, aning Vitron tablet? Okay. Dayon?
9: Migaan na mga mong kaon. Karong ka rin mo, takto na yung mong kaon. Kaya tagay ko, isa katsupa, gani, isa kakadaanan ako. So na, di gani matunga. Pero karon, kalas na magkagbugas noon.
1: Kalas nagbugas?
9: Salamat yung kaning dito pa makatabang yung tinood.
1: Salamat kayo. Akin sa pangalan?
9: Randy ni Tagasoklima ni Ipil Sibugay.
0: Otoy kagamit og Vitron tablet Kuya Carl si Kinley Jaini from Marama. Greet ko sa mga Donal ni Minso Baba og tanang naminaw sa imong programa. Sir Ricardo, greet ko sa mga friends sa kahanginan nila ni Carol, Maylin, Bibi Love, Manilin Rose og sa akong utol og sa akong mga kauban tanan og labi na sa akong foreman nga si Junard Hardinico. Kandara ko yata si Lonely Boy ni Kuya Carl sa Barubo. Si Randy Torres ni Cebu City, request lang ko kanang Changes in My Life by Mark Sherman. Salamat sa pagbasa. Shoutout ko rin sa Mungkayo, Salvacion, Brokotso, kaoban ako si Kikin o Ninik. Salamat Kuya Carls. Shoutout ko na ni Regine, Patrick o Christian Villesa. Tang sa pagbasa, listening from Zone 7, Barangay 19, Hingoog. Panimbaya ko ang mga silingan rin sa Malunglong Base Camp, Maramag, Boyser Family, Persano Family, Gonzales Family, School Family, Simudlan Family, Poli Family, Balanag Family, Diuba Family, Nagpatimbaya, Piriang, Alusap. Greet lang ko akong bana Rico sa Hinguog. Greet dyan sa pamilyang Lampak dyan sa Arakan at Cotabato. Nag-greet si Abdul Karim Lampak Takurong. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Thank you so much. Bueno, katong atong mga kaigsuunan, kung duna mo'y mga almoranas, ha? Kanang colon problem, almoranas, ang atong gamiton, anak, nga tambal kay Huwander Himuaid. Huwander Himuaid, muna'y tambal sa mga almoranason, ha? Huwander Himuaid. Kaya katong atong mga kaigsuunan, ng mga high blood, ang tambal sa high blood, Huwander Cardio Care. Muna'y mutabang na inyong pag-spike o galit sa blood pressure. Huwander Cardio Care. Ayon katong mahiligon og kape, ang atong Huwander Herbal Coffee wa ginay pagluban. Perti lamia gina nga kape oy kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kape wa gyud ka parehas kay di ka kulbaan unya di mo tasi mong sugar, stevia ang gigamit, no? Tayon katong mga expose kay sa init ug ulan, daling subawan, daling hilantan, daling ubhon. Natay Huwander C+. Tulo na ka klase, natay drops para sa bata bangon na tao, taman 1 year old. Natay sira para sa mga 2 to 12 years old. Yanapon ay tay tablet para sa mga 13 anyos pataas. Ang ato ang Huwander C+, mga pinalanggang digpaminaw. Arin ako sa pinakaunang entry sa bulan sa September 2, 2026. Pinada ni Alfredo Sarilia, taga Zone 3, Bugkaon, Lantapan, Bugidnon. Ang title siyang balak naguluhan, Masakit nga handumanan. Ako ni nga taga nung kinabuhi. Kaduwang gubat sa kalibutan, kasundaluhan, mukanaog sa ilang Pinoyanan. Aron pagtuman tawag sa kagamhanan nga di kabaliparan. Dako sa asawag halog sa mga kabataan, mga luha nga di kapugan. Masakit nga panamilit ang imong madunggan, uban ang saad sa pagbalik nga wa nay kasiguruhan. Ug niya miabot ang adlaw nga ilang ikadlokan, tingog sa eroplano ang ilang makita og madunggan. Ay sa mga kaaway sa Pilipinas, buot kita nilang pag-ailugan. Pilipinhon bato kapun, magtigi sa kinabuhi o kamatayon, mga pinangga walay kasayuran. Ang ilang minahaluban kanila nakabsan sa kapalaran o napukan niya sa natad sa panag-awayan. O niya, milabay ang mga adlaw, simana o mga bulan, ang saad ni General Douglas MacArthur nga siya mubali, kiniiyang gituman. Sundalong hapon ang alisang mitunga sa atong kabukiran, o niya, miabot ang panahon sama sa Bagyo Mulurang, mibalik ang kalinaw sa kalibutan. Kasundaluan, mibalik sa tasatag sa kadapit nga ilang Pinoyanan. Aron ilang pangitaon ang ilang minahal sa kinabuhi. Nga kanunay nilang gihandom o gikamingawan. Ang uwat samad sa kalawasan. Gihimong masakit nga handumanan sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Nari ay? Alfredo Il Sarilia, Zone 3, Bugkaon, Lantapan, Bugidnon. Masakit nga handumanan sa balak writing contest. Tudling sa mga garay.

0: Uy, alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpamilaw. Kuan ba? Sinamoy mga balak, di ba? Madala na dres ko ah. Ato nang hatagag pagtagad kay mahimo nang entry sa balak writing contest. May na lang may ginoy. Iksa mo kay muhatag ninyo anang first prize 3,000. Oh, na dai muhatag ninyo 3,000. Di ba? Second prize na to 2,000. O kamayo na lang anak. Third prize usa ka libo. Padara kag balak ang amo rang ikinanglan. Balak nga nay usa ka topic, unya rhyme ang imong pagkatagik, unya tag-upat ka sentences kada istansa, unya need tag lima ka istansa. Mo nang minimum niya. No? So pwede rin yung kayo. Ato na koy. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray ng pagservisyo sa mga katawhan. May pagpaminaw. Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alauna, 34.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, gi usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napas mo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Welcome. Welcome, welcome ning atong tuluman nun. Sensually, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Neto mga suwat kaagi sa kinabuhi nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 2, 2026. Lang suwata mo na sa mga itong paghatag-pagtagad and this time mga itong letter sender. O sa kanag-ngalan o Agnes. Understand by Agnes, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
by Agnes alang sa imong suwat. Dinhi syempre sa tontolomanuan. Sensor Lee, Ate Arlene.

akong pagkabata, proud kay ko sa akong papa, ate. Gayatagan mi niyag malinawon nga pamilya. Wala mi sukad na kakita nga nag-away sila sa akong inahan. Siguro aduna may mga higayon apan panagsaragyod. Dili nila ginapakita kanamo. Sa batang higayon, ang amo lang makita ang pagpangga o pagmahal sa among amahan ngadto sa among inahan, ate. Iya kining ginirespeto o guwasukan niya gipasakitan og istorya sa among atubangan. Pag-abot sa relihiyon, managlahi man sila ni Mamag Papa apan buo ang ilang pagsalig sa ilang nagkalanlaing pagtuo. Dili man mi buo musulod sa usa ka simbahan apan pareho gihapon mi nga nagtuo sa napulo ka sugo sa Dios. Ate, ang kaimportante sa pamilya o kami niyon, mangawa ko'y rason nga magduda kang papa. Apan usa di ginikadakong joke, ate. Sa diyang nag-lockdown atong pandemic, higpit ang health protocol, ate, sa nagkalanlaing lugar. Na-stranded si papa sa Osama City. Wa mi nasayod kung nganong nakaabot siya nga dito. Apan tungod sa amon dako nga pagsaling nga to kaniya, wa mi naghunahon na og daotan. Ang mas namong gibati mo ang kabalaka nga to kaniya. Duha siya kabulan nga wa makapauli. Bisan pagkakanunay na mo siyang maka-video call. Apan lahigid kayo kung amo siya makauban, ate. Ang yangingon na mo, nag-rent siya og pad. Dili ko nami mabalaka tungod kay safe ra siya. Kami ko na yung gikabalakan kay wa siya sa among kiliran. Huwag sa duha kabulan, ate, nakauli si papa. Wa pa rin naman siya nakauban tungod kay kinahanglan pa niyang i-quarantine. Nalipay mi nga nakompleto ragin mi finally after 2 months, ate. Nalampasan na mo ang pandemic. Apan dun ay miabot nga lay pagsuway sa among pamilya. Labaw pa sa pandemic, ate. Usa ka adlaw ni ana samtang nag-scroll ko sa TikTok. Nakoy nakita nga video nga ang lalaki pareho gyud panagway ni papa. Ni ka ubang babae, grabe ang kabog sa kong dughan. Sure ko nga si papa ang ako nakita. Tuo sa iyang relo, ate. Bisan pa man nga nausab ang iyang panagway tungod sa filter. Kabalo ko nga si papa to. Hangtod isa-isa nga na-discover na ko ang mga ebidensya sa iyang pagpangluib kang mama. Ambot ba ati mura ba gigide ko sa kahigayunan? Nagipresenta man kini sa akong atubangan. Nakita na ko ang like account ni papa sa Facebook. Na mismo ako ang ihang gipahimo. Siguro nalimot si papa kay dugay naman eh. Huwag ko magdahom nga maukini ang gigamit niyang laing account. Dito na ko nabasa ang tanan nilang convo, ate. Ate, huwag ko masayod. Makaingon gin sila nga. Sila ang matuod nga pamilya. Doon na di second family si papa. Ngayong itago ngay ka namo. Mitoyo ka nga kong kalibutan, ate, og 360 degrees. Nahigayon na wako makasabot sa kong kaugalingon apang gitago ko ang tanan. Giantos na kong atubang, ate, kay naglibog ko unsaon, pagsulti. Sa tinuod lang, wako masayad kung saon ako pag-atubang si papa. Kung saon ako papangutana kaniya kay basin. O kaparihal ang ganyang naong. Apandi niyo kumasayop, ate. Ang mga gamit ni papa, ang sinina nga gisuot, iya mang yun. Sa sinagdanan, naputos ko sa kabalakang kahadlok. Ate, kumuli si papa. Huwag magkikausaban ang iyang kinaiya. Buutan gyapon kaayo. Gani, kung imo siyang lantaon, makaingon ka nga. Perpekto kaayo. Huwag kayo makita bisan gamay nga red flag. Sama sa una, mapinanggaon, ati manunmi, lambing ka namo, good provider. Apa nabot ba sa kung nasairan alang ka na kung usa siya ka best actor? Iyaming napatuo nga, usa siya ka matinud-anon nga bana.
sa kamatidad anon nga amahan. Nga usa sa kapagpamilok ate. Lahi na akong pagtanaw nga to kaniya. Ambot ba nawala akong gana nga makisulti kang papa? Din ako ganahan nga mukatawa uban kanila. Kalit lang ang tanan, doon ay lain nga kahulugan alang kanako. Kung na siya sa balay, makahunahuna ako. Dili ba niya hunahunahun iyang pamilya? Nga to sa pikas? Kung na siya sa trabaho, tinod bagid ka nga trabaho ra? Kumingon siya ka doon ay lakaw, tinod ka nga doon na siya lakaw, daghan ako mga pangutana ate. Apan din ako kayo isulti kang mama na hadlo ko sa posibleng mahitabo. Lisod kayo ate nga doon ay laing pamilya ang among amahang nga gitago. Huwag ko masay kung usay angay ko buhaton. Ate R, ang kunon ko. Nagyapoy ko'y respeto sa kong amahan. Sige, kaingon ko na palangga gihapon kay Miniya. Huwag yun Miniya pasagdi. Apan, sakit hunahunaon ate. Ang pina, kadin ako madawat. Dugay na dahil niyang second family ate. Nagpost og 9th birthday ang asawa sa ilang anak. But pasabot, siyam na katuig ang ilahang anak ate. Mas maayo pa. Ang ikaduhang pamilya. Bungka kailang celebration ate. Ate R. Yan ako tuyoon kumutan ako kang mama. Din ako kapugnan akong kaugalingon. Wa siya kahibaw, inosinti kaayo. Grabe ka siya makadayag kang papa. Grabe siya makalambing kang papa. Mga tawa sila, apan sulod sa akong kasing-kasing sakitan ako ate. O sa kay gayon ni Ana, may attempt kong sulti kang mama. Giagi ko nagpasiaw. Nga kundo nila ang chicks si Papa. May tubag si Mama nga mamatay ko na siya. Wala ako nakasumpay ate. Dala katawa na lang, grabe sab. Ate. Hagi ka ni Addo. Ako dalang idaladala sa kong kaugalingon. Maghulat na lamang ko. Nga masulti si Papa sa kamatuuran. Ate R. Hangtod o sa kay gayon ni Ana. May pauli si Papa. Og ninghi gayon na ate. Ako na mismo ang mitagbo kaniya. Ako siyang giignan. Nga nasayod ko sa tanan. O gipakita na ko tanan ang mga pictures nga post sa iyang ikaduhang asawa ate. Mitutok siya kanako. Nag-insulti. Matod niya. Pwede ba kuno? Dili na lamang kung mo-appeal sa iyong problema. Iya ko nung isaad nga dili o dili minya pasagdan. Napugos ko na siya. Nakasaha siya sa laing babae o kinahanglan niyang panindigan. Dili ko nasultihan si mama kaya di siya gusto. Nga masakitan si mama. Ate, naglibog ko. Matag-adlaw nga mag-uban miya sa kuinahan. Feeling na ako, nag-tridor ko niya. Kay mikampi ko kang papa. Ami mo, Ate R, upat kabulan na. So kami nagsulti ni papa. Panangtod ka ron, di paghihapon, kontento akong kasing-kasing. Naglibog ko.
Sultihan ko ba si Mama? O tumanon kong isulti ni Papa nga, pasagda na lang una siya. Isip o sa kaanak, ate. Sakit alang ka na ako. Tama ba nga ako mag-antos? Para sa kong amahan? Na ako'y idolo? Di na nalaman ko, Kutop. Sincerely yours, Agnes.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, ang gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, delikid sa ko yung sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikid yung gamit og ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mong gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang, libungan or kutaba.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, sinisita lumaktod, taga-tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Agnes, sa mapapadangat ni mo sa watangpan ni atong tulumanong sa sensor ni Ate Arlene. Isip po sa kaanak ba? Nabutang ka sa, o sa kasitwasyon nga ikaw ang nag-suffer sa, o sa kamatuuran nga kada bang dili ra siya basta-basta nga kamatuoran. Valid gini nga problema. Mm-hmm. Dili basta-basta nga problema. Imagine, nasayad kay mong papa dunay laing pamilya. Pero kinala ni imong proteksyonan, imong ginikanan po, imong inahan nga di masayod kay basin o kung sa'yo may tabo niya, masayod siya. Of course, pagka kuan yun. Pero ang question, tama ba yung gihimo? Nga sige siya kasakitan, nga wanya na pagawas ang iyahang mga kagool. Proteksyonan ba niya iyang amahan? Tungkol kaya siya gusto nga mabungkag ang ilahang pagpuyo. Of course, kao po na ito, DJ Nova Abanio.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun na sana na itong mga suking tig subaybay.
0: Hindi mo raghawad ani si Capjun Jun de Asis. Ang ato URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova na Ate Arlene.
0: Kaya nagtok lang yung kakap. Nawa ka ka-relate sa story o naka-relate ka sa story?
1: Murang na siya yung mga gigina-dum-dum.
2: Akong gusto itrace ba? Kitsa nagpadala ding litter.
0: Ayay. Dili ka. Ayay, ayay.
2: Ano murag dinadi something kita ning
0: naay nag-connect sa imo ha
2: basin naay nagbuot-buot padala ni ba
0: bitaw
2: oh ang inyong Cap June ha napabiling naay sinumar ha
1: malagi
2: naay sinumar nya
0: na toy asa ba kay kabalakan
2: naay
0: wala anak sa gawas
2: naay original nga resibo ang atong sinumar ate
0: so wala anak sa gawas okay ra gyud safe ra safe ra
2: dili na ako tubagon nga kung sa manggaling. Basta na kung tubagan natin, nagpabilin nga original ang atong resibo o sinumar.
0: Okay, okay, okay. Sige, atong yun ang paminaw si Cap June. Kay retired na ba yan eh? Yes, ikaw, DJ Novs. Ikaw ang anak na nakasaksis ka matuuran. Usa man ang imong love sa imong parents, sa imong ginikanan, sa imong papa, sa imong mama. Usa ni mo imong buhaton. Ikaw, nag-suffer ka. Bisa kinsa naman siguro ang anak, murag mabati, yung kagool nga. Uy, ano, dini, doon na dilain. Pero yung papa mong good, doon na sayop siya. Pero grabe magyang papakatiman nila. No? Mm-hmm. Murag, wala sila pasag din. Nasayop kini ang papa. So, man face the reality humanunta na ni once for all once and for all kay ako gikapoy ko ani nga akong kasing-kasing si kagool sa ba ikaw
1: kung ako si Agnes Todd man lisod kayo siya pamalandungon man ba o sa imong buhaton pero para mugod sa ko nga miskan sa kakabuutan nga tao sa ngalan niya naa kay gitaguan
0: yes
1: dili gyapon siya okay
0: tinaguan gihapon
1: oh dili siya okay unfair kaayo sa inyo ha ba sa imuha nga anak sa imong mama nga kana bitaw maayo kay inyong tan-aw sa iyaha niya ang ending nare siya mga sekreto nga wa mo na sayo niya dili basta-basta nga sikreto, dako kayo nga sikreto.
0: Oh, dili siya basta diba? Lang. Diba? Kaya iyang giatiman ang...
1: Oh, so...
0: Yeah, imagine, nine years na.
1: So, kung ako isip anak, no, mas palabo na ako akong pagigugma sa akong mama. Ako, sutiyan akong mama. Uy, nga, hindi ka palabi kay love, alay mo hong bana kay simba ko, na ilaay pamilya.
0: Uy, yeah, kaya nag-joke na rabato siya. Yung gibi, what if diba? Si papa niya mamatay ko? Dadobi. So, kaya pa rin mo mama anak.
1: Marag dili, pila ko dili, ginayon. Marag di may literal nga mamatay, gino. Though masakitan man, pero para na ako dili deserve gina sa usa ka inahan bang kana bitong blinds kaayo sa kuan maay kay mong tan-aw sa imong bana
2: ingon ka idol ni mong papa ingon ka
1: amo lagi
0: idol niya sa opo niya na bawuan
1: wa pa niya na bawuan
0: pero murag asa kay gayunan ba siya gid ang gi
2: yes. Gamay nga sayop
1: pero mo ni siya ebidensya
0: ay gamay nga sayop
1: wow ha mo ni ebidensya mambang misan gid ay unsa ka
2: dili man na murder
1: misan gid ay unsa ka buotan ang tao sa tumpanan aw wa gid ay ta masayod nga naa gid ni sila mga kuan ba mga tinaguan ba which is mo'y grabe ka sakit kay buotan siya sa imong pananaw.
0: Nah.
1: Oh, pero
0: dili man atulis ko dili murder pero
1: diba sakit
0: nang
1: kayo.
0: Nang anak lang iyang babae, anak ra lugar, anak ra. So, nang anak ra man iyang babae, anak ra.
1: Sa pao, unfair ka ayong kana imagine iyang papagi panindigan putong pikas ko hayay kay siya. Na si pamilya diri, na po si pamilya dadto.
2: Sugod tay ka nga dili niya panindigan. Dautan ni mong papa kay wa niya gito man yung obligation sa pikas.
0: But the point
1: sa
0: is,
1: daot yun siya sa ngalan niya nakakuan siya noon na siya anak sa Picas. Daot na yun siya. So, dili pwede nga mo yung tanga, dili bitaw na murder, bitaw sa ngalan niya, sala yun siya. Siya.
0: Correct.
1: So, para na ako, kinahanglan na akong
2: accommodation man na? Accommodation kay, ba?
1: Imagine, o ka ng salaing tao, mabalaan sa imong mama niya. Mabalaan, it turns out, mabalaan sa imong mama, nga kabalo di ay ka. So, samot na kasakit sa imong mama. Correct. So, kung ako pa si Agnes, ako na lang na i-heart to heart talk akong mama, no? Nga ma, di nakapalabi o dayig, ano imong ban na kay?
3: Or in precondition na daan ba?
1: Diba? Yan ang kuan-kuan ng daan. Tagag-hint ba?
3: Ako bitawang kuan ma. Ako bitawang classmate ma. Kay nasakpan na iyang daddy nga na ikuan.
1: Daday lai pamilya.
3: Oh, lai pamilya.
1: Super, ginausa ka na nila pag
2: kuan. Tanaw na nagsarida nga pariana.
1: Na kay double kuan ba? Double life ba? Usa na niyo pagpanindigan ng mga ing ana, no?
3: Correct.
1: Ako si Agnes, di na ko kaya i-carry alone na nga kabog at sa sikreto. Okay. Lois at kay si Agnes, kay dili na dili siya ang nakasala, pero murag nasa iya ang konsensya. No, dili siya ang sala, pero ang yahuna huna pila upat ka bulan nang niyang ginatago sa iyang mama, pero nga na ba, ginausig siya sa iyang konsensya nga, di niya maatim nga kanabang matubang sa iyang kana bang inahan niya na si sikreto nga ginataguan. So kung ako si Agnes, mas maayo siguro nga iya isulti kay kung di na niya isulti, ma'am, siya ay ma kuana na, siya ay maipit, siya ay mabunog ana nga sikreto. So correct. Unfair kayo, no? Para na ko dili angay dayigon gyud mga lalaki nga kuan ba, double faced ba nga. Yes. maayo yang ginapakita sa inyo tungod di ay kay dalas konsensya siguro to nga na di siya sikreto nga ginataguan. So kung ako pa, ay
3: mo siguro kay grabe siya kabutan.
1: Oh, mo nang ba grabe siya kabutan.
3: Kay na siya.
1: Pambawi siya yung konsensya ba? Naro pa ko sikreto, mabinotan ta din hi. Ana ba so dili pwede, unfair kaayo na para kang Agnes.
3: So para nimo, so ito yan
1: niya
3: mama.
1: Oh, so tinis yung mama. Once and for all.
3: Okay. Direta, Kap, Junjun di Asis, imo gid yung turno. O sa buhaton, kung ikaw si Agnes o sa itambag nimo sa iha.
2: Kung ako, ikaw, Agnes, dapat baluoy kasi mong papa.
1: Wow.
2: Nga naman.
3: Kay?
2: Imagine siyam katuig, giampingan niya nga sikrito. Kung itugani mo sa imong mama, nakawag ang siyam katuig.
3: Agoy.
1: Wow, ha?
2: Ikaw so, pagkari dapat, ang matabang sa imong papa, na matago na nga sikrito, partner in crime ba?
3: Ay. Pero kap, doon na mag ipanultihon ba nga, walay tinaguan nga
2: gihimo mangani sa katikayunan na way laing makabalo kundi ikaw, Agnes, kay ikaw ang makasabot sa imong amahan.
1: Wow.
2: Kung itugani mo na sa imong
1: responsibilidad,
2: kung itugani mo na sa imong inahan, murarabagi, sugnura ni mong kalayo ba? Nga imbis nga, wala na sakita ng imong inahan.
1: So hayahay kay ang papa, luwas sa iyahang mga sala sa lugar.
2: Di mo sabay sala, anak. Ah. Sala ba nang gi-accommodate sa imong papa ang iyang anak sa Picas?
3: Dili ba na pag-tridor sa iyang mama?
1: Grabe ka, tridor.
2: Dili, dapat maluoy ka sa imong amahan.
3: Kay
2: bisan pa paano, gina-manage niya ang tanan.
1: So, dili lugar niya, dili lugar siya maluoy sa iyang mama.
2: Sa imong amaha.
1: Sa papa lang yun lugar.
2: Love man sa imong amahan ang imong inahan.
1: Love ba di ang tawag ana nga naman siya ilaing pamilya?
2: Nagkataon lang, nga nahigugma.
1: Nagkataon lang nga.
3: Kay ako tanaw man gud no, dili ni aksidente nga nakasala siya.
1: No,
3: kay iya man yung
1: unungan
3: man gid niya. So kuan gid siya, iya lang yung gihimo is wa siya gi muna sakto gid
1: siya gi pasagdan.
3: Dili
1: accommodate niya.
3: Ilisan gid dungagan.
2: Di ang point man gud ako ate, na man gud di na niya mabalik ang tanan. Sa iya pang iruin ang sitwasyon karon. Imagine kung tabangan na lang ni mo Agnes imong papa kung unsaon pagtago sa sikreto.
1: Wow.
2: Is most ang tanan. Pero kung i-bulgar rin mo na sa imong mama, nagsugod ang kagubot sa inyong
1: pamilya. Okay, hayahay kay ang papa, maluwas siya sa sala ngayon. Gibuat ako kay kayo ng sala.
2: At least magpasalamat imong papa sa imuha.
1: Wow, di
2: kay tungkol sa imuha, gitabangan
1: imo. Ako ang ma-depress, ana. Imagine si Agnes, imo si...
3: Siya may naha...
1: Di ba siya ma-depress, ana nga? Kung walay kaluoy imong papa sa imuha?
2: Tanggap-tanggap sa kamaturan,
1: okay, Agnes. Kung nga naman kung nag-post-post, manggo, di, nagdinanghak
3: po. That's why.
2: Diba? Muna Agnes,
1: siya, muna siya ang panahon na nangita o paagi nga ma-discover na ni Agnes.
2: Maugani,
3: nga ingnon. Kung sakto siya, discreet po dun ta.
1: Diba?
2: Maugani, ingnon ni Agnes si Papa. Pasikretuwa, sarayo pa i-post-post. Naka pa sa punta, mama.
1: Muna siya i-sign. Muna
2: i-tabang sa kanak sa amahan. Kay luoy kayo yung mga amahan. Uba sa pun.
3: Wow. I remember ko once ba?
2: Tabangan ni mong papa. Di ayaw i-bulgar.
3: Kay, sa sitwasyon, no. Ay, sa bagti ayon. Bisag unsa ka na ko ang away. Digin mo sulti sa anak. Nagbulag na. Nagbulag na. Wala gid bisulti ang... Wag gid gidaotan ang amahan sa mga anak. Kay lagi, kami man ang nag-away. Di man kamo. So, dili ko gusto nga madamay mo, madatyo pag eskwela, madatyo pa. Hmm. Pero tungkol sa post, nakita sa mga anak ang post sa laing girl, ang mga anak pa hinoy na sakitan nga, grabe, to the point nga kanabang sila pa hinihilak para sa ilahang mama. So, diba? Yung nana ang effect ba?
1: Yes.
3: Sino lang ko i-mention kinsa ni, but again, mauna siya na itabo nga. Ang ilang mama, bisag usa nakadako sa ilang, yung gidalang problema, wag yun niya
1: gi-involve
3: yung mga anak. Kay ang yung katarungan, tama na nga ako, dili mo dapat ma-appeal sa akong problema.
1: Diba?
3: Oh, pero
1: imo gina ato isip anak ay isipinahan. Yes, isipinahan ato gina protekta na itong mga anak. Pero lahi na mga ingani yung sitwasyon, ang anak na ang ga-carry ba nga, dili deserve sa anak na mag-carry o gingani kadako nga kasakit.
2: Para na ko Agnes, imong buhaton, imong ingno ni imong papa, pa, ingnay mong kadawang family nga ito.
3: Respeto lang.
2: Na ayos sige post. Basta ba nga ni imong papa ba patago sa sekreto?
1: No?
2: Kay kung dili ikaw kinsa pa man, og dili ka lusat.
3: Karon, karon sa paman.
2: Karon. O dili karon, karon sa paman ni mo advice ni mo papa.
3: Karon niya. Ako. Oh, niya dada pa na bersikulo.
2: Bita. Go to the world and multiply. At least comply mo papa.
1: Anak ng good
2: ka, Agnes, sa imong amahan. Dapat ikaw...
3: Anak ka sa imong amahan. Anak ka sa imong amahan.
2: Dapat ikaw ang musabot sa imong papa.
1: Na mas labaw siyang anak sa iyang inahan.
2: Yes, dapat dipinsahan ni mo, Agnes,
1: wow,
2: ang emotion sa imong mama.
1: Kung sa haidili, manapagprotektar ang tawag anak ka.
3: Oh, traidor.
1: Pag-traidor na ka, pa, nga. Imo itago sa imong mama.
3: Ang kamatuuran.
2: Dapat mamatay ng kalit.
1: Dili na pagprotekta, no? Pag-traidor na.
2: Nga kung makabalo sa mamatay kalit, kinsa da korupsyon
1: siya. Ah, di lang gina mamatay, disco. Lal, ang mga babae, is okay ni Kap. Nili, basta-basta mamatay.
2: Ang imong papa, love kayo imong mama.
1: Ang kani mga babae, makabalo sa kamaturan, di ni basta muhilak, ranaber din na basta-basta mamatay.
3: Agree.
1: Oh, di pa sa itong kailan na itong lalaki nga, nasakitan, halo, pila na, mura nagkuan, mura nagkalabira.
2: Pero, nakabantay mo, kini mga lalaki, basta makasala, grabe kabutan.
1: Oh, mo lagi. Mo ganin papa po ni Kwan, onawa. Butan ka ayo, kinakasala na.
3: Kasala man. Mo na siya, Kap.
1: Basta magbutan.
3: Mga asawa ha, bantayin yung bala, basta buutan kayo.
1: Kaya nasubraan ka buutan. Doon na yung
3: milagroy.
2: Pasaylo, alangit ko nga, sige kong pabadlong yun. Nako yung amigo nga nakaila, si Maggie. Katong wala pala kasala yung partner. Di bang laba, di bang limpyo, di bang humpra. Dili tanan, wala tanan.
3: Okay.
2: Katong nakasala na, nasa pon, mang laba, mang limpyo, mang tan, piti buutan na.
1: So, mo na gina.
2: After a month, nag-feed the food. Gingnan na ako ang akong, katong babae. Ipan ako, babae. Pasag din na pwede mong bana nga makasala. Kaya parang binutan. Tinuod mo.
1: Paita ning ayak rama binot anong makasala ay.
2: Tip lang na sa mga kababayan, ayaw ninyo kanang...
1: So pasagdaan yun ang mga laki makasala ka para mabuotan.
2: Ayaw ninyo yung mga kapartner sa kadabuhi.
3: Ay, ano din ha?
2: Kay kung dili na makasala, badlungan nila.
3: Ako, hiluan!
2: Nagpapin na magyikaroon ha. Pasensya rin ko kay medyo badlungan din ko. Kaya, siyempre. Nagpabilin magitag ka ng...
3: Wala nga badlungan.
1: Wala badlungan ka. Kaya wakay sala yun.
2: Wala eh. Ako, nabito ito ganina, istorya na ako, itong pila ka kulokoy, ging na ako nga, magkosaryo mo ito sa inyo. Ay mo, ano mga ako, ilikay sa temptasyon, kining bayana, dilunta na ako makita, kay matintal ko, anak.
1: Awok ka kayo.
3: So, ang
2: lesson learned magod, ano yung sulat tampo ni mo, Agnes, na kining, wa may laing gisaligan ang amahan, kundi ang anak. Kinsa pag tinabangay ang anak, amahan na naragid.
1: Wow.
2: Maybe your father is not a good husband, but a very good father.
1: Pero matawag pa ba ni mo siya nga good father, nga iya mang gitraidor ang inahan?
3: Kana nga to sa baron, balita man lamang sa Pikas Labak, stand by.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daguan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. lami ang tulog, walay gihambin ng mga sakit-sakit. Kamusad? Pag NANS and UAID na. Ang NANS Corn Coffee, NANS Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon na sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang itong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa itong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. May hinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kisyo ka niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy B, o Remind Capsule?
3: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kaabangan siyempre ato sa Timbayaan ato mga Facebook and YouTube viewers. From Teresita Puyet, watching from Apulong, Barangay Mabunaw, Baie City, Negros Oriental. Maayong hapon ninyong tulos. Salamat sa mga istorya nga makapatawa, makapahunahuna o makapadasig. Mawala yun ang kalaay sa kapon ng tungod ninyo.
1: From Maya Abrasaldo Empalmado, maayong hapon Ate Arlene, shout out sa tanan taga Tibaybay or Tibabayan, Bagtik nga nagpalanog sa inyo ang programa, labi na nila Mama Shirley o Papa Bebot Abrasaldo.
0: Shout out Ate Arlene sa among pamilya dinhi sa Surigao City, og special shout out pud kay Idol Cap June. Walay kupas ang mga banat og tambag, padayon lang idol, from Daniel Mercado.
1: From Zandro Abelia, kining problema ha Ate, pabor ko sa tambag ni Cap June June ani bisag pulis ni usahay.
0: Okay. Ate Arlene, may hapon sa inyong tulo. Diginova and Cap June, dipin sa higyod ang ato mga baruganan Cap. Ayaw ipapildi from Agent Kaido.
1: From Annie Marquez, hi Ate Arlene, watching you from Mabigo, Canlon City. I'm your avid listener ever since. God bless to all of you, Cap Junjun, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Good afternoon, Ate Arlene, and Ate Nova, and Cap Junjun. Permijin minaminaw diri sa inyong programa through Radio Sahay sa live. Og nga may load shout out lang sa mga Kapre or Carpi and Luardo family. God bless you always. Sa ibang programa, Ate, from Giselle de la Luardo of Mahanlod, Malabuyuk.
1: From Eka Abrio, hi at Arlene Permico, minaw imo programa. Shout out kon Lisa Piliazar, minaw midri sa Kalaanan, relocation Cagayan de Oro City.
0: From Luna Solihon, may hapon at Arlene de Genova and Cap June. Usahay maglagot ko ni Cap June. Labi na kung mag-advise na, pero usahay mo, uyan po ba sa iyang do? Pod sa inyong duha, Ate Arlene. Watching kanunay from Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Hi, Ate Arlene. Mayong hapon. Ganahan kayo kung maminaw sa mga programa, Ate, o labina sa inyong mga tambag. O ingon man ni Kuya Cap June o ka DJ Nova from Christinea Halyasgo.
0: From Roro Isalisi, mayong hapon, Ate Arlene. Watching from Zone 3, Kalanawan, Manolo Fortich, Bukidnon.
1: From Eleonor Magbanwa, listening here in Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Shout out Wilson Magbanwa Senior. Salamat po.
0: Espedita Salat Daga pag-iwayan. Good afternoon, Ate Arlene. Listening from Puro 4, Kitubo, Kitautaw, Bukidnon.
1: From Emma Feben Lod, good PM po always me. Naminaw sa inyong programa, Ate Arlene. Loud and clear kayo from Wao, Lanao del Sur. And mayong hapon, Ate Arlene. Usa ko sa imong tig paminaw sa imong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Ganahan kay kumaminaw. Mawala akong kalaay from Marimar Ramirez.
0: Ayan. Okay, DJ Nobs. Ibang final nga tambag para kang Agnes.
1: Again, para na ko, Agnes, kinahanglan imong storyahan imong mama, isip pagprotekta sa iyahan, no? Para na ko, piliun na ko nga masakitan akong mama sa kamatuuran kaysa tuod nga mo ingon ta atong protektahan nga atong itago ang unsay tinuod. Kay, dili deserve sa imong mama nga sige niya dayigo ng imuhang papa nga naaman day laing pamilya, no? Para na ko, dili pwede nga luwason ni imong papa sa kanang sala nga iyahang gibuhat, ba dili pwede nga taguan rana niya, dili pwede nga ikaw ay magkargo ana nga konsensya. Kay unfair kaayo gyud nga kanabi tong para mangud na ko umurag plastic ra kay siya nga pagkaamahan nga maayo tuod siya sa atubangan, pero di ay to naaday siya tinaguan behind ba na imagine na ko ma-imagine ang kasakit ni Agnes nga nidako siya nga maayo kay iyang tanaw sa iyang papa niya. Yes. Only to find out nga na rin siya ilaing pamilya. So, grabe na kasakit. Grabe ka. Yes. Mura kang magubaan na isip anak eh. So,
0: Tutik ba nga? Grabe niya ka-idol iyang papa.
1: Diba? Mura, heartbreaking kayo ba nga? Grabe gini iyang pagdayig sa iyang papa. Ingon man iyang mama, grabe ka pala nga iyang papa. Pero, nara ito yung mga tinaguan. So, parang ako, ma-erase mong kamaayo tungod kay nag-traidor ka sa iyong pamilya. No, mura, dili siya, kuan ba? Dili worth it na protektaan ni mong papa. Kaya, dako magod kayo siya nga sekreto. Okay ron tag mga white lies siguro, mga ginagbay. Kana, siguro. Okay pwede lang. Pero pwede na magiging dako, ano, more black lies
0: second
1: na
0: ni. Family, manggod.
1: Second family, eh. Okay, siguro ka na nakapaburos, pwede pa tamukuan. Pero ka na nga, yung ginungan for 9 years. Nga, nag-exist na nga pamilyahan.
0: And more pa, kagibuntis pa to daan ang bata.
1: Diba? So, grabe ka, sakit ba? Sa isip anak.
2: Tarong gaday yung papa.
1: Wow, ha?
2: Yatiman magiging ang...
1: So, dili na ko ma-imagine nga kanang ako itago na sa kong mama. Kay mas maayo pa nga makabalo akong mama. Kay at least siya siyang kaugalingon maka kuan po siya ba? Maka pamalipod po panalipod siya siyang kaugalingon kay hindi man gid na matago. Eventually ma kuan man gid na. Mabalaan man gid na.
0: Mabot gid ang panahon kay.
1: Oh, dili gid pwede nga kumpiyansa ra ka sobraan ra ka kumpiyansa niyang papa nga matago niya forever dili gid. Mabulgar ug mabulgar gid na. Kay gani kana bitong pagka-discover ni Agnes sa kamatuoran, it's a sign nga time na gid na nga mabulabog na gid na iyang papa kay pero plastic ra kay siya sa iyang kabuotan sa gingon pa ni Cap nga he may not be a good husband but he is a good father para nako dili kay ang once kung good father ka dapat maayo pod ka nga pagkabana dili pwede nga maayo lang ka sa imong pagkapapa pero dili mo kaya nga protektaan ang ilahang inahan so mura to Agnes para nako para mahawas ka sa konsensya sa kabugat sa imong giradala kinahanglan nimong sultian nimong mama sa pagpakita nga imo siyang protektaran sa iyang pero itong sobraan ra niya ka kuan ba dayi kay gihang bana kanang dili pwede nga gihimo ra siyang kuan gi mura ba git tanga ra kay siya para para kana bitong dayigon ihang bana nga naa di ay sekreto. So ayo na pagduha-duha Agnes no kamong duha sa imong mama ang maprotektahay sa usag usa. Yeah. Ayaw na na iyong ihang papa diha. Sa kanunay kini iyo DJ Nova Baniel or DJ Nova de Marites Amarindag Bayan.
0: Doon na gini si kasuko sa mga
1: kani na mga sekreto. Oh, nagi kay mga kasuko anak. Kana mga sekreto gyud nga maayo kay tong tan-aw ma'am no. Maayo kay tong tan-aw ra limpyo kay sa atong panan-aw. Yang ending na aday mga tinag
0: ayan. O, Derita. Ato pabinaw ng ato URP professor is na yung mga birada. Go ahead, Cap.
2: Yes, Agnes. Una, akong ginukto ka nag-ayo.
0: Oh, so, ginukto
2: perting ka niya. Grabe. Perting loya kasi yung mga mahan. Okay. Loya kayo. Nga naman. Imagine, sa, ang tanang iyang kaayo ngadto sa imuha, kamay kayo iyang, iyang nahimong kalapasan. Kanang murag i-judge na nimo ba?
1: Wow, ha? Pero dili gamay pa man after 9 years? Gamay?
2: Dili pa man uli ang panahon, man gani. Sakto na imong gabuhat nga nangonsulta gid ka diri sa ato programa ug naminaw ka sa pikas-pikas no nya kabalogi ko kag paminaw ka samtang ko ka istorya sige atensyon Agnes diri una atong i-address sa imong mama no nganong makaingon gid kong nga ang imong papa gugmahan kayo sa imong inahan ang tao dili man gid perpekto makasala man gid litasi nakasala imong papa natintal 9 years before no kung nakasala man siya what is good on this is kadang gitago niya sa imong inahan kadang pagtago niya sa imong inahan nagpasabot na dili gusto ang imong amahan nga masakitan ang imong inahan kay dili siya gusto masakitan ang imong inahan nagpasabot nga palangga ug gugmahan ang imong papa.
1: Wow.

0: At least dili yung mama.
1: At least dili mong mama.
2: Matawag ba nang pag-protector ka or pag-traidor?
1: Saktor.
2: Protector ba tawagan?
1: Dili. Ang iprotektahan mo ko na ito, Agnes, ang inyong pamilya. Buo ang inyong pamilya. Karoon ko ni Bulgar ni muna sa imang inahan. Basin maingong patunoon ni mong papa nga kining unsan eh. Kining magbulag ang imong inahan o papa, nagubaan ang inyong pamilya. Or mamatay tiro ni mong mama. Kargo konsensya ka, dili mangkunin mo may bawa ng tanan.
2: Muna nga. Wow. So dapat, si Agnes dapat makonsensya lo.
1: Dapat ikaw, Agnes, kanang tabangan ni mo imong papa nga matago kini sekreto para atas man lang malipay imong amahan ngadto kanimo. Kay ban gani dili mahiyap ang imong ang kung ikaw pa idol imong papa, di mahiyap ang kaayo sa imong amahan ngadto kanimo. Karon nga panahon ay isa ka makabawi sa imong amahan. Pagbawi, Agnes. Bawi para malipay ko imong amahan ngadto kanimo. Makaingon na imong amahan niya, wa giday ko nagbahay sa pagpadako kang Agnes. At least malang ka na nga panahon.
2: Wow.
1: It is time nga bubalos ka sa imong amahan. No? Ay salut ko sa imong amahan, Agnes. Salut ang kapisanan ng mga retired playboy sa imong amahan. Tungod kay giatiman ang duha ka pamilya. Sa giyapon, dili si kapoy ngon, dili ko gwapo, dili pagkupangit.
2: Nawaka na
1: yung siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Puro Pono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, good, may pagbuwad to ka dito sa butika, kaya naatada na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, nag-reagid nga ng trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ni Buhang. Ako gibate dayon niya, lagsik man dita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskong kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: nimo di Genova. Thank you, Cap June. Thank you, Agnes. Imo papadangat imo suwatang po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Nasabtan yun ako imo gibati. Nasabtan ako imo sitwasyon karon nga naa ka sa kanabang kalibog. Di ka gusto ba sakitan imong mama? Di po ka gusto nga maguba imong relasyon sa imong papa kay palangga ni mo imong papa bisan na nakasala siya. Pero tingali ang pinaka best ni mong buhato is a heart to heart talk ni mo imong papa. Tagae siya ultimatum nga sulbaro niya nga problema. Dili pwede nga magpabiling nga tinaguan ang ihang nga nahimo. Meaning i heart to heart talk ni mo imong papa para nga siya na mismo maghimog move aron makaginhawa na ka. Sayod ko nga bugat ni para sa imong amahan pero kinahanglan po nimo siya istoryahon nga once and for all sulbaro na niniya kay aron nga mahataga na og kalinaw ang tanan kay sayod ko dili malinawon inig may bawuan pero at least man lang masulbad dili man dali-dali apan kinahanglan dunay saktong panahon timing para ni ini tugod kay unfair para sa imong mama nga doon na di anak imong papa sa gawas nahibaw ka apan wa kay gihimo. Again, imong papa pasulbara ani nga problema, Agnes. Thank you so much. Sa imong papanagat imong suwatan po ni atong tulumanon. Mahinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand back karon taod-taod. Alas ng Health Education Program with Dr. Jan Paul De Asis. Most of the gilay na malong the great. Kini si Ate Arlene. Ayan, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
3: Ako si Margie Tiano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: sa ating health education program ng Adlang Miyerkules. Of course, with Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Terlene, and welcome again sa toang non-health educations program.
0: Oh, syempre, alam sa inyo mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. Dok, daghan kayo ka namang maghisgob ito about impotency. Ka namang erectile dysfunction or ED. Na, ang sa kalalaki, maglisod, no? Sa, kanang itawag nila, mayong, kanabang, huna-huna na lang ang nagdako. Tama ba?
2: Wala na sa actual.
0: Yes. O kung panalitan man, dili na po siya magdugay. Kung baga, doon nag-siya erectile dysfunction, no?
2: Mm-hmm.
0: And, gani, maka-cause po siya anxiety or fear sa usa kalalaki before muhimo sa ilang lawas nung, sa ilang kapikas, no? So, ang pinaka, kanabang, ang pinaka bantayanan ko sa usa kalalaki, ang morning
2: erection.
0: Kaya kana siya, nagpasabot nga okay ka pa.
2: Yes, mas
0: but
2: healthy.
0: The moment nga dili na, possible na kinahanglan na ka na o megaman.
2: Yes, Ate Arlene. Mm. O maupo din siya mga kanans, no? Mga inanimangod na mga issue na mga hisgutanan. Ang mga kalalakihan, dili kayo sa sila kayo ni open.
0: Yes.
2: Kaya medyo, kumbaga, pag i-open mo ko nila, medyo mawala ang ilahang
0: pagkalalaki. Pero wala ka ba ang hinungdan na diabetes, high blood pressure, or high cholesterol?
2: Mm-hmm.
0: Muna siya cause nga na nagkaroon ng erectile dysfunction. Doon ay heart or blood vessel disease.
2: Mm-hmm.
0: Kanang dakora kay obesity, smoking, alcohol or drug use, low testosterone hormone problems, no, or hormone problems. Kaya mga side effects of medicines pod, possibly pod, no? So dapat maglikay pod og sobrang medicines if gikinahanglan, especially some blood pressure, depression or prostate medicines, no? Pantayan na siya prostate surgery, pelvic surgery or radiation treatment. Kana siya dok mga cause na siya, maka-cause na siya sa erectile dysfunction. Mga balatian, na ilaing balatian, sa na-mention na to, diabetes, high blood, heart or blood vessel disease, obesity, smoking. So again, balik-balik yun yung mga smoking pod, no? And emotional mental causes, ang inunan nila, mga anxiety, depression, relationship problems, no? Fear of a poor performance na siya. So, osa nga malikayan, kini nga mga butang, no? Una, balik ito, kini tanan, para sa tanan niya, i-control gid nila ang ilang blood sugar. Kay mamagin na siya, masugot sa dili, pag diabetic kayo sa katao, maglisod na.
2: Yes, diba? Atarly, no? So
0: blood
2: kung,
0: pressure and cholesterol.
2: Yes, Atarly, kung nakita nato, no, kung sa, ano na to ba, i-picture out, kung unsa ba yung root cause nga no, nagkakaroon ng erectile dysfunction ng usa kalalaki, is number one nung yun mga kanans, no, hina ang blood circulation.
0: Yes.
2: So pwede siya nilapot ang iyang dugo tungod sa cholesterol, uric acid, or sa iyang sugar. Ikaduan na hinungdan mga kanans, no, is pag nagkakaroon siya ng mga medication po. Mga medication na makakause of erectile dysfunction, makapaluya sa movement o sa iyang mga kaugatan, mga kanans. So, muna mga kanans na importante yun kaayo mga kanans. Yung blood viscosity, ang iyan dapat ang blood viscosity is within the normal. Importante da yun mga kanans na dapat atimado ang pinakatumoy o pinakagagmay na ugat sa ato ang kalawasan. Kay isa sa pinakagamay ng mga ugat is dili lang anaa sa ato ang mata, pati anaa sa ato ang erection mga kanans. So kung kanto siya, nagluya ang mga ugat, so taas ang tendency mga kanans. Mo to mga every morning, makabantay ka na, medyo minus na, wala na kayo og erection. Then of course mga kanans, yung aging, pag naa na ka edad-edad, pag naa na ka edad-edad mga kanans, yung testosterone hormones ni mo, bumabagsak. Kay tungod bumabagsak yung testosterone hormones ni mo, maputo sa yung erection po ni mo, mabatsyagan po ni mo na dili na kaayos siya na very active mga kanans. And then maupo niya ang isa sa mga common inundan sa mga couples na talaga mga babae lang ang ginabasol. Mga babae lang ginabasol na kahit tungo dili makaanak. Day ang problem di ay
0: nasa ila.
2: Oh, naapo di ay sa mga kalalakihan. So hina yung erection niya mga kanans. Kung naaman tuod siya erection, ang problem niya, hina pod mo produce og nindot og maayo na sperm production. So kay tungod hina ang iyang testosterone hormones ta para i-maintain na naay healthy siya na sperm. Para sa mga kalalakihan, para maiwasan yung mga erectile dysfunction o para dili maulawan, lalo na kung first time pa, wa pa na bago pa lang nagsugod, namilo na, di ba?
0: So and dog, dapat daw i-limit pa ang alcohol. Kasi karamang gud karon daghan kay mo inom og ilim na makahubog. Yeah. Unya, kung pwede limit sa alcohol, exercise regularly, no?
2: Pero nabo bi uban natin at Arno na moingon bitaw na nabuntis mga nigudok kay tungod na nasipyat tungod sa inom. Kana siya is depende na siya sa kaso sa laki, ha.
0: Mm-hmm.
2: Kung ano laki na anadaan sa mga recent ng problems sa iyang blood viscosity, sa iyang cholesterol, sa iyang sugar, mas matrigger niya pag nakainom siya mga kanans. Kaya muhina naman yung ereksyon niya. At the same time, pag makainom ang gudang sa kalalaki, yung iyang brain bitaw mga kanans is medyo mas minus na siya para i-maintain yung libido. So lalo na kung naasadaan siya yung mga halimbawa nasa diabetes, naasay high blood, naasay mga medication, mga kanans.
0: Yes.
2: So, of course, mga kanans, no, para malikay yan, take Megaman capsule, one capsule every morning, or Megaman Gold Coffee Mix para sa naing mga edad-edad. Lalo na katong naana kay mga senyalis bito, naing mga prostate enlargement, Megaman Gold Coffee Mix. Nindot kaayo para malikayan ang pag-enlarge sa prostate, ang pag-enlarge sa iyahang prostate, at the same time, mga kanans, no, is mubalik o kaligun, kahimsog ang sperm sa mga kalalakian.
0: Oh. And doon ay nakabutang, Dok, ba? Ang erectile dysfunction sometimes, muna siyang early sign na doon na kayo problema sa heart, doon na kayo problema sa diabetes, and doon na kayo circulation problem.
2: Yes, at
0: early
2: Arlene.
0: Sign na siya.
2: Kaya mao to ingon ng mga kanans, pag taas imong cholesterol, taas imong ang sugar or uric acid, taas ang tendency magkaroon ng obstruction or may imong barado ang imong mga kaugatan mga kanans.
0: Yes.
2: Para malikayan ka na siya, of course, limit kita sa mga fatty foods, mga dairy products, and then yun yung mga sugary food mga kanans, no? Then of course, kinahanglan naapot kita yung pag-aimnon to improve sa ato ang blood circulation. Kung naapot kay mga medication na mauto ang inungdan, nagkakaroon ka ng erectile dysfunction, balik lamang ka sa imuang doktor. Kaya iingon ni mo na, Doc, na ako'y ma-feel na erectile dysfunction, na pa ba'y ubang option na mga medication? Halimbawa, nagainom ka og tambal sa high blood mga kanans. So, na pa ba'y uban na mga medication para malikayan yung erectile dysfunction? So, usually, tagaan man po kag uban na medication mga kanans. So, importante, ni-communicate ka, ni-sulti ka sa imong doktor kung unsa ba ang imong concern, kay para mahatag po kung unsa po yung insakto na mga medication para sa imuhang matag-adlaw na i-maintenance mga kanans.
0: Bayon mga higalawa naman tayong oras sa atong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
2: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
2: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya pero naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayos kalayo o kalagsik sa ato ang panglawas Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababainan. Kay lagi os bonato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababainan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuonan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinahanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-corn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
2: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, las 2:55.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moinat-inat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan. Yasang gurimaw. Welcome na sab, din sa tuhang programang Balong Daguri. Kumusta? Huwag maginangot lang tanganamo sa kadasig kakondisyon. Sa panlawas adlaw karong Merkulis. September 2, 2026. Paspas kid ba? Atong tigmo dahil 300 na nil. Gituklod ang Waipurul. Inapik.

reserve na itong bangong digma. Katong ipanghatag ninyong ubang reserve na putupilian panagod. Pabotos na ba itong iandam kung nadawa may galang ha? Nasayod ba mo mga kurimaw? Unang lingaw-lingaw, numero tres. Pabuta ang duha para ma... kompleto. Okay, magsugod at may gala din sa tuhang pagpanaguman.

song All in Love. Oga, padayon tayo ka lang. Dari ito ang pagpataguman. Kumusta man, kumusta? Kumusta, kumusta? Ayun sila sandwich na kuno kayo.

tubag. Good PM kay Manalong Tubag kay nag-overflow ang dam pa. Agikan ni Eric sa Sikatuna ang dam. O ang dam truck na. O nag-overflow ang dam truck. Ay ang among dalan dito nga daot ba? O giyab ang dam truck. Ang dam truck na nagiyabo og balas di kay gidam giyab ang dam truck naghanag. Kani si Balong Buang na eh. Ano man? Nagkas-advance ako 150 kay magtapas nila sa akong tubaw. O niya, wala ko niya tapas ha. Tapas ron, bitok ka na ron.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 4:11.
4: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
4: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
6: Yes! Welcome na sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Shoutout sa itong mga kaubanang mga hanginon! Kumusta man in town mo diha, mga kaudiyaka, ha? Ay, aniya na po ang sabaan sa kahanginan, nga usa kahanginon nga DJ. Oh, ay lain si Lady Lada! Lady Antonia! Ay, kumusta man ato mga nanay, mga tatay, mga tiyay, mga tiyoy, mga manay, mga manoy? Ania naman po si Lady Antonia, dobi on sa may atong buhaton dire karon na, nagtiko-ko na mo diha. Oh, shoutout dyan kaninyo, uy, pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, ha? Sabi atay numero, mga kaudyaka, di ganyan na ako i... Oh, ikuli, ikakuli sa inyo, ha, mga kaudyaka. Oh, kay kuan, mga kaudyaka. Oh, maura na itong numero, pero yata ganyan ako sa inyo, balag na ginusara rin eh. Pwede ka ninyo ipanangat inyang ang pa-joke time na tuwa sa 0997-765-9923. Mauna itong numero, mga kaudyaka, kung wala ninyo nakuha, hinay kay mo, mutype. Pero ting hinayan ninyo mutype, mga kaudyaka. Uy, unya, paspas kay kumo istorya mo. Oh, sa mga tingpaminawan di ha, nagtikok ko ang balik ko, ingon pa ni Kapitan Dato, Harig Panias. Maana daginis kapitan sa kuang programa mataga kuan ba adlaw. Oh, pansin naman ni magpagret man ni siya para ingnon guwapo ba. Aga syempre po. Ah, ang inyo mga pa-joke time ipadala lang ninyo mga kaudyaka ha, kanay mga tao nga bisan unsaho natong palipay di gyud malipay. Igin balikayan mga kaudyaka nga nay mga butang ikalipay unta nato pero ikasakit man sa uban. Basta kay tuloy-tuloy lang. Oh, shoutout dyan kanimo, Ma'am Janice Delphine. Shoutout dati nimo, guwapa. Yung shoutout si Ma'am Rizaldo. Shoutout in taon niya, si Ate Jane. Ate Jane, shoutout ko na si imo, Ate Jane. Hinubanan sa akong bangs. Kaganina, ako na po nang gitriman akong bangs, mga kaudyaka. Ginungagan ako, ibantog na dahil siya nga medyo nagka... separate ang iyahang lives, mga kaudyaka, tungod kay nakulangan na rin buhok. Medyo atras naman niya itong buhok. Ay. Ah, shoutout yan kaninyo. Aga, syempre po. Ah, sa mga nagamit na sa tuwang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, padayon lagi ng taon mo, ha, nga o makigduyog sa tuwang mga produkto kay para ma-avail ninyo ang nindot nga panlawas. Ubay-ubay, bini itong mga produkto, mga kaudyaka, nga, angay, pwede gid kay ninyo nga i-text, mga kaudyaka, ha? Kung asa mga lugar kay, gipadala gid na ko ni Ate Jane ang akuang mga kudigo diri, mga kaudyaka, sa mga lugar kung asa ma-avail sa mga parmasya. Shoutout po di ay sa tuang mga kamulog biyahe, pag-amping mo kanunay sa pagbiyahe, mga kaudyaka, ha? Kay grabe gid, galigyas ang dalan niya, mapadulong kaslain, di kanya sa loon. Mag-amping gid in taon mo kanunay, kay pertig yung ligyasa, ha? Nunya, wata ka balog, napay mo abot nga mga bagyo, o mga unsa pa ng mga, di na to inaasahan nga mga panahon. Na mga panahon nga krisis, napoy mga panahon nga iligyas kayo. Mubalik na po, Lady

0: daghang mga butang mga kaudyaka nga nung namindod na imong lawas. Usa ni Ana mga kaudyaka, wala nagpansiyon ang imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag na Nerflex Capsule. Usa na siya kaprodukto sa Nature's Gift Marketing Corporation mga higala ha? Lindot kay ni para sa inyo kay makatabang sa pagligon sa inyong mga ugat, pagpakunod sa sakit o discomfort o pagprotektar sa imuhang nervous system. Abin ninyo mga kaudyaka, digyod lalali mga kaudyaka nga manghaway inyong kalawasan yun ni apil ra bakag sumba. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga dako kay tabang. Para sa inyo ha, labi na gitong naay nang haway nga mga kalawasan. Ang paminaw sa kamot og tiil na gipang tusok-tusok. Onya, kung gusto ninyo mga kaudyaka bitaw nga kana bitaw ang atimanon ninyo ang inyong mga kabukugan. Kini adunay essential vitamin B1, B1, B6 ug B12. Makatabang pagprotektar sa pagmaintain og simsog sa paglihok sa imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag mga kaudyaka nga Nerflex Capsule. 18 pesos per capsule mapalit sa mga butika nga naadya sa inyong mga lugar. O kung naa mo diya sa may North Cotabato, naadya sa Antipas Boteca Simon, naadya sa may PNB Pharmacy diya sa Antipas North Cotabato, LM Pharmacy diya sa Antipas, ingon man, kung naa mo diya sa President Rojas North Cotabato, Day Alive Pharmacy, o Day Alive Care, kung naa mo sa Carmen North Cotabato, 3D Pharmacy, Matalam North Cotabato, diya Boteca Manya, o M lang North Cotabato, sa Pharmacia Surya, o Pharmacia Anika. Kung naa po mo sa Libungan North Cotabato, naadya Libungan DS. Muna siya itong mga pharmacia, ha? Aga, syempre po, oy, shoutout diya kanimo, Lady Antonia. Ala, oy, nagunsa naman ni pa... Ayaw mag-comment sa akong FB Live nga. Kana bitong tag-usa rin yung i-comment. Kay, luoy kayo ang mga ka-comment o plastar, oh. Isa man isi, kuan, ang iyong mga comment kay down, up, down. Manginanay mo, ayaw ninyo i-comment o putol-putol yung comment mga kaudyaka. Kay, luoy kayo itong mga ka-comment o plastar. Kay, musaka na bitaw ang comment. Di na mabasa. Oh, tag-usa rin mga kaudyaka. Tag-usa rin i-comment mga kaudyaka. Kay, luoy kayo ang mga nag... Plastar recommendo niya. TY. Ano sabi ninyo? Oh, down. Pulling down. Ayaw, Annabelle! Kusiyon ko ng tingkoy ni mo, Annabelle, ha? Ayaw nag-comment o kwan, Annabelle, baby. Minugbo nga comment, Annabelle, kay luoy kay itong mga naguna sa imong comment. Di na na kumabasa pag musakang ang comment sa FB Live. Luya po, Dani. Uy, puro raman ni mga butol na imong comment. Sayuhan ako na kuan, eh? Tsara! Aga, syempre po, ay mo kalimot sa gitawag na Verticure Capsule. O, kaning Verticure Capsule. O, dako kanin siyang tabang na binigitong mga naay problema sa ilahang pagpanimbang sa kalawasan. Kanabang kuan mga kaudyaka, muraga, matingala ka nga, muraga, gada, bakilid ka mo kuan. O, kanabitong, kanang problemado ka sa imong lawas kay muraga kakalipo. Onya kanabitong bati ka nga kanabitong out of balance ka. Onya aga kahilo ka. Labi nag utong tutok mga kaudyaka, gamit mo sa gitawag nga Verticure Capsule. Syempre po ang kaning Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. O pwede kayo sa inyo ang mga lulog-lula diya mga kaudyaka nga nawala ginang balances panlawas ha. Ipa-check up na inyo mga lulog-lula. Labi naghalos taga-adlaw na nga magakalipong mga kaudyaka o halos mawadaan ang panimuot. Antonia, shout out, di lalim ning taas taoy, sige ratag kapakong. Sana all, sige kapakong. Ako mga kaudyaka, bisan na lang yung tao pag sanghid sa kuang, kuan, wagyo din tawang. Di, gyan, maapot. Shout out, dyan kaninyo. Ang kaning Verticure Capsule, ang inyong buhaton mga kaudyaka, magpa-check up gin mo una. Aya mo mutumar mga kaudyaka. Kay basi di na vertigo, punay mo nabatian. Ang kanilang akong gipasabot para sa mga na vertigo. Ang ato ang Verticure Capsule. Okay, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shout out ya kanimo Lady Antonia. Shout out sa akong lolo Antonias Maria o Frederico, guwapo akong bangon nga gahulat sa imo magtingog. Babiria Bugoy. Shoutout de kanimo ingon man ni Cyrus Aiseba. Shoutout ko sa kumugangan Mama Zulita o Papa Charlie nagtanaw og TV. Shoutout diya, wa naminaw sa tuwa pero nananaw og TV. Ito, shout out. Aga, syempre po. Shout out di ay sa mga karinderyahan ko no. Naglanog-lanog ko na itong programa diya karon mga kaudyaka. Joke time! Gikan ni... Kinsa may nagpadalaan ni... Gikan ni Luke nga gikan sa poblasyon South Dalagiti. Asa mo natapit ng South Dalagiti? Dalagiti. Usa kuno kaadlaw ni Ana mga kaudyaki. Nga siya kay nagpuyo sa Dalagiti. Na kunoy usa ka amigo nga proud kay siya sa iyang anak. Proud in town kay siya sa iyang anak. Mga kaudyaka. Okay, iya kunong anak mga kaudyaka, grabe oy. Ang iyang anak mga kaudyaka, grabe kuno kaayo kaabtik makatubag kung pangutan-on. Ato ning sundan ang ginatawag nga si Torikintoy. Suod kay silang maghinagigala ni Porkintoy. Mato pang Torikintoy. Ay, by Porkins. In short, Porkins, Porkintoy. Ay, ang saman di ay Torikins. In short, Torikintoy. Hoy, bay kabalo, bitaw ka bay? Bay Porkintoy. Sos, kabalo ka kung anak, bitaw. Nah, sus, grabe kay kapaspas kay mutubag kung magtanon akong anak, oy. Pangutana gani akong anak. Unsa may akong ipangutana niya? Bisan unsa lang ipangutana niya, bright gani akong anak. Sige daw be. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 1 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 16, 32. What is your name? What is your name? Yeah, what is your name? Oh, what is your name? O diba, grabe ka bright. Ampi lang, what is your name? Yan ang gitubak. Kuya, ay nanay, utruwa kuya ha, kaya glabad akong ulo kuya, basin ako'y ma... tumpangan ron. Ay, mao ba? Namuka po kaya. Sato, di ka rin yung tanan na. Munang, kung na kayo mutono sa inyong man eh, tanawag, basa-basa ba na? Kaya basin, gi ka na sa... kinuwaan sa chocolate. Ay, shoutout po sa mga kamulo padiya o paminaw sa itong programa o niya nagharay-haray na mga kaudyaka kagipanugnaw na. Shoutout niya kanimo Lady Antonia. Nalipay mi nga nakadungog na po sa imong programa. Matag-takna sa imong programa.
1: Makalok.
0: Shoutout niya kaninyo. Balikan na ako ang gitawag na Vertigear Capsule. 18 pesos per capsule. Makahatag yung kainin yung protection sa inyo, labi na yun sa mga naay problema sa gitawag nga vertigo. Lady Antonia, malingaw kayo sa mong programas, Dodoy ni Bulwa Medina. Shoutout ya kaninyo doon. Anyways, mubalik ras Lady Antonia.

kuy, na dito gitawag Memo Smart Syrup. Mga bata, mga kaudyaka ba? Ay painom o gitawag nga Memo Smart Syrup. O, ang kaning Memo Smart para sa mga ginikanan kung inyong anak dali ra malimot, lisod maka-focus sa eskwela, apili na gyud na mga kaudyaka og Memo Smart Syrup. Kay para preparation sa ilang pagtuon o para di na kayo mag-struggle mga kaudyaka ang inyong mga kabataan o para maka-perform sila ayo.

0: Pananakyo, barbecue, kamotekyo. Argeline day ne. Asa yung itugsok ni Argeline barbecue? Kani bitong gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee? Anak, kanindot pag yun mga kaudyaka, kanindot kay imong pagbawas. O, kana bitong constipated ka, kanang ang imuhang tiyan mga kaudyaka, bloated. Kana bang matingala ka kay perting dakuhas imong tiyan mga kaudyaka. O, matingala ka mga kaudyaka kay... unsa man ni kargado man ni hangin ni akong tiyan noy? Oh, abi ninyo nya di mo kay bawas bitog basta-basta. Oh, ang nakanindot ana mga kaudyaka kaninga gitawag nga kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kinatabangan mo nga ma-regular ang inyong bowel movement. Inana siya kanindot. Amo mangutana adto mo sa mga parmasya kung asa available ang atong mga produkto. Aay mo gyud mo kalimot ana mga kaudyaka naas mga parmasya. Og ay mo kalimot dari tay gitawagan Nature's Gift Vision Pro Capsule. O kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule para ni sa inyuhang mga mata diha. Mga mata diha mga kaudyaka nga nanglilisik na dahil hindi mo na talaga maklaro ba. Ay mga panahon mga kaudyaka ba nga o kanabitang gusto ni mo klarohon ang mga butang pero imong mata mo hindi ka klaro. Gamit kayo ni gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Whether we like it or not, pag maidara na gaita mga kaudyaka, gabon-gabon na itong mata, na natay mga makita nga wa nila nakita sa mga batanon. On sa mga lugar. Shoutout diri sa Dapitan City, Akailar Fuentes Family. Shoutout yung kanimo Maria Jose Akailar. Ingo man Janice Muhana, Gina Balesta, sa kungugangan na adiris kabadiangan, kadilingi, kadingilan. Ingo man ni Angel Dimisilio, D.I. Tuas Damolog, Flor Balwit. Always ang tanaw sa imuha, live Antonia. Shoutout yung kanimo Lorraine Ando. O, Dias Kanayan, Mamatas Costa, Diskel Family. Kabalo ba mo ang kaning Nature's Gift Vision Pro? Usa ni siya ka-advance eye health supplement. Especially nga gihi mo aron makatabang sa pag-atiman sa imsog ninyo nga pananaw. Nindot kay ni siya mga kaudyaka, ayaw gipasagdi ang imong mga mata. Hatagi in tao nagsuporta matag-adlaw. Okay, wag yung tao mga kaudyaka gatrabaho nga di mo gamit og mata. Ba? Antonia, pasound og hawak mo ang bet. Chris Liam, kamo bitaw, sige na lang maghawak mo ang bet. Oh, Maribeth, Tumawan, Jacqueline Padal, Celia Tungan, inga man ni Golden Aya, sayang palangga kuno diha nga ginganlag Peter Pan. Ikaw lugar ni, ikaw lugar Stinker Bell. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre kini nga oras kini nga programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memo Smart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule.
1: Gini, si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio.
6: Atong oras karon sa Star Radio, 42 minutos umin makalabing alas 4 na.
7: Fantastic na hapon!
8: Inubanan sa mga manindot ng music.
7: Manindot ng music!
8: It's Hapon-tastic!

Hapon-tastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Dini lang sa Star Radio! Yummy Emmy! On air!

0: Mommy Emmy on air.
1: Today's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kibasuruka Star, sikat na sikat ganda. Parang naka-remember ko aning kantaha ba? Parang ang gipaigan na ni kita, as ug sugar. Yes, please. Ay, nako. Anang, Banay uso karon, tas deg sugar. Sugar by Maroon 5 di mga ka-star, no? Itong gina-play. It's alternative soft.
2: Wow.
1: And, of course, adlaw nga Miyerkules na po di ay. Yeah, September 2, 2026 sa toang pizza diha, no? Wala pa ka check diha silang kalendaryo. Ako rin ipabalo ninyo, pizza dos na. So sige, welcome sa atong programa karon. This is Hapontastic. Diba din sa inyo hang DJ? Wala, in kondisi.
0: Yummy!
1: As always, yummy, Emmy. Yung makauban hangtod. Alas 6 sa kagabion. Kanya katong na yung padangat diag hugot lines and pickup lines. Ay, gid mo kaulo sa pag-send ni Ana, no? Sa ato ang official text line 0969-484-5454. And then sa Globe 0956-664-7734. And don't you forget to pag-tune in via online stream. That is www.starradiotayasan.webly.com. Ay, gigamit para dali ang pag-tune in ninyo sa Star Radio, mga ka-star. Kana na lang online stream, automatically ninyong sa usa ka click niya na loud and clear. Way mahay sa audio. Ay, klarong-klaro pa na siya sa gugma. May ginaingon diyang dapita. Ay, ako, gugma na naman tayo. And mag-live break ko later sa ako ang Facebook account. So please be there, mga ka-star. Live ta. Ang i-live ni nga to ang programa karon. So ano yung sipiyata sa pagpaminaw or paglantaw sa ato ang Facebook live. I-check lang na diha Emilabs, mga ka-star, ha. Then i-click lang na then pwede po mong mo shout out diha. Parang ginay problema. So sige, sa itong oras, it is now 52 minutes down 4. So welcome sa tanan na itong mga sugi hindi buminaw karoon sa programang Hapontastic. So stay right there. Para lamang sa Star Radio FM. Good afternoon.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
3: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take 2 capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 1 plus 1.
6: 2.
5: 2 plus 2.
6: 4.
5: 4 plus 4.
6: 8.
5: 8 plus 8.
6: 16.
5: 5 plus 4.
6: 9.
5: 5 plus 5.
6: 10.
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
8: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa katasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
9: Manindot ng music.
1: It's Hapon-tastic.

0: Oras sa Star Radio FM, it is now 5 minutes down 5 in the afternoon, mga ka-stars. Adlaw nga, Miyerkules, September 2, 2026. Ginatod ka na to, ha? Sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So, attention sa mga nangita, the herbal nga barato gipiktibo. Ano yan sa itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas kipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule? Dili kamahayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. O gayaw gidula tayong imong lawas mo, bigay panalip di ginakanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa Alkasi Sodium Ascorbate, alang usab sa kasayuran nga ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, rayuma o guban pa, tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi D alkaline vitamin C mo patinaw sa nanap ni mong mata sa Alkasi, protektado ka na. Siyempre sa pamanit hamis, padyod ka. And don't you forget to sub sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis at tasog kolesterol, dili katulog halati lawi di sinyo kininga mo ay sa sakit o balatian. Siyempre kanintanan, available gini sa mga suking butika o parmasya na haduo lang yun sa inyong mga lugar. Thank you sa CEO sa Dragon Fruit. Walain kundi si Ma'am Catherine C. Thank you so much, Ma'am Kat. Ano sa mga ka-star, pagpaday na to sa pagpasalamat, of course, sa St. Jude Funeral Home. Ipanigyosap ka na ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Huwag na po nanimutang. Yes, so may dakal kalag-kalag ayong. Thank you, Sir Eugene and Ma'am Evelyn. Usab, ato po nga pasalamatan ang Ipers Benzel Motorcycle. Kung kamo nangita og sa kanan nga motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Audi, bisita lang yun yung Ipers Benzel Motorcycle, ha? Kaya available sa ganila ang mga motor spare parts, mapabrand nyo man at siya og second hand. So, anlang ka ng visit lang or look for Ma'am Gina and Boss Iper Garupil. Naana diya na imutang sa may National Highway Barangay Mambaid Himalalo. Thank you kayo, Boss Iper and Madam Gina, sa pag-sponsor. Anyway, hello day ta ni Kalihan Wiggins and Mihwa for kanjud sa first time. So kanjud sa ko live siya gid ang unang review. Siya, at the same time siya pwedeng ni comment. Diba? Thank you, my lovable. And matod pa niya, good afternoon, my love. Yes, good afternoon po niya mo diha karon. Kumusta ang kahaponon? Mainiton ba po diha? And hi day ko ni Ma'am Eric Maricel Aguiliones Baldado. Salamat kay Dai sa imong pag-watch diha karon, ha. Matod pa niya, maing hapon, mga peta. Ay, sarap naman talaga ang kape. Pero ang kape, para ra daw na siya sa mga walang kape ling. Ano ba? Nakahugot dayon ta. Ay, ako. Ingon ala, kadali mga ka-star na ito diya. Muna mo yung mga hugot lines and pick-up lines, please do drop lang sa ito ang Facebook Live. Okay. Muna ito ang ginabuhat ka mag-live ta. And for those usab nga magpa-shout out this afternoon, pwede ragid kayo. Wala ragid na yung problema, no? Basta ma-swak ragid na sa budget. It means ma-swak ragid na sa itong oras. Og maswak ra po na siya sa tuwa nga programa. May mga request usab diha, ha, nga ma-fit lang sa ato nga genre. Ala sige, ipadayag na. Padangat lang bitaw sa ato ang Facebook Live nga ka-star. And of course, hello tani Ma'am Dance, good afternoon to you, Yummy Ems. Yes, may hapon. Kumusta mas ang kahapon ni mo diya karon, Ma'am Dance? Are you good or bad? Awit ng barkada by the Itchy Worms. Basta yung unani na ganing orasaha bitaw, no? Orasaha, maka-feel na ganda nga ala, oy. Ala 5 na gyud. O naman yung mga tukar o galasin ko. Kaya di ay wala na ka nagkape. Kay naa naman di ay kay kapiling. Kabalos po day. Kabalos po si Madam Maricel. Salamat kayo, ha. Nindot na nga ko. Muna isakto nga tubag. Muna is yummy-yummy nga. Wala na na nga pe. Na naman na is siya'y kapiling. Bayo nga po sa baguhay nga ni watch karon sa atong Facebook live. Thank you so much. And of course, kuwal mo diri ha kanang feel at home lang mo. Sulod lang mo sa ato ang kusina diretso. Okay, para paghisgutan nato ang angayong paghisgutan. Unsa po gusto ninyong i-share diha karon ha? Kay kaso. Walay kaso. Basta wala mo file, wala rin ikaso. Ay, nako. And Mars Pasyulan Lang Gomez Cabrera. Wow, kaasa ah. Saktong-sakto gini kay. Ano ba? Shoutout ko, loves. Eh, kumakalibs. Shoutout ko, loves, sa akong mga igsoon diya sa Tampokon Dos nila ni Julia og ni Jocelyn. Eh, may hapon ha, ni Ma'am Julia and Jocelyn. Mali, mga jortistahin og guwan, mga pangalan. Mga expensive. Sige. Where's Julia? Where's Jocelyn? Mga expensive ngalan. Hello po rin ko ni Ate Marie Tony Cortuna. Salamat kayo. Good afternoon, DJ Yummy Ams. Shout out ni mo og sa tanan nga naminaw sa Star FM. Thank you so much, Ate Marie Tony. Kumusta naman ka, diha, Ate Marie Tony? Kano sa pagkata magbalik og kita ano? Ay, nako. Sa kuan pa, once in a lifetime. Naman. Wa na gyud balikay ni. Diba? And wala og maayo rang panahon ni si Marito nag maka uli kag lalibertad ing na lang ko. Kasi mo mga kaparentihan para baka makalusot sa ta dito. Ay, 12 minutos man makalabing alas 5. This time check inatod ka na ito sa Rende Store. Yung sa itong ganun yung magka-extra income, ganun magpa-member for registration sa Avon. Personal collection ni Miss E. Natasha Oguban pa. Ato lang mo sa Tayasan Public Market. Stall number 22. Kung ikaw taga Himalalod, ako na sa Gargolis Building. And sa mga taga Lalibertad, lalim ko outlet, tapad na siya sa ATM machine Lalibertad. And sa mga taga Gihulngan, second floor Mega Market Gihulngan City. Stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Muna itag iaga dumala sa Rende Store. Pwede po mo makontak una sa numero para di mo mag sayang-sayang sa inyong pliti o sa pamadiha, no? Ganahan mong magpa-free registration. So, kuan lang ka ng contact lang 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. Daghan king salamat to Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. And what's up? This time check also mga ka-star. Ato po ning ipahinungod, syempre. Hinahatod ka na to sa Ayu Sabon Beauty Soap. Muli bagong sabon, gapang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap. Pang pagwapa nga dili, isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahami sa panit mga kasar. Doon ay avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen, o mga nutrients nga maoy mupaputi o mupahami sa imong kutis naturally. So, diriragin na niyo mapalit sa Tayasan. Diya sa My Cure Pharmacy and X Pharmacy. O dito po sa May Ayungon, Botica Gale and Lorraine Drugstore. Available ng Ayu Sabon Beauty Soap. Ate Mariton, puhon-puhon di GMs, makauli ko kita kits ta mag-message ako. Na, ganahan kay ko aron. As ara kita nagkakita, Ate Mariton, then right after ato, wana. Although naan magyapon ang communication, apan lahi regi ng panagkitais matag-usa, diba? Sige, 14 minutos man makalabay ang alas 5 na sa kapunan mga ka-star. Balik lang ta later ha, right after this break. So stay tuned lang in mo, dali lang sa Star Radio FM.
1: Star Radio. Wow! I feel good. ITC. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako gali si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginambatyag ko kung akon gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45, nakabati ko na sa radyo. About sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapad sa lawat sa
1: DTX 500.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema, gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw din hina sa Detribayo o DTX 500.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Detribayo. Mabibilis sa mga butika.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matag-buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pag-control sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
8: Ako si Michelle Tilatore sa Daguhoy, Sindangan.
9: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
8: Kauna ko alam mo ang ato, gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hinagan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa ila namang pangtuha kon kay nangitlog na pud ang hinahan.
9: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nga gamit ang Wonder Animal Vita.
8: Oo, kung di kayo kausapan,
7: di lang
8: among mga hayukan, ma'am.
7: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agribit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Sabi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakatungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, magnol-nol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.

Atong oras, 35 minutos sumun makalabing alas 5 na. Ala, oy, ang title ani kay Palagot sa Kundra. Murag, sa ginaingon pa mga kastar nga, kaninga kantahan. Palaguton, yung ka. Ay, nako. Hello, dito ni Norhana Magendra. Hi, ate. I miss you more. And Mars Pasulan Lang Gomez Cabrera. Lalabs Ems, pwede ko mo request ang song One Way Tickets. Murag, feel na ko murag Solid Gold Sunday. I guess kaninga genre, no? Taka play ani kay Juan Manisha. Ato ang gina-play karon mga rock bitaw siya. So, san siya kaayo Mars Lang Gomez. And of course, inday Ashley Shane. I mean, adto niya ko karon sa inyo. Of course, pwede ra jud kaayo. Asa day ka live. Okay, nag kuan siya mareg na confused. Asa man ka ninganong gagamit ra manig cellphone niya. Galantaw raman sa cellphone niya. Asa man din siya galive? Actually, na ako PC galive. And of course, ay pwede ko sa akong igtag sa di sa may handa laman nun. Ronald Mandate. And speaking of, no, hapit na rabang fiesta di ha. Karong September 18, mantingali to. Matod pa sa akong igtag sa hello, Dai. Sige raman, guwapa. Ay, grabe siya. Shout out naman dyan. And request ako ng Touch by Touch. Di man tako play Touch by Touch dong. Yung mga rock lang. Rock nga song. Okay, muna yung atong genre karon. Di dyo ko ka kuan sa song yun.

ay The Aggressive Audio. Entitled niya mga ka-sir is Senior Citizen. Sige, shout out sa itong mga nanay, mga lolo o lola. Stay tuned dali lang sa Star Radio FM.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan.

0: kalawasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan, natin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
1: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. Og Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto. Ayu. Ayu. Sabon. Beauty soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlene.
5: William Anfone.
6: Okay.
5: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental, Philippines.
6: Yes. Mm-hmm.
5: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
6: mm-hmm,
5: na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayo yun.
6: Yes.
5: Mayo, mm-hmm, mayo yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
6: Mm-hmm.
5: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
6: Mm-hmm.
5: Sulayin ninyo.
7: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan. Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
8: Mga penata!
9: Ako si Crisita Elma Babor.
6: Mm-hmm. Okay.
9: Ganang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
6: Mm-hmm.
9: Nya, malipong ko, mukutas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa shi, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit, pero aktibo gud kaayo dok.
7: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Banaba Plus.
11: Kan kumangihi, kinakot kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kuhod sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dala sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
12: Mm-hmm. Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
11: O karon, inakos.
10: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
14: Ula.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic.

And we're back into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Kaya sa Rica Star, sikat na sikat. Gida, 5 minuto sa man makalabing alas 5. At ang ginaplay ka ron, G-Fingers. Kanya, matod pa ni Boss Ray nga, G-Finger, gida iyam. Makashock man sa day. G-Fingers, Boss Ray, basta wala na kutsara tinidors lamisa. Ano yung magamit din nato ng pagkamot-kamot. And to Mamaymay Agiri, uy, salamat kay nabuyod ko sa imo music daw. Good noon Pinas, ikot-ikot daw. Thank you kayo Mamaymay Agiri. And of course hello po day ko ni Jun Ray Acabal. Hello DJ, watching from Cebu City. Uy, salamat kay Jun, God bless you. And amping ka kanunay dara. And to Mamaymay, watching here in Dubai, Dubai while galuto. Sige, salamat kayo sa pagtanaw ni mo diya, Mamay, ha? And God bless Amping. Amping sa makanunay yun diya sa may Dubai. And of course, hello po rin sa ato ang kauban sa buhat. Yeah, si Sir Ronnie Librado. Thank you kayo sa pag-watch, Sir Ronnie. Maying hapon, the yummy Emmy sa atong mga kahandos. Ihandos mo. Sige. Thank you kayo, Sir Ronnie Librado. Anyway, sa itong oras, oras na ito, mga ka-stars, 5:17 minutos man makalabing alas 5 na. Ikinimong oras, no? Ginatod ka na ito sa D3 Bayo, D3 nga may visi, yung visi nga may D3. Balisob ka na sa DTX Coffee Mix with ang palalib siya seeds and the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Maray ginaingon, nakakapi ka na, syempre. Naka-detox ka pa mga kasar. Thank you so much sa CEO sa Clinica de Alternativo Products, walain kundi si Doc Ramil Uy. And mapasalamatan usab ta ay galimot mga kastar. Musunod na ang programa ni Boss Angel Shazon, siyang Amigos Capsule. Pag ayaw kalimti mga kastar, ang Amigos Capsule mga kastar, ha, sa pagpaminaw dari lamang gina sa Star Radio FM. Dungog ninyo. And of course, naghatag usab ka na o daghan nga pa premium si Boss Angel. So, ano yung sipyata sa pagpaminaw? There is Star Radio FM, of course. 6 to 6:30 in the evening. And hi day ko ni Ma Mary Ann Narciso. Hi DGMs, good afternoon. Watching from Bindoy. Oy, mayong gabi. May hapon. Oh, gabi na gyud. Wala lang ka minutos nga mo gabi na sa siya. Magabi ni mo diya Ma Mary Ann Narciso all the way from Bindoy. So sa atong schedule day, no? Rotation, rotational brownout. So kaganina, si Nati napuntag brownout. Which is 3 to 4. Later na po na siya mga kasargikan sa tinawgan. Ayungon until Santa Cruz Tayasan. So muna siya 8 to 9 ang schedule. Dahil kana siya matipid tas kuryente karon, ha. Sintingala mo diya. Anyway, wala ko igong oras. Manamilit na sad ko sa kanginan kinilaw. Sabi niyo, ubos nga kanunay nga nagalaga. Yummy, Emmy. Manamilit na nga sa pag-inasamat. God bless. Inamping ta kanunay. I love you all. Bye-bye.

0: Yes, yes, you. May gabi sa mga taga-tayasan. Nas dara-dara mga palangga, no? Atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga kastaridyo sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak. Amigas Coffee. Yes, ang sapay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Diri ta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inaagian nga usa ka ginang usa ka noni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kay ako ra ni siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga gamay, ma'am. Gisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, ay, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka kami Gus Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala ka man ko nag...
1: nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: ata nga po. Ah, mo na ipaayak pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay dili mo inom, no. So karon, ma'am, nakainom mo jud ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga po kay pero man ko katong atay tapos pagbasa na ko sa flyer niya pagkakita na ko dito man ko sa sangi nakakita ana nga okay. Nga kuan nga product and then pagbasa na ko sa yang flyer is para di siya pwede siya sa hubak and then na allergy man ko at that time tapos pagkaon ako og kanang crab naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay nakabasa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak og sa allergy.
1: Okay. So sa atong unsa kang orasa ma'am gi allergy ma'am gi atake?
2: Nagi-atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na hinom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di, mura man siyag na paralyze ang half body nako tungod sa allergy
1: lawa, no?
2: Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana diba kay init man jud na siya no
1: okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
1: Nanaog. So, usara ka siya siya mo gitimpla.
2: Oh, usara ka siya hindi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit siya, ni normal.
1: So normal na mo ba ginhawa mo?
2: Og ni normal.
1: Ang allergy ni mo ba nawa
2: sa? Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kain ning katol.
1: Oo,
2: di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gamintin na gi-ka ma'am si mo baligya ma'am.
2: Yes.
1: Sawa na ma'am na baligya ra ka wa kay
2: ini. I top is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pong pugo gi hyper so
1: wa ka gi hyper ma'am
2: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper
1: so nakauyon hyper, ma'am, na
2: uyon oh, nakauyon sad niya
1: so karon nakahurot taga ko sa ka card
2: I love
1: pa so tapdan na to siya ma'am Byron to siya ma'am no
2: oh nindot siya ang amigos
1: Byron nun ma'am pero makaayo man
2: siya oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
1: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. karong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, dagan-dagan salamat ma'am Emily Irong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So sa paigi paabot na alang-alang sa tanan mga ka-star atong idol of Ray og sa tanan-tanan nga mga taga-tayasan. Nilang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee.
3: Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar. Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Aid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. O siyempre sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. O siyempre dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi G. Borong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ansa pa'y gipaabot mga kastor. Diri sa tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Naguna nga itong tayasan pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito na pita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Yes, and sa pagilangay-langay palangga inom na kitag amigos kinik or valkop. Yes, sa mga taga-lungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa tong Star Ranger Lorin Drug Store. Mapalit niha atong amigos coffee Y&A nga pharmacy, mapalit niha atong amigos coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika og farmasya nga pwede palitan sa tong amigos kinik or valkop. Yes, mamina taglaeng testimonya.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hello, sir. Maing hapon.
2: Maing hapon, sir.
1: Yes, sir. Nala ko'y pangutan na ni mo, sir. Ha? Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Taga-Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Ako balita to, sir. Usap po ka sa mga users na to, amigos, copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir.
1: So...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos, copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. On-air ka karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa tong amigos coffee? Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir. Ako lang i-share sa mga naminaw karon nga. Ako dahil na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Ano, sir?
1: Unsa na siya?
2: Oh, sir, kanyang bakterya na siya na nasa dugo, hindi siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sige, sir. Para yan, oh.
2: Tapos, na-admit ko ato, tapos nakagawas niya, treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment, moro niya po na kung ipaminaw mo, wala siya na naayo, nagyapon ng acid sa kumpiyan, nagkatong magsakit yapon siya.
1: Ah, marasyat kuan, Sir Junel, marasyat acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang ima kay bakterya na.
2: Oo. Okay, bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon.
1: Yeah.
2: No, to, bisagunsa na lang akong gina-take na herbal after ato, niya, na-introduce nina ako ang amigos ko, pimo to ako sa gitry kay grabe naman gutong acid na ko, sir, kay mag-acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya na grabe na pagpagbuhan ka na may soon na ang nervous gani, magsakit na akong
1: Mauna ito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kato nakita ta medyo kuhan ka, medyo dry kayo yung skin niya, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, asidong magusto, sir, niya. Ang giligan ko ka, may time na bloated ka kung kaya, nung di ko kadugab, puno kaya kung kaya, maglisod ko ginawa ato, sir.
1: Hmm. Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato, sir? Unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag, pag nakadugab gani ko, dako niya, ang ako, sir, na hinahingi ko, na wala, dili ko da. Dali sa siya nawa, si ko kining mananay, anay-anay, inanay siya nga nawa, ang gatong sakit sa akong ulo niya, akong tiyan, dili na kay permi puno niya. Dili na siya puno niya, dili na sad kay ko magsig, kuan, magsigdukab sa una, kay magdukab man ko sa una niya, aslum gani, sir.
1: So karon, sir, ang katong mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan.
2: Nawa din, sir, nakaloyan din sa amigos ko, sir, nawa siya tanan.
1: Asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
2: Oh, wala na, sir, kay mabatsagan mag-ibig mo kung mura to siya mo-attack ito siya nga bakterya kay mura siya kumuto ni mong tiyan ba? Karon saloy sa ginong nga nag-inom ko amigos ko, wala na din, sir, di na kahit kuha na kong tiyan.
1: May gani, sir, no, kay nadali ni mo, sir, kay kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kag dugo, sir.
2: Oh, mo dito to time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko kanang nisuka ko siya murag pathis niya pag-abot na ko dito sa hospital ni first blood yun, sir, nigawa sa kong kuan.
1: Okay, nalibang yung kag dugo, sir, at the time.
2: Oo, oh, ato, sir, niya, mo to na kuan sa doctor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanog si ginom antibiotic, ni grabe akong acid, sir.
1: Ah, so
2: hindi na kay pag trip.
1: So tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, gi-wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang balatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kay tabang to ni sa amatibok pamilyal. Bina sa kong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week rin siyang pagawa sa hugaw.
1: Ah, so dili maka... Dili, ato na rin, sir, dili makalibang kung tarong imong asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice ra kag duha ra sa usa ka semana niya. Moto niya. Na-introduce na ginamong amigo sa mong tibok pamilya ga-inom. Moto pag inom niya, sir, sa usa lang kasi pagtaw, dagan na siya ng gawas ng mga baho ba nga napundo sa entiyan.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mga asawa.
2: Oh, everyday na siyang pagawa sa ugal, sir. O sa'y gari ka duha, o sa'y kabunta, gini kagabi ipod.
1: Okay.
2: Ako kayong tama so, ng mga amigo,
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, o sa'y ka-advise ni mo nila, sir, proven gira sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advise ni mo, sir, sure ni, proven and tested gid ang atong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, proven and tested gid, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested gid, sir, sa tibok na kong pamilya, mo ni ang ginagamit. Ultimo gani ubusip on kami kanila nga mong inon, dili namin mag-inom ang mga tambay.
1: Lastly, sir, naipangutana, sir, naipangutana, lastly, ning text si Alipap ko na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Jonel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Alipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan man kayo hindi paminaw, lagi na api doon pa niya. Lain kayo mong paminaw. Likid siya kondisyon ni mong lawas.
1: Karon, sir, na kondisyon. Kondisyon ay mong lawas, sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si Junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na, imong isis, sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo makakaya naman sa kumpinan.
1: Ay! Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kay kung kalipay, sir. Pagod sa Amigos Coffee, sir. Kay mo naman. Na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na all, ha? So, kisa ganito, once again, sir, kisa ito'y pangana to, sir?
2: Si Jonel Peroso, sir.
1: Jonel Peroso, diya sa Merida.
2: Merida, Liti.
1: Merida, Liti. Dagang salamat, Sir Jonel.
2: Salamat, sir.
0: Yes, dagang salamat, Jonel Peroso, gikan diya sa Merida, Liti. So, sa paig, ipaabot ang mga taga-Tayasa, ang mga taga-South of Cebu, mga taga-Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C, ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipaabot sa matag-usa, adto na, so kaning tungura, maminaw taglaing testimonya, di rin napuntagikan sa Negros Oriental.
3: Pugiga ato yung taon.
1: Okay, tagisag ito, once again, kisag ito yung pangani mo.
3: Si Bergie Ismiro.
1: Bergie Ismiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am, Negros Oriental.
3: Oo. Oh.
1: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Baray, Bergie. Isalaysay ko noon na mo, be, unsa to'y paghitabo sa imong kinabuhi, nga wa pa ka nag-inom mo Amigos Coffee?
3: Sidyo kong luyaha, kapoy kaayo.
1: Naunsa man day ka?
3: Nakuha mo ko, nasak... Sa nadilim ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mintag din na itong balik. Amigos Coffee, sige na akong giinom.
1: Naon sa panday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mga?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminom, murag, alayan lagi kaayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, na stress ko no ko.
1: Naon sa trabaho?
3: Stress ko no sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di na po kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: kabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyod.
3: Adili, giyod.
1: Surrender na giyod.
3: Yan, sakay mix series, patubag dumagiti, na, nangihi man kuno ko sa series ko, no?
1: Nangihi ka sa...
3: Gabaan na, di ko na ng series. Sige, balo, adyo ko ka balo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala ka, wala kasi muna huna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to ka buwan na, nai?
3: Mga unom yun.
1: Unom ka buwan, ngay nga atoy mong kahimtang.
3: Nya. Nakadungog akong Paris, bahin na ng amigos. Iya, kung ipalitan.
1: Okay,
3: iya. Ingin si ito, karun di ako nuday, matumara, ay nagutuma, ay nag-inom ka ng uban.
1: So, nag-inom ka, amigos?
3: Bilang kagod. Buntag, unto hapon, yun. Iyan, ipainom na ako.
1: Katulogin mo, imnon na ko tao ng Amigos Coffee.
3: Ora, karuoy taon sa Diyos here in town. Luoy yan akong kaywa. Ano mong kuy kal...
1: Mga pila ka kuan, mga pila ka buwan ni mong ininom sa Amigos.
3: Mga, kuanan eh, tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang, katong medyo wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, ano? Ni mo nga naayo ka.
3: Mga unom dyan, kuno, ingon kong Paris.
1: Unom dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos si Mulawas.
3: Doha
1: kabuhan?
3: Okay. Pag human ako, inom. Kaya mga layan naman kumaato sa uma.
1: Layan na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
1: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal. Trabaho na ka.
3: Nya. Wala lagi ko eh. Di lagi ko bati o kainit noong Kuya Angel. Wadyo'y bati yung kainit. Ganahan dyan ko kain mo sigig sarbaho.
1: So nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee.
3: Kaloy sa Diyos yung tao. No? Kaloy sa...
1: Kayo lang sa din tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po da.
3: Naon niya kay boring man kaigo ko'y buhat yun.
1: So bali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, bali daan sa bukid sa gihulngan?
3: Ibabaw sa tinayunan.
1: Ibabaw sa tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tibangani mo gani? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na-experience gini mo nga epektibo dyan ang atong Amigos Coffee?
3: Nindot dito ayaw na, gana-gana kong mga basiyo, kaya mga may sige agpalit sa kumpares.
1: Amo nang ingon ka nga, imong pailisan.
3: Gani.
1: Asa man magpalitan imong pares?
3: Ato sa kuan, ato sa, kanang nga lang, San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy,
3: Ari po sa Kajulwar.
1: Ay, sensasyon na
3: ba?
1: Sensasyon na. Ari ka magpuminawan sa Like Radio. Kaya nag-live man taro sa Like Radio. Ikaw gino'n niya. sa ilaw na ikaw buto sa luar, DYCL.
3: Butar gani. May ato kay... Looy sa ayaw po.
1: Pero okay yun na. Okay yung paminaw ni mo sa itong Amigos Coffee.
3: Matay nindot. Diyo ka ayaw. Pagka nindot na dyan.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na nai.
3: Mga kuan na, walo na ka bulan.
1: Walo na ka bulan. Sige na yan, kay Murag na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay ra, tagaan natin kag napo ka box ng Amigos Coffee, ha?
3: Hala kanindot. Ha? Sige. Ano, dapat na ko rin basi, mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kay wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa kagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan ti ka, ha?
3: Oh wow, kanindot.
1: What na lang, basing Lunes. Ako na ipabilin niya. Basing Lunes, Martes, Miyerkules, basta karong si Mana, ha?
3: Okay.
1: Bato-ato lang si Mumbana, ha?
3: Okay.
1: Kita may pangalan si Mumbana.
3: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Sige niya, kuan. Unsa ni? Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian ni mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napo kakilong buga sumay.
3: Hala, daghang kalakain, salamat sa Ginoo, taon, oy.
1: Sige ha. Kuan, dito ha, basig mga Merkulis lang pa ito ay mabana o Ruibis ha, kaya kung pahapitan dito bugas o na po ka, na po ka box nga kape.
3: Sige nya, salamat daan kuya nya.
1: Sa katoy mo testimonya tininood to ha.
3: Tinuundod ka ayo, bisaya dirigan niya akong mga silingan, daghang ni suba, namalitpod sila.
1: Namalitpod sila?
3: O, okay. Tingala mo siya, tingala mo silang kunong nalagsik kuno ko gahat.
1: Ah, nalagsik ka gahat. So, alang nanay, sa tipangani mo?
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garos DYCL, kay daghang kay naminaw rin sa kong program, kay gilayab ti ka. Usay ka, okay. Usay ka sultin mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit, pamalit din mo. Kayo, lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay kayo?
3: Ipitibo din ka ayaw. Oh.
1: Ah, nagagayang salamat na ni Virgie Esmero, tagasa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulngan.
1: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
3: Oh.
1: Ah, nagagayang salamat na ay.
3: Sige, salamat.
0: Gas, dagang-dagang salamat Nanay Virgie Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Orient. Ayas, alang o galang sa tanang mga taga-tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palangga. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa juta kakita o alibyo palangga. Sama ni Nanay Esmero nakaihintaon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha aradi ay sa tong Amigos Coffee. Wow! Pag-apay gipabot palangga diha pa ilaing testimonya gikan sa Bajan, Cebu.
1: Isa yung pangani mo, sir.
4: Tony, sir. Tony.
1: Tony.
4: Estelioso.
1: Estelioso.
4: Oo. Oh.
1: Ah, Sir Tony, ha? Tigpaminawan sa Bunal FM.
4: Oh, paminawan kasi. Kadaan lang ako sa paminaw, sir, para makuha ko ba? Makuha ko, makilaw yun. Nitilaw na ko sa Amigos.
1: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Ha? Pila na kabaksi mo na tilawan?
4: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta. Pero, sir, nipalit ko sa kabak.
1: Okay. Yon,
4: na ano na, kondisyon na lawas ako, sir.
1: Kondisyon ng lawas, oh. Pila may, pila man tayo sa panay, ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
4: High blood mo ko kasi sa una, sir. Nang hopong ko, sir.
1: High blood? Doon yan, nang hopong?
4: O, nang hopong yung kamot, yung paa ko ba?
1: Imotil. Tagalog na ito, Sir Tony.
4: O, oh, Vicam ko sa Manila ko, sir. Pero niuli ko na ko dili kasi na alapalap na yung pananaw, good?
1: Basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Ah, yung nga, sir. Kasi tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa Amigos. Kaya nakita-kita na ko.
1: Nakita-kita na ka?
4: Oo.
1: Oh. Unia, kapusta yung blood pressure? Pila na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila
4: tapos na ka? Nagpa-BP ko sa kung sa symptom, dito sa badyan, 160 over 80 na, sir.
1: Oh, sa una na yung pila to, Sir Tony?
4: 210 over 196.
1: 210 over...
4: 196.
1: 196?
4: Oo. Oh.
1: Grubihago, di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony?
4: Ano din ang lipong ta kasi? Liso kayo kong paglakaw. Agak ko sa kong pumangpon.
1: Okay. Inagak na dahil ka, inagak na ka.
4: Oo. Oh. O, karan, di na ko nang paagak sa kanila. Maklakaw na ko mag-usay. Exercise, kadabuntag.
1: Kalakaw na ka?
4: O, kalakaw mo siya. Ayos, kita na ko kwan. Pero, di pa sa una ba, magdika ko sa Manila, gusto, wala ko makita, karon may nakakita kasi, at inom na ko, gikan ko sa dumanog, nipalit magyabong ko, o, yanin ko sa badya sa koeksyon.
1: Ah, gikan ka dumanog?
4: Nipalit ko usab. O, sa dumanog, dagang amigo, sugod.
1: O, daghan dito, nga diri sa badya, napo diri, daghan diri sa itong merkado.
4: O, yun, napapalit ko sa koeksyon.
1: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos coffee, Sir Tony?
4: Dugay-dugay na, sir. O sa katuwing na kapin, sir.
1: O sa katuwing kapin? Sir,
4: lang,
1: okay.
4: Pukulpo ko lang, sir. O sa'yo, walang kwarta. Nagunong, tapos pagkakwan tayo ng anak ko, palit ka ng usap. Okay. Unong-unong lang ko, kasi wala mo ko kwarta ng minti ko, kasi hila na ko makatrabaho ko.
1: Pila, ay, by the way, pila edad mo, Sir Tony?
4: 55, sir.
1: Bata pa, 55, no? Ang taas kay mong high ay mong blood pressure plus ng hupong pag yun.
4: Oh, ng hupong. Eh. Kalawin sa Diyos nga, sir. Nakatulad, tila-tila ko sa amigos. Wala na, wala na yung hupong na ko ba?
1: Wala na ng hupong yung matiin.
4: Wala na, sir.
1: Yung mong blood pressure, ni ubus-ubus sa sano. Grabe, no? 210 over 196.
4: 196.
1: Grabe, hapit pa po ni Libin. Oh, niya. Karon.
4: Taas kayo. Ano, 160 over 18 na.
1: 160 over 18. For one year, ni mo nga, ino mga amigoscopy niya, dili, pag yun, straight.
4: Hindi ba yung sleeping? Kasi, masusay kasi, wala ko kwarta, good?
1: Okay.
4: Kaya, pagpapulong ba?
1: At least, sir, naminaw ka rin si mong radio, sir, no?
4: Oh, kadaan mo ako, sir.
1: So, kadaan
4: mo ako, sir.
1: Sa tanan nga naminaw ka rin, sir, o sa ika-advise ni mo nila? Okay, sir.
4: Sa tanan nga naka-minaw ka rin, mainaw lang mo sa amigos para yung sakit, mawala. Mawala. Ang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan. Basta mo kayo mo kanya, amigos.
1: Probin at tested yun, Sir Tony.
4: Probin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ko karoon, sir.
1: Laksik na.
4: Yung na, kasi karoon, wala ba simbol yung anak ko, akong di paabot. Karoon katapusan, no? Simbol siya, mapalito ko, amigos.
1: Palito po kag, amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, Sir Tony.
4: Tony Esquelioso.
1: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
4: Oo. Taytay Badyan.
1: Pila edad kayo, sir? 55, no?
4: 55. Oo.
1: Kasi sa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
4: Salamat, sir. Salamat.
0: Yes, naganagang salamat, Sir Tony, diya sa Badyan. So alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Managing on day dali dimi ha. Usa lang ka kapi palangga. Tatak Amigos Kinik or Balco. Yes, dagang salamat mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental o mga taga South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Dagang salamat palangga, wa na tayong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian. Basta kape, tatak Amigos Coffee.

0: balik si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500
2: mapalis sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Nindulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DJX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: So maayong adlaw kanatong tanan, ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte, og na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa, so sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal, so doon ay alibyo ni ini. Og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital, gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan, so pagpa-check up na ko okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kay.
0: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
5: Oh la la,

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Christy, sa pakong sili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
5: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
4: Kuan na 6 months na dayon. Puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyo hanga as mo sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Ako ni si Carmelita Mangyaw, nagpalit sa inyong product na nuts of UID o linamins oil o nasong kopi o cervical o remain o nuts eye drop. Ako ang gaitis manggod ko, ma'am. Ganit ko ang nakay sabi ko kung programa nga para ka isiya magkayo yung sakit. Kung ba na po na ano si sagit na tipo, ganit po si Ani kay mag-ayong manglero, hindi tinagod si Anong yung product ni Ma'am Aileen. Hindi na ganyan mo pagpabulag anak, siguro ganyan siya pali. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga naayo yung mong sakit.
7: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayo sa lawas.
8: Hilin Babur. 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumagitira ka na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
9: Okay.
8: O deyon, lami po ang katulog.
9: Karon?
8: Katungo pa ka tilaw. Katilaw sila. Kanang capsule o
7: coffee. Mga pena ta!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Aswagandha, Barley, Malunggay, Insulin,

Mangosteen, turmeric, goto cola, garlic, beetroot extract powder, gabun extract powder, dragon fruit, go! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon fruit, go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa dragon fruit, go! Dragon fruit, go! Pure energy.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio. Lasais, 57.
4: Og siyempre, alang sa to remind ya capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
5: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
6: 1 plus 1.
7: 2.
6: 2 plus 2.
7: 4.
6: 4 plus 4.
7: 8.
6: 8 plus 8.
7: 16.
6: 5 plus 4.
7: 9.
6: 5 plus 5.
7: 10.
8: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
9: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
4: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Bill Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakaan mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na kuy pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Alex. Nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Testimonya sa Wonder Iswalin.
10: Si Wilson Tamura, Chief Tamura sa Lawyer in Balfour City. Doon naman po kayo sa radyo. Ingin mo po, si Sunray Explain kay Hayahay yung lukan ko. Hindi po mo titik-titik yung lukan. Wala po ng kapoy. Kaya amo na yung sulayan. May ito siya. Sulayan lang sa Wonder Iswalin kay mismo give ko may kasi natin din sa Wonder Iswalin kung mahin mo. Lamig yun yung kamating.
9: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
12: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
13: Unsa man tong imong sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit.
12: Nagkakay protect ako dok. Iko ka tulog. Iko ka siya. Iko ka tagawas. Iko ka pangit.
13: Sada na kainom ka Dragon Fruit capsule o kape, minindot na gindi mo paminaw.
12: Oo. Oh, salamat ko na niya mong produkto so, dok.
13: Okay.
11: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Ayan na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule.
2: Mm-hmm.
1: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo, painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
2: Yes.
1: Maayo good ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
2: Mm-hmm.
1: Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Kaya may buntas na rin itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito ipaila itong kapangalan, no?
4: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
3: Okay, salamat kayo nang...
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na ho sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Oh la la.

0: 500.
1: Si Erin Grace Paglumutan.
2: Ako,
1: may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So wow, Catalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS.
3: Sa isa ka adlaw.
2: Two times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
1: Juice 7 lot. High blood gid ko.
4: Ano sa unang imo?
5: Blood pressure.
1: 180 over 103 times adi ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto. Kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga pinakapabukta sa agama, DTX, COVID-19.
7: Mga ga-DTX, mga ga-Didri Bayo, hello, hello! Ay, usa ka mahimsugon. Mabungahon nga adlaw, usa ka malipayon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome ning atong tulumanon. Hello sa to mga viewers via Facebook Live. Ang mga naka-tune in ato garon, naka-standby mga higala sa ilaha mga radio nga ganun ay gasunod ning atong programang kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lima Nolo, mga higala sa inyo, mga simiaan. And of course, kauban ninyo kanunay usab, ha? Ang ato ang mga ibigtibo nga mga products, ang mga klinika products, mga higala nga available sa mga butika. Oy, naka DTX 500 na. No, di gyud pagkalimta, no? Di gyud masipyat kada adlaw. Naka DTX 500 niya, nakakapi na. Oh. Sige na ha, mga pinata, mga higala. Magalamis kapi, oy. Muning kapi, mga higala, nga mo kumpleto sa imong adlaw. Muning kapi, mga higala, nga mo pawala sa imuhang kalaay o kakapoy sa imong lawas. DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Ang herbal capsule, mga higala, usab nga makatabang sa tong adlaw-adlaw nga buluhaton, makahatag dugang o kusog sa tuang mga activities. Ang kapsula, mga higala, nga makawalas pagbaminhon o pamoy-poy sa lawas. Mag D3 Bio kada adlaw. Ang atong mga products available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
7: Ando na yon sa pinakaduol nga butika. Pangitaan na yon diraan D3 Bio. Pangitaan na yon diraan DTX 500. And of course, ang atong alkaline-based nga vitamin C, no? Patsanag yung gaay ang lawas kung na enough nga vitamin C. Basta lawas nga na enough nga vitamin C. Lawas ka na, mga higala, nga layo sa balatian. Lawas ka na, nga daling maayo kung magkabalatian. So sa mga nagkaedad nato, dira nga mga nanay o tatay, pugong sa edad ba? So, bisan may edad na, hamis o hugot gihapon ang pamanit. No. Iwas mga kunot-kunot, mga wrinkles-wrinkles, dira ba? Mga fine lines, no, sa naong iwas-iwas anak ba. Oh, magmaiti si kada adlaw. Oh, once a day or twice a day. Anyway, let's talk about mga higala kining bad cholesterol. Kining ato ang dugo mga higala, dira makita ang ato ang cholesterol. That's why magpa-lipid profile ta, magpa-blood test ta, dira makita na siya. Makita dira ang LDL o HDL. Ang kaning LDL mga higala, muna siyang gitawag nga low density lipid or bad cholesterol. Ila doon sa gitawag nga bad cholesterol that can lead the host of having cardiovascular diseases. Muna makaguba mga higala sa tuang kasing-kasing. Muna makaguba sa tuang cardio. Kining mga bad cholesterol. Ang mga several studies nagsuggest na kinahanglan yun ta og antioxidants. Nagikan sa itong mga ginakaon. Kinahanglan ato gining intake. Mag-outsource yun ta. Kinahanglan yun ta antioxidants para pangontra na ito aning oxidation, aning gitawag nga cholesterol. Mubantok man eh. Muna sila yung mga mantika, mga fats, nga mugahi, matulog. Nga kunaan na sa itong sistema, sa itong lawas, barado ang ato mga ugat. Hinay ang sirkulasyon sa dugo. So, kinahanglan taog antioxidants. Mag-outsource yun ta. So, pinaagi sa pagkaon na to, or either pinaagi sa pag-inom sa supplements. Kay parihas aning atong DTX 500 na ani siya'y mga antioxidant oxidants nga suggested by the studies isang tasa ng kape para guminhawa DTX na makatabang mga higala sa mga pagpa ubos o pagbugong mga higala sa oxidation process sa cholesterol na apoy anti-inflammatory properties, di ba? Pagkalindot, no? Actually, ang DSA nga naa sa DTX 500 ang antioxidant mga higala nga gitawag nga octacosanol usa kini ka powerful nga antioxidants nga makuha nato sa sugar cane na ani siya anti-inflammatory. So malikaya nato ang paghubag-hubag dira. No, paghubag sa nagkalain-lain nga parte sa itong lawas, including ang paghubag mga higala sa itong mga ugat. Kaya pwede mang good nga muhubag ni nga itong mga ugat. That's why na ay aneurysm, na ay plaque, then later on, mga higala mo, nipis ang lining sa ugat, pwedeng mubuto. Kung itong gilikayan, kay kung possible nga mahitabo na, pwede nga magka-stroke. Or either magka-heart attack kung sa kasing-kasing na siya. Or kung sa uban nga parte sa atong ugat, pwede magka-aneurysm. No? Pwede usap mga higala magka-pulmonary embolism. No? Kung mahitabo na sa baga, magka-pulmonary embolism. Onya, kung sa itong mga ugat-ugat na mga higala, magka-problema ta sa ito ang varicose veins. Yan. No? So na ay mga ugat mga higala nga mo burot, mo hubag, mo huyang. O saan yung mga higala? Ang pinaka the best is ginahanglan yung tag antioxidants. Manamukaon yun ta. O kundili man ta makakaon na agin tay imnon. No, nga herbal supplements. Kada adlaw DTX 500 na ni si anti-adipose tissues. O naapon ni si anti-cholesterol limia. So, maayos siya pangontra sa cholesterol. Naasay mga properties nga makapatabang sa pag-reduce sa LDL or bad cholesterol by promoting the production of HDL or good cholesterol. So, ang iyang ginabuhat, ginapakunhod niya ang bad cholesterol pero iyahang ginapasaka ang good cholesterol. Ano yung nakalindot? No. So, kargado tao good fats para nga malimpiyuhan na itong mga ugat. Nay, tay, magkaedad ta. We all know nga ang atong lugo, ang atong ugat mo'y usa sa mga problema yun nato. So, usa sa pinaka-the best nga i-maintain nato nga herbal ana is kining pag-inom nato sa DTX 500 kadaan daw. Pwede po mag-maintisita kadaan daw. Then, pwede usap D3 bio kadaan daw. Ang visceral fat, no? Kabantay mo ng atong buyon, managko. Ang atong visceral fat, mga higala, mo ni ang tambok na nag-putos, mga higala, o nag-libot sa atoang internal

ako atong buyon. Be, pangutan ako. Sedentary lifestyle, diba? Kung sige taglingkod, mas daling mo dako atong buyon. Kulanta sa exercise, kulanta sa pasingot. Ikaduha, sobrang pagkaon sa mga carbohydrates. Kung magulpi na to ang pagkaon sa carbohydrates, pwedeng dalian mo dako atong buyon, no? Pwedeng daling mo dako, maghingala to ang buyon, atong tiyan, daling mo dako. Oh. Sa pa, pag-inom mga higala sa mga alcoholic ng mga drinks. At sa pag-yon, ang mga pagkaon mga higala sa tamis, dali, or mga pagkaon nga taas og calories, dali kay tanga manambok. So, pwede nga mag-cause kini og visceral fats. Ayan. Sumala sa mga eksperto, ha? 10% sa tambok nga nasa tong visceral fats, nasa tong buyon. Dili mahibaluan mga higala nga ang uban dili makita. Bisan uban niwang gani pero naaday visceral fats. Pwede gihapon mga higala nga magka visceral fats. Na may gitawag gud nga tofi. Mga tawo nga tofi. Unsa man ang tofi? Thin outside, fat inside. That's tofi. So, niwang lang taon, pero ang tambok mga higala nasa sulod nga bahin sa lawas. Ang visceral fat nagakos kini mga higala sa inflammation or paghubag sa bisan unsa nga parte sa ato ang organo nga delikado kaayo nga kondisyon. So, number one, ato yung paningkamutan magmugamay-gamay, no, ang mga visceral fats. Mag DTX 500 o mag Mighty C kada adlaw. Makatabang gini mga higala nga mapugnan na to ang paghubag sa mga internal organs sa tuang lawas. Nindot ang pag-inom sa DTX.

0: So kana nga mga hormone, leptin o ghrelin, muna'y gapugong na to nga dili na to matamaan og kaon ang ato mga ginakaon. Oy, hunong na kay busog na ka. Hunong na kay daghan ka gikaon. So, atong pugngan ang mga unwanted fats, mag DTX 500 taog mag Mighty C every day. Sa mga nangunta na, Dok, asa man ta ka-avail, ana? Well, naa sa pinagadool. Aduan ninyo sa pinagadool nga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Mag DTX 500 kada adlaw.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Kolay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha kakapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan mag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
5: Napaganing DTX copy o kining Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun isang sa una pahang karon. Iganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyan o may ako inumon. Ganaman ko'y kanang liuma. Nangawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareho sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo at may

0: pa-araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Hello, may gadlaw. Kisa itong ngalan.
2: Ako si Borix Valencia, taga-Dipulog, Anahaw.
1: Gatumar ka og D3 Bio?
2: Oh, gatumar ko.
1: Nganong gatumar man ka og D3 Bio tayo? Sa marahin mo hanggibatyag sa una?
2: Nagsigi ko og sunggo. Garabi nagigay nga sunggo. Yan, nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko. Mauna nga, pasalamat di ko, ana.
1: Nalospad na ka? Sa man, maglipong ka?
2: Oh, naglospad na di ko, ana. Sige, sunggo. Yan, galipong ko. Nakatumar ko, ana. Naulian ako. Nagproblemag mayo, eh. Huna-huna naman ganyang dadon ko og doktor niya kay kining kapigado lagi mutong ani tumar lang ko ana kay nakadungog man ko sa sibya sa radyo mutong naulian ko.
1: Unsa ingalan gani ni mo tay?
2: Jose Borix Valencia, Anahaw, Dipulog City.
3: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.
4: Si Frisi Dayon, taga Purok Paglaom, akong edad sa isinta isite. Ako na batyagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati-liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya si Mana. Duwa ragyan sa isa kaadlaw. Kunya, pag-uma, inom na po ko. Wala na po na batyang. Wala na yun, kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang inom. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag inom po ang DTX. Parisan po na akong may pisi. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang ibot niya may isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi na akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
3: DTX 500. Mali sa mga butika. X10. Good supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabas kog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Rosanne Bao, akong bana, sang nag-edad 40 anyos bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
3: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Tignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline, nga

0: Mag-mighty C kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C, ha? O kana nga vitamin C da kontabang nas may mga high blood, no, mga may mga diabetes da kontabang na kontra komplikasyon sa mga kaugatan. Ang vitamin C mga higala gapasaka sa tuang collagen production sa tung lawas. Pag naatay enough nga vitamin C mga higala, eh lawas ka na nga batanon ganunay. Di ba galimtan ha nga itong mga products available sa mga butika sa inyong mga lugar. O yung atong Extend Herbal Capsule by the way di ay. Kanto mga ato ang labing-labing ni Mrs. Mga Mister. Okay pa ba ta? okay pag yun na? Okay pa? Eh kung medyo luya na, mag-extend herbal capsule para mapabalik na to itong kusog mga higala sa kanhing batanon pata. Yay ka. Extended ang ligaya, extended ang saya, basta naka-extend herbal capsule. Kung sa kanika herbal nga capsule mga higala nga makapataas sa stamina sa lalaki sa panahon sa labing-labing ni Mrs. I-extend mo na yan. Ang atong extend mga higala available ni mga higala available sa mga butika. Kung naamo diri sa Buanga del Norte particularmente sa Dipolog yan. Tuan ninyo na pinakaduol nga mga pharmacy sa inyong mga lugar. Then of course ang ato ang DTX Beauty Soap, no? Kaninga sabon ginama gyud ni siya. Gibuhat gyud ni siya para gyud ni siya sa mga taong may mga suliran, no? Mahitungod sa ilahang panit. May mga skin problem, may mga allergies, skin diseases. Katul-katul sa panit, yan. Dali kita magka-skin problem, gibuhat yun ni mga higala. Kini nga sabon, gibuhat yun ni siya sa may mga suliran sa panit. Mag-DTX Beauty Soap na. Para beautiful lang atong panit. Beauty skin, mga higala. Oh, ang nakanindot kina siya ay whitening effect. Yan. Makapaputi siya. Then, of course, naasay antimicrobial properties sa mga kagaw nga gatapot sa tumpanit. Iyahang pamatyon. O, mga parasite nga nasa panit, mga higala, pamatyon anang DTX Beauty Soap. Naas mga butika. Speaking of mga kagaw, no, bacteria, mga viruses at itong lawas. Walay makapugong mga higala sa kaepektibo sa paginom sa D3-bio. Kumuhisgo ta og kagaw, parasite, bacteria nga naas lawas. Another benefits nga makuha nato sa paginom kada adlaw sa D3-bio. Usbon na kuha, D3-bio. Herbal food supplement na siya. Naas mga butika. Pwede ta magkainuman ng kadaanlaw. Kaduha or katulo, mas labing maayo. Muna i-maintain na to, tay, nay. Ang D3-bio, kung kadaanlaw nga gainom taani, gina-power up na to ang gitawag nga ketones or ketogenic process sa lawas. Kabantay mo anang ketogenic diet. Yeah. Ketogenic diet is known as a diet mga higala nga gitun-an sa mga eksperto nga makapataas sa kinabuhi. Gani kini nga klase nga diet, ketogenic diet or keto diet is a diet which high fat with very low carbohydrates. Ang imong diet ani laban kaon ka mga pagkaon nga taas og fats. Good fats. Yun yung imong carbo ani ubos. Low carb diet, ginapaubos nimo ang imuhang carbohydrates. So, dili kay kagakaon ng carbohydrates ani. Laban ginakaon nimo is good fats. So, kini siya nga klase nga diet gasugo ni sa imong lawas to force sa pag-burn sa fat o sa pag-fuel instead sa carbohydrates. So, ginahilis niya ang mga fats o niya gina-fuel ni mo imong lawas sa good fats instead sa gitawag nga carbohydrates. So, dili na kay kamukaon o carbohydrates ani nga diet. So, kini siya, mag-lead kini siya sa gitawag nga metabolic state nga gitawag nga ketosis. Ketogenic diet has been known to protect the body from fatty liver. Yan. O sa bagyo, diabetes, Alzheimer's disease, and even cancer. So, kung i-adapt ni nga klase nga diet, nakontabang. Paglikay sa mga balatian. Nya, kung naatay D3 ba, yung mas monindot ang effect sa ketogenic diet kay ang D3 bio taas og medium chain fatty acid. Muna'y pagkaon dapat, diba? So nanatay MCTs. So pag inom pa lang nato sa D3 bio, naanay fats, naanay good fats nga atong ginasulod sa lawas. So, nindot siya. Muna yung mga rason, mga higala, nga nindot ang D3 bio, labi na yun sa mga tao nga ga-adapt o ketogenic diet. Actually, daghan man ang ga-adapt aniron. Kay known naman siya nga klase nga diet. Daghan ron ang ga-adapt o ketogenic diet, intermittent fasting. Kung naamoy ing ana nga klase nga form sa diet karon, labi na gyud to mga health conscious nato. Kung naamoy ing ana nga form sa diet, mas patsada mga higala nga imni na ninyo og D3 bio kada adlaw. Mas monindot ang effect sa inyong intermittent fasting o ketogenic diet. Nga naman, ang kuan manggod ang D3 bio gapa-increase siya sa fat oxidation. O niya, ga-support siya sa ketosis. Niya, gawas niya na iyahang ginakontrol ang atong appetite. Gana sa kaon. Muna'y nakanindot sa D3 bio mga higala. And of course, pag naatay D3 bio, ginapa-improve ni atong mental clarity. Maayo ang atong paghuna-huna. Maayo ato ang thinking. Hait atong memorya. Diba? Sa mga nagkaedad, dira? Diba? Kanunay na itong ginapahinomdom, mag D3 bio yun. Kay very precious, kaayo very priceless, kaayo mga higala. Kanang atong memory. Kumawa na mga higala, makaingon na lang tanga na unsa naman taon is mamang papa nga nagkabata naman yung nagkabata, diba? Maingon dahil ng uban. Nalibalik na sa pagkabata sa mamang papa. Kay ang tawag niya sa iya mga anak, papa naman, mama. Nabaliktan na, no? Nabalik na iyang una-una sa pagkabata. So likay ka na mga higalang mahitabo, labi na sa mga nagkaedad na mag D3 bio kada adlaw. Yan, naa sa mga butika. Sa mga mahiligon ng kape, I know nga, ganahan yun ng kape. Labi na yun kung na, may edad na ta, mangita yun ng atong coffee nga ginainom. Instead nga hunungon ninyo na inyong kape, kay lagi may balatian na. Instead nga hunungon ninyo na, alis di, pulihin na og DTX Coffee Mix. Pulihin na og DTX Premium Coffee. Herbal coffee na ha. Pansada kayo na nga klase nga kapinaas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko kaya itong oras limited kayo. Huwag po, nagubunuban na gihapon ta. The same nga oras, the same nga sibiyan sa programang kasayuran sa mga banglawas. So say babay ko, salamat sa itong mga consumers, mga kaklinika. Ang ato mga product usbon ako, DTX 500, D3 Bio Mighty, si DTX Coffee na ito. Naas mga butika ha. So say babay ko mga higala. Sa mga mahilig unog kape, tara kuyog ta kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:02.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa paayong pangluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
4: Maing adlaw mga suking tigpaminaw, welcome sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective nga paagi para sa healthy nga panglawas. Hatod ka nato sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit 12-in-1 700 milligrams, ang ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga ka-Dragon Fruit, ang Bugtong Herbal Coffee Mix nga adunay libreng insulin extract. So karong adlaw mga suking tigpaminaw, ubanin na pud minyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran na bahin sa maayong panglawas. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome ka Dragon Meal. Welcome usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod higala sa ato usab nga programa ka Dragon Meal. Ang pagpakabana sa maayong panglawas, importante mga suking tigpaminaw masunod ninyo sa inyong mga suking sibyahanan sa kanang mga dapit. Bisaya so gamin din ano yan sa mga suking tigpaminaw ubos higala alagad sa kahanginan nga sa kanunay naghahatag kaninyo og dugang impormasyon sa insakto nga paggamit sa ato usab nga produkto. Ana sa sakihan sa nakagamit o nakainom sa ato usab nga kapsula, sama usab sa pag-ingon nga napaka-epektibo, napaka-garantisado ang atong mga produkto mga sokin from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Dasok na sa nutrient ingredients, ha. Mao na higala ang pinakalindot kay sama sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niyo ipagsabay mga sokin tigpaminaw buntag ug hapon 1 hour at 3 meals sa daily supplementation. Dasok na sa nagkadayang classes vitamin C. Mao higala ang pinakalindot kayo. Ang ato usab kasama mga sokin tigpaminaw, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant 12-in-1 kini siya mga sokin tigpaminaw. Dako kay tabang sa mga kaigsoonan nato nga gibawalan na sa pag-inom sa pagpublikong kape. Gani siya nga klases kape mga sokin tiba, walang palpitasyon, nindot usab ang imong paminaw, nindot usab ang imong usab nga disposal, nindot usab ang memory, labi na sa mga kaigsoonan nato nga adunay memory loss, ha, di ba? Kidako kay tabang mga sokin tiba, mga triglycerides, nindot kaayo ni siya nga klases kape. Oy, ay usab mo kalimot, ha, ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, ha. Nindot kayo mga benepisyo ani mga sokin tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap mga higala with all kinds of ginseng pag ikaw naka hard max, ha. Ay mo kalimot ana mga sokin tigpaminaw. 1 cup lamang sa shi, sa ato usab nga Hard Max Stream. Mo na higala mga sokin tigpaminaw. Ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Adunay tulo ka mapagpilian nimo ang kahumot nini mga higala like lavender, ilang-ilang og sampagita. Mani siya ang nindot usab sa ato usab nga haplas kay manotsot usab sa imong panit lahos usab sa imong kabukugan ka ugatan. Ani ang nakanindot ani for varicose veins, rheumatism, arthritis, tatay, nanay, palo nagplastada, matagabi eh, pwede mo magamit sa Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Mapapilian ninyo ang kahumot anak mga higala. Alang usab sa dungang kasayuran, Dr. Pujisop, alang usab sa mga dunay problemas panit, ha. Kani isab usab mutabang, dako usab katabang sa dunay mga minor skin disease and of course, mga dunay bun-i, up-up, di ba? Dako nagtabang. Actually, aduna putay kay skin glow power whitening soap. Kung gusto mo hamis inyong pam-upping, pamanit intero kalawasan, gamitin nyo og kay skin glow power whitening soap. Mao kana ang pinakanindot kayo sa itong produktong mapalit ninyo sa nagkanang butika o pormasya Bisaya Soga Mindanao. Mao kana igala mga sokin tigpaminaw, eh. Aside ana, aduna tayo mga problemas pang logic kalikayan. Atong hatagag pagtagad mga higala, kanyang itawag og Wiggers disease, ha? Ang Wiggers disease, ha? And of course mga higala, kini ang sakit sa mga daluyanan sa atong dugo, no? Muna nga, doon ay ugat ng magagmay, nga tuusap sa atong paa o kasagaran mga sokin tigpaminaw sa mga hinungdan. ang ato usang pagkahiligon, mahiligon ta sa gitawag og Jose. Alam nyo po, mga soaking tigpaminaw, government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Undang-undangi, uglikay ninyo na, aron nga dili magka, abariya ang daloy sa ato ang dugo, mga higala, sa entiro kalawasan. Kalawasan, ha? Okay na ang pinakarindot kayo ng inyong masayran. Alang usab sa dugang kasayuran, basta kay Dragon ninyo tumaron matag-adlaw, Dragon ang inyohang gamiton sa matag-adlaw, sigurado, inyong lawas, hatagan, kanunay, ug insakto nga, kabaskog.
4: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag-adlaw, mapalit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas, ug Mindanao.
6: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta na ka star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:08. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Miyerkules, Petsa dos o ikaduhang adlaw ni mga bulan sa September. Okay, September na bay, mga bermat na. Hamot-homot na nga December. Pagod kay September, sunod October, November, December. Ito na na-explain ko gabi eh. Kining beer mga bay maghandas. Hindi na natin balikon o unsa ng beer. Basta kay, muna nga, always mo sa kanunay, napay always, napay kanunay. Para nga, makasunod mo sa tuwang mga hugot o luag. Nga usahe ito'y padangat sa tuwang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sa mga bag-o lang naka-tune-in ato ang panag-uban karon, itong tulumanon, gitawag kinig mga lama sa kagahapon. Okay? Ini madunggan, mga bay, gikan sa adlaw nga Lunes, ngadto sa adlawng Biyernes. Alas 8 ngadto sa alas 10 ang takna sa kagabihon. Okay, dito maglangay, atong hatagan o pagtagad, kini nga atong nga magkaigsunan karon nga nagtanaw og naminaw sa ato ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay? Ani ana? Doon ay mga mensahe ha? Atong timbayaon o ato ang abi-abihon atong hatagan o pagtagad ang atong mga higala karon nini nga takna nini nga kagabihon. O ginaglantaw o naminaw ana ah si Inday Tanaid Rovelin. Hi kuya, good evening. Okay, sa pagay natawunan, good evening, shout out ako nila nga mama o daddy adiha sa Kambay. Okay, ang itimbaya yang mama or mami o daddy diha sa barangay Kambay. Samtang napot naglantaw na minaw at tumabtikon nga election officer na ito nga lungsod sa Tayasan nga mo si Sir Mark Concepcion S. Asentista. Okay, matapato niya sa yung pagtibaya karon nini nga takna nini nga kagabihon. Maayong gabi eh, sir, bye and more power sa imuhang program. Salamat sir. O mayong pagpaminaw sabdi mo nini nga takna nini nga kagabihon uban sa imuhang pamilya. Okay, dahil doon na pailain pagtimbaya diri ha na ah si Dodski Urupong Kaliaw. Good evening, bay. Great kog usob nilang Nanay Libet o Tatay Rudy Kaliaw nga always rang sigig paminaw sa imong programa. Galanog-lanog o gadahunog jud ang imong radyo. Bitaw, salamat sa pagbasa, bay. Okay, salamat ha. Salamat nga inong nga gipadahunog o inipod nga gipalanog-lanog na ito ang tulumanon karon diha sa inuhang panag-uban diya sa panimalay ni Tatay Rudy o ni Nanay Libet. Okay, matupato ni Maminyen Gorneta Tutur Kamirong atong mahigalaon sa yung duulon dililisod pangitaon nga kunsihala sa serbisyo publiko. Kanunay nag-una, mauna si Ma'am Yenyen Gorneta Tutur Kamirong ay kunsihala diya sa Barangay Ilaya. Okay, ano na pala pagtimbaya dari matupato ni Sir Mark Concepcion S. Asentista. Sa dili pa ang December, Sir Bay, na apay November 2. Wala gi sir. Imo ko gibay dumduman sa niya. Samtang nga itong mga higala ron sir. Kanang atras abante, murag nagsayaw chacha. Ato may gala niya nga naghuna-una nga budagan or maglakaw ba sila? Tungod kay muna panguta na bitaw sir kay matapatong Sir Mark basta wa pagani balaod nga nagpostpone or nagpugong sa eleksyon padayon sila paningkamot di hagpagpangandam no. O di mga kwan po dito mga kaigsunan po nga mga congress mag senador naningkamot po silang mapostpone. O di kamo di continue na nai may no serbisyo ngadto sa to nga mga kabarangayan mag-eleksyon man ugma og sa sunod adlaw ay mukhadlok total dinuray man ino nga tumong og tuyo nga mao ang pagserbisyo sa to nga mga kaigsuunan nga mga amigo. Sir Mark, di ba man Sir Mark sa nga continued anay yung mga tuyo nga pagserbisyo sa inyo mga amigo aw di ka mahadlok bahalag mag-eleksyon ugma dayon. sige ha, di abitaw muna nga ato mahigala ron naglibog o nagduha-duha apan ay magkabalaka kay mato-mato sa kumilik basta wa pagani balaod nga nagpostpone padayon Judas ya. Sige di muna nga sila si Sir Mark kamo bitaw diha kun ganahan mo nga inyong mga katawahan diha sinong barangay may dukar kabahin sa piniliay. Akunta ka Sir Mark na diha sa tuwang mabdi ko ng hipi sa kumilik tayasan kay siya mo edukar kaninyo. Pinagi sila kay pahigayon nga voters education. Naging maragtaas ta sa to. Ang ato ang kanang intro nini nga kagabion mga amigo. Okay, silbing sinugatan kanatong tanan ania kaning manindot nga musika sa grupo nga nagtuon og pamato. Muna kita og patong si Michael nagtuon og pamato. Og sa English pa, gitawag ni Michael learns to rock. Lagi. Kanta nga naguluhan, Paint My Love.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Kasi si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, noong po na mga siguro, mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod na buyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom ko Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini o nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan o sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, batil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: kapoy na sa gigalimo, pasinang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko at Sir Gadilsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo nagahong kasakit sa uktiyan.
4: Wonder Herbal Oil, mabalis sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Biroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon, Purong Extension. O, wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
6: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ako si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembro gitaptapan ba og sulipin? Nya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.

0: Atong oras mga bay, 26 minutos nang milabay sa alas 8. Mga bay, kinang mga tagna, gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kaihi, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan, kauban ang astasan tin organic seed, mas taas og santon purity. 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay! Doon ay mga pagtimbaya sa itong mga higala karon, niningatak na niningat kagabihon. Ana, naglantaw si Boss Dens, Boss Dendo Abrencilio Vlog, ang igagaw ni Tita Carla. Okay, badang pagkawinaw diha ni Boss Dendo Abrencilio Vlog diha sa kang abukay, kaba ni Ma'am Catherine Sorinio. Okay, doon ay lang pagtimbaya mga bay, agi ka ni Ma'am Linda Frias Alijo. Good evening, Sir Ronnie Bay. Pag-read po ko sa aking kapatid sa Lucena City, nakikinig sila gabi-gabi sa iyong programa, mga lama sa kagahapon. Salamat po. Okay, napod si Ma'am Arabic, gikan sa Middle East, nga naglantaw karon ini nga tak na ini nga kagabihon. Yung sab, napod si Ma'am Dali Manlangit Perol, nga naglantaw og naminaw. Dayon lang pa naglantaw naminaw na si Sir Mark Concepcion is a scientista at umabtikon nga hippie sa Kumilek Tayasan. Napo diya si Konsihala Yen-Yen Gornita Tutor Kamirong sa Barangay Ilaya. Lain naglantaw, napo diya si Dodske Urupong Kaliaw. Og doon na pilain, daghanin naglantaw mga bay mga kandos sa itong panaguban. Napo si Tanaid Rovelin. Okay, doon na ilang pagtimbaya. Atong hatagan pagtagan. Bato-bato ni Boss Dendo Abrencilio Vlog. Maayong gabi, Idol Byron Ibay. Shout out sa ako ang partner Catherine Sorinio Arjem Kahil Luma Aileen Ganaganag. Okay, salamat din mo Boss Dens. Huwag maayong pagkuminaw niningatak na nininga kagabihon. Samtang lang naminaw, always kanuna nga naminaw mata gabi si Ma'am Mindy Abueba nga na diha diri sa tung unahan diri sa Barangay Kabulutan nga always naminaw kanuna gipalanog-lanog ang iyang radio mga bay ug maghandos. Kamo diha halat timbaya mo kay atong hatagan o pagtagad ang inyong mga pagtibaya nga diha nga sa matuog ni Ma'am Alma Escarpe kauban si Boss Julio Escarpe nga bisag gabi silang duha mga pe ha unya. Napod, naminapod si Ma'am Len Tugdang adiha sa Mansihi Bindoy kauban ni Sir Manolito Tugdang. Ano na pilain? Doon na may paapas kapag timbaya si Boss Dendo Abrencilio Vlog. Shout out pod ko ni Lula Peria Sorenio. Advance happy birthday Lula, okay? Advance happy birthday din mo Lula Peria. Ang naminaw karon iningatak na nininga kagabihon niya. Wapod yun magpalibak si Ma'am Len Tugdang. Ingon dahil siya, gabi ibay. Ano ya Ma'am Len? Kung saan po itong awit nga pangayoon, katulad pong kanta Ma'am Len nga, pasag di lang o saan? O sa ito Ma'am Len, pasag di lang o sa ito ilain nga, katubang pasabta ko. Pasabta ko diya. Habi na akong pasag di lang. Lahim ng pasag di o pasabta. Sige nga bay, di ta maglangay. Ani akin nga sugilanon ni Marco uban sa to ang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Dear
1: by Ronnie Bay.
0: Maayong gabi diha kanimo by Ronnie Bay. Og sa tanang suking tigpaminaw nining imong lanug na kaayong tulumanon sa radyo nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Byron ni Bay, ako di ay si Marco, 38 anyos, usa ka civil engineer nga nagpuyo sa siyudad. Wala pa ko, magkapamilya, hangtod karon og dugay na usab kung nag-inusar. Byron ni Bay, kung imong tan-awon ako karon, basin imong huna-hunaon nga ukira kaayo akong kinabuhi. Aron na ko'y trabaho, kaugalingong balay, sakyanan og medyo, komportable ang pagpuyo. Apan bay, na ko'y usakabutang nga wala giyud mapalit sa kwarta ang kalinaw sa kasing-kasing. Aron masabtan nimo nganong ingon ni ini ang akong kinabuhi, kinahanglan ko nga mobalik sa akong kagahapon.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit. Og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Maong sa Astasan, huwag tangang balatian.
4: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni-ana! Ni-ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala nung may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni.
5: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
6: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
7: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy ug Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang uto, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Serum, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Serum mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasinaksian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa mga ito. O hago ko, mawala rasab.

0: Lapsik ang akong lawas, walay kapoy. Sanan, liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat, ma'am, sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libati.
1: Kaning high blood, traitor nga balatian. Daghang bawal, daghang angay ng likayan. Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care Capsule. Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care. Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
2: Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: mga lama sa kagahapon.
1: At oras mga bay, 49 minutos na milabay sa alas 8 sa mga bay, kinimong takna. Giatod ka na to sa mas gibakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos na kita baka mo sa herbal capsule nga barato kapitibo, ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suki mutika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dinili ka mahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, widigyo ka mga makatumar, o ayaw hulata nga imong lawas mubigay, panalip dagyud sa kanunay, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan, nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, o ban pang mga balatian, kanantanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas, sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi, nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata, sa alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na baka mo salamian humot og herbal pagyud nga coffee ani ana. Gebela ila ang pinagabitibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Cafe Mix with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilaw di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Cafe Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy. Si sino nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, at ang ihakay doon na tayo pahibalo karong titiyod nga gipadala kini ni Kunsyal Alvin Kalumba gikan diya sa Barangay Batog nga usasab ka alumni diya sa Tayasa National High School. At ang ihakay doon na siya pahibalo at ang usubun ha doon ay pahibalo si Kunsyal Alvin Kalumba kabahin sa mga alumni sa ilang pahigayon nga meeting karong nga September 5. At ang ihakay ito na ipahibalo karong nga tiyod-tiyod mga bay o maghandos samtang ito nga giplastada una ang maong pahibalo. Okay, doon ay mga pagtimbaya. Atong hatagan o pagtagad mga bayo maghandos. Gikan ni Evangeline Bagaan Serio. Uy, ato ang higala ng kunsihal. Gikan diya sa barangay Munom. Si kunsihal Evangeline Bagaan Serio. Matupatong niya. Good evening, bye. Shout out. Hindi ay ko sa tanang taga Numnom. God bless you all. Okay, salamat ya. May paglantaw din mo kunsihal. Evangeline Bagaan Serio nga kanunay sa mga katawhan diya sa Numnom kanunay nagserbisyo iyang amigo dili basta tanan serbisyoan ni Kunsyala Evangeline Bagaan. Okay, matupato ni Sir Manolito Tugdang. Good eves by request kog song by palihog ang title Awit sa Gugma. Ito na pagkataon by ha by Manolito Tugdang imong gipangon kanta ang Awit sa Gugma. Okay, doon ay laing pagtimbaya gikan ni Boss Dens Abrincilio Vlog. Okay, bato-bato ni Boss Dendo. Ako po i-shout out sila si Kagawad Jovelin Alcontin, Kagawad Betchy Cuevas o ni Chuna Bahandi ni Dialaila. Okay, booking kito o ni Kapitan Ayan sa Kabulutan Tayasan Negros Oriental. Nunit, Tirano ko, Oscar ako, Tito Tirano, SB Solbeton, SB Kleng Marquita, Yaya Amay Kaliao, Ruben Aquino, Wendelin Kaliao, Mick Bukingkito, Arnel Bukingkito, Nick Calderon, and Calderon Pamili, sa Sorinio Pamili, greetings coming from Dindo, Belia Flores, Abrincilio, and Catherine Sorinio, kang abu kay magtuhaw taya sa Negros Oriental. Okay, doon na pala ang pagtibay at nasabusan mga baybaghandos. Agi ka ni Ma Mylin Bakil at tumabtikon nga personnel diha sa DSWD Tayasan. Matupatan ni Ma Mylin Bakil. Good evening, bay. Okay, may gabi ni mo Ma Mylin Bakil. Kauman diha si mga mama nga mausi, mampat. May gabi ni mo mampat. Samtang, matupatan ni Idol Zoren Letihio Sandalio. Oh my goodness. Okay, enjoy. Okay, doon pa niya. Soren Soren Letihio. Okay, madaya nga paglantarin ni mo Soren Letihio. Nga naminaw karunitak na ni nga kagabion mga bay o maghandos. Sige, atake karte tiod. Ang gipangin kanta ni Sir Manuel Tutugdang o gampahibalo gikan ni Kunsyal Alvin Kalumba. Atong oras mga bay, 54 minutos ang milabay sa alas 8.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Lengganta, agikan sa agrupo. Oo, agrupo ba niya? O nang inusara na ni? Si Brian Adams, straight from the heart.
0: Mga lama.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit of Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotana okay. karong adlaw yes. mga ka-dragon fruit. Dok sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
3: tama.
2: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa dragon okay. fruit herbal capsule dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nag again nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
3: uh-huh.
2: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha
3: tama.
2: Especially karon dok sa mabugnang panahon
3: okay.
2: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
3: yes.
2: sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok mm-hmm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok
3: tama.
2: Atong hisgutan mga suki
4: oh gamay magtimbaya diyan ni Consul Jixel Olvero sa serbisyo publiko ng Haros
3: salamat
4: kayo ka Dragon Man sa Consul Jixel Olvero sa serbisyo publiko ng Haros sa barangay Tanlan Bailey Hugog if ever pull in love again kita pa kita ni bay ha ma'am Pauline Torres magabi
2: yes dok
4: ma'am
3: Atis gutan
4: din din padayag okay idol din din padayag magabi eh
3: no mga sokit
4: yung Jixel Olvero Consul magabi eh
3: o kahumpayan kay Mrs. o kay Mr. mao na igala mga sokit tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokit tigpaminaw ang Korean ginseng mga higala mga sokit nato nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin dito ka Dragon Meal mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kahumpayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kahumpayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante ngon naman moy namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagaling imo kalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga soking tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imuhang partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, nailhan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makataa makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginawa
4: okay,
0: sa mga
4: may masasakit na likod. Good evening, Idol. By God bless
0: sa bandang leeg at sa ating mga balikat.
4: Ipahin din ito sa inyong noo at sa mga likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuloy
0: ang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn.
6: Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la,

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell me no. Isay pangani mo nay?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
3: Matuong.
2: Pila edad ni mo?
3: Sa 28.
2: So, kasi sa pangalan mo, Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
3: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
2: Nang hubag?
3: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di ako na siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakao pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
2: no, tuang. Sa mga yung til?
3: Nang hubag, siya maayo.
2: Hubag tanan.
3: Oo, kanina inyo, huo, abot tiri, huo, sa abot tiri. Kuan?
2: Punuan sa paa.
3: Oo. Dapat tayo, Mr. Radyo, nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incha, sulayan na to. Dito nga, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
2: Ya, karon, okay na yung bata.
3: Okay, na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod pa hinoon. Apan, dili pa.
2: Kailan na idadad to?
3: Kuan, 79.
2: So, sa mga naminaw karon ma'am, unsay ka istorya ni mo.
3: Okay. Umugamit sila ini, kaya tambala kayo, maudyo ni nakaayos. Akong bana nga, nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
2: Amigos ko, pe, Ray Gino.
4: Sadaka salamat, mga idol.
5: Ako po si Lorde 5. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UAID. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung waiter niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat ng marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Agi.
8: Naunsa ka din ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
7: Dili uy, gikan magugko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
7: Imo na bukong binuangan ha.
8: Dili oy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
7: Dagana ding ingredients ani no?
8: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
8: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
7: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Tura, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong kangapoy nya kana kuan atong high blood diabetes. Kung lawa kuan lagsik na ka for me. Ang kanang wapa ka suway gino man na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawa so malag ma dili mo kapuyon.
9: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga day, kung mga bay o mga inday o mga dudong, mga manig, mga manay, agad ang mga kanta hati na ngayo ni Kunsyal Jixel Olveros diha sa Barangay Tanlad. Ang anaminaw karon ining tak na nagkagabion sa ato ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, bato-bato ni Kunsyal Jixel Olveros, bay, lihog ko if I ever fall in love again. Okay, may pagpaglanta diha ni Ma'am Pauline Torres. Good evening, Idol. Bye, God bless. Okay, salamat ha. Nimong paglantaw, diha nimo Ma'am Pauline Torres nga naminaw karon ni tak na nining kagabion. Okay mga bay, ganahan ba mong mudaog? Ay magkabala ka. Okay, muinom mo kape, mutumar mo o ganang pod supplement, ganang kapsul, magkakwarta pa mo, mudaog pa mo. Ang sa may sikreto anak, niya paminawa, ang ito nga pahibalo diha kaninyo, mga bay o maghandos. Mga kamigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kami na, kapsula pa, aduna na dagkong premium nga ino nga madaogan. Unsa may angay buhaton, tingong malamang ang walay sulod nga kahon o box sa Amigos Coffee o ang sulod nga blisters sa Amigos Capsule. O ganun na higayon nga makadaog sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maokini ang inyong chance nga inyong madaogan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, mudaog mo o 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos makatabang kini sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong panghilis o resistensya. Mas batan-on og himsog nga pamanit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Busaon sa painong nga gihulat. Apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, i-message lang or tawagi ingon man taxi kini mga numero nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule Gabigos Coupe, madungog sa Star Radio Tayasa nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6:30 ang takna sa gabi Lunes hangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule Gamigos Coffee mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran diha sa lalawigan sa Sugbo o dere sa probinsya sa Negros Oriental o labaw sa tanan mapalit kini dere sa Tayasan sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Mga bay o maghandos, kini mo nga takna, tuntak na mga bay, 26 minutos na ang milabay sa alas 9. Yatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mayusa ka na tural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio, dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalayalabstiacids and sugared sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay panawagan si Kunsyal Alvin Kalumba nga mausab ang presidente iya sa alumni sa Tayasa National High School. Gipibalo ni alumni president Kunsyal Alvin Kalumba Jr. ang tanang opisyal o bats representative sa Tayasa National High School Alumni Association. Ngayon ay himoong meeting sa September 5, alas 8:30 sa buntag diha sa Tayasan National High School Cabaret Court. Today ni gidapit ni Kalumba ang tanang alumni officers nga mutambong sa nasampit nga meeting karong September 5 sa alas 8:30 sa buntag sa Cabaret Court sa nasampit nga tunghaan. Okay mga bay, laing musika alang kaninyo, gikanta ni Night Laminda nga naguluhan, bigay ka ng may kapal.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Ako si Lori Lindley ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa akong puso ang permintira magsakit. Tukal ganito mar ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw nabinagyod nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervic air. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
9: Mabay special nga okasyon. Una ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
12: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

Kaya ako mag-isa. Kaya ako kahit wala ka. Kayang sabihin ang isip ko. Pero hindi kailanman ang puso ko. Dahil hindi magwawagas ang pag-ibig ko. Kailan ba tama ang maiwan? Kailan hindi magiging masakit? Ang mawalan? Kailan ako muling mabubuhay?

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Amangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang gyud makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapo sa inyong banda.
3: Unsa to?
1: Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako inyong balusan, kaluyo sa Dios, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo higala sa kanginad. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubod.
3: Unsa to?

0: Lamig gilang na'y mag-birthday kay siguradong maka panugab abot sa lubot. Okay, turas 29 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagot. Sa ganaan nga motawag or motext karong buntaga, open ra kayo ang atong call and text line number sa atong smart 0969-484-5454 o sa atong globe 0956-664-7734. Mauna atong call and text line number nga pwede niyo tawagan, pwede politiksan kay andam gida nga matag o maayong pagtagay. Kung may mo, timplan po mo ni gatas para mo bright pakan ono gumba para manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kadang pagpanabi usay makayo usay pod makadaot og manabi manggalik na rin yung makaayo para hapsay og malinaon ang atong kinabuhin. Okay, taras, 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta itong kasikbit nga kalungsuran? Ilabi na gini ni sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Tayasay Malalod, La Libertad, Gyolngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Tayasay Ayungon, Bindoy, Manoyod, og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa itong signal din na dapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta mga sikat kay buntag na. Hinay-hinay na gamang paingon sa kusina.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Itak ang atong madagko ang kaldero, dagkog sampot, lagom-lagom. Butay na yung tubig, inita, aron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape the best na gida, kada buntag, bawagin na itong pangitaon, inigmata na to. Sa sayo sa kabuntag mo. After you wake up, always find coffee because you know coffee, it's very delicious. Yes, because is na kita kong sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, dumanog, runda, aligra, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sauban, pangkalungsuran nga mabot sa tong signal din na dapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta, kay buntag na. Pang-ibda na ang mga ilibdunod! Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi, eh. Ibton ginagmabuntag kay basig maverius maghang. Ang resulta, hang-hang. Musta, kumusta sa batong matindirag tindiro sa itong matagsatag sa kama public market?
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Atong matindirag tindiro isdaan, bularan, kananan, o tanan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Musta, kumusta sa batong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pick-up drivers, sa malhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Musta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-umas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag da.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oras, oras na gid para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Balag na kong matang, importante lang yun makabuka. Huwag makita pa ninyo ang kahputi, kahamis, sa paa, sa inyong silingan. Ayaw po na silingan, bay. Ito na sa imong asawa. Depende na guna ninyo asa mo matanaw. Kaya ka na yung mata, free man na nga mulanta, bisan asa. O na yun, our eyes is have a freedom to see any place. Okay, ito oras, 54 minutos, suman pagkalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Standby sa ta, at ang atayin niyo masikat ang atong lingaw-lingaw. Karong buntaga, sa mga may ligon diya, masig mo na yung swerte. Okay, sa una na itong awit na buntaga, standby kay atong paminaw ng usaka awit, entitled Manggang Hilaw. Bayo ko ng manggang hilaw ay paris o patis di mo suka kay maka kuan ko ba? Anong murag mo exercise mong naong kay maguba ba ya

0: Alright, balik-balik ta sa tong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ninyo igala sa kanginad. Og na moy otang pa. Og mo palit pa. Ana ra gid ka simple ang atong kinabuhi og natay kwarta mo palit og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isabot sa ali. Aling agal. Okay, ito na si 58 minuto. Suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay Dudong o Ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Amangon na ta kay buntag na. Oras, oras na gin para mang mata. Oras, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad. Paingon sa kusina. Okay, tak ang natamanag ko kaldero na itay. Butay tubig, inita. Aron makainom og kape ang iyong buotan nga anak nga si Dudong o si Inday. Kanang mga buotan nga anak na itimplay nagkape. Kanang medyo may pagka salbahes. Buboy gininit. Ay ha, yun po ba? Mahislot. Kanang na maging init. Tabi na itong gabukal nga. Gabukal sus. Mapasok ka ito. Sigurado yung hunlos ginimong panit. Mailisan ginagbago nga panit. Pero mag-agay-agay pagkasakit. Sa ito mga nanay, tatay diyan, mag-init ng tubig, mag-amping mo nga, di mapaso. Kaya ka nang paso or makuanta sa ininit, sakit na bag yun. Nag-iingon nga, you need to care again. You need to care what is your do every morning. Okay, taras. Alas 5 yung punto na igod sa kabuntagon pagkadala igod sa oras. Dalira king adlaw, dalira bulan, dalira to. Hey! Bermans na igod masikat. Anag yun, ikatulong adlaw sa bulan sa Pasko. Basta ber, Pasko na. Anag yun nga advance, Merry Christmas sa tanan. I hope this coming Christmas you get more grace and more money. Katong uban labi na itong nasa gobyerno matik magigito sila lagan magigito kwarta pag-abot sa December kay na 13 month pay na bonus or incentives plus wildo agay pagkadindotos pamindaw aligingon nga Pasko yun nga tinood basta dagag kwarta. Ay, giyon nga kaning Pasko. O, manay simbolize God sa... Simbolize nga, panghatag ka. Panahon sa paginatagay, pagpinasailway, pagginigugmaay. Huwag labaos na lang pag... Tamat. Pag... Pag-share-share-share-ay.

0: Okay, das barang kay magtotoyasan. May muntag rin nung kondya. Anong nung diboy, hinoo. Nakanunay yung namino sa Star Radio, sa'yo pang buntag ang radio. Na, automatic nila siyang mutingog. May muntag rin yung dong diboy, hinoo. Das barang kay magtotoyasan. Kauban siya pamilya. Nang Mernay Noos, nang may Imad Myra, Tap Tap, og siyang mga po si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Og diya sa City of Laguna, may buntag lang Jima Binson diya. Ay lang by Dan Binson, lang by Lixte, lang yung Titi Binson. Lang by Joey, Saira, Akila, Garbe. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag na.
1: Bangon.
0: Yun ang pagbangon, importante gina para makakuha patag dagang crush siya. Makakuha pa mo og daghang sa may makakuha ba eh? Makakuha pag daghang kwarta basta mo trabaho. Dili kita magtinapulad. Don't lazy or indolent. You need to work hard to get more money. And you need to confront manage ba or use money a good use. Mayong nga paggamit ba, don't squander your money because money is very difficult to find. Lisod kayong pangitaon ng kwarta pero sa'yo naging kastuhod. Ang uban tungkol sa nagkwarta, iwaldas-waldas pagani. Uban gani, bisa kapikis kwarta, iwaldas na giyapon. Pag-abot nga wala naging kwarta, paada, pundo sa suok. Manggang hilaw. Sa una, ang pang-oso ninday, tubo. Karo, natingala sila nga. Ang pang-oso ninday, manggang hilaw naman. Ano, nagay na sa murag. Nagay sulod. Bayarigay sa una, kusuking mo pang-oso tubo. Pero karon matay, murag allergy na kong tubo. Anong allergy makagtubo ba? Allergy na kong tubo kay sa una kong bag-ang nangapugtod naman, di naman ka-ot-ot. Nun-ani, ginating magkaguwang ta, mga dabok na itong bag-ang nun-ani. Ayon tag, nata ikapor ng pustiso, kaya ito na yung papustiso ba? Paibot na ito na itong mga ngipon na yung pagkamat ay papustiso. Di na ka magproblema, wak na yung sakit-sakit forever. Gaya lang kay mahal man ang pustiso guron, wak kay mga 30 mil na kway, 40. Juga ka pustiso na guard. Lagi yun, sa una, barato-barato, pakaroon, grabe na yun ang pagmahal. Lagi yun, mahal talang palitonon. Pero atong swildo, wag yun. Wala mo mahal. Pero na yung nagmahal. Lagi na, that's our life. Lagi yun, that's our real life in this world. Okay, tara sa alas 5:04 na gid sa kabuntagon des barangay Lutay Tayasan, may buntag ilang bay Kukoy Guardario dia. Atong higala pud nga kanunay nga support sa Star Radio. Bay Kukoy Guardario, good morning bay Koy.
1: Bangon.
0: Kumusta tong kabuntagon dia bay Koy?
1: Bangon.
0: Okay ra gud ko diri bay Koy. Ora gi anak kay kong pamina wa na ibidbiron sa kundugan usong liog. Nindot na ko kay paminaw ni Bay Kukoy, gawa na siya bidbiron nga gibutang siyang duggan og siyang liog. Kay baldak no kay tuniyag asa siya mulakaw. Asa naman lagi mong bidbiron og bye-bye. Mong walong kabok bidbiron. Eko lang gihatag ni Bay President ang akong amigo ngay gala, yan ang pong gidawat. Siya daghan na tong daghan ng agit-it, dawat na mong gihapot. Okay ra bahala git iton basta kay magamit ra. Imura ng hugasan, limpyuhan. Unay giyon nga useful ra gyapon kay da. Inagud ta mga bisita tong bag-o nga bidbiron kay napa may daan magamit ato sa nang daginoton. Dapat kinang karbalo gitang magdaginot. Basta magamit pa, gamiton. Dili kay mupalit tay bag-o kay abi kay daan na. Daan na pero magamit pa, unay giyon daginoton giyon. Ah, Maimpun tag ko na ba persinit tiya. Bennett! Maimpun tag bay. Mas bay persinit na minaw na purong star radio. Ang ni bay persinit na bay rin kaning cook, kaning bidbiro ni bay koko yung dili na may best friend. Wala na ako nang ipusdakag bato bay kay pagka agit iton goodbye. Mayra goodbye nga. Mayra yung jumping. Ayaw yun. Ayaw pusdaking bato ba kay durado yun ang gupok. Okay, Toras. Alas 5. Size na yun sa Kabuntagon. From Madam Rosalinda Royo. Morning, DJ Rick. Greet sa Tanang. DJ sa K5 and members. Sheila Maddox. Nika Joseph. Thanks. May buntag ni Madam Rosalinda Royo. O dia sa barangay Tigib no gani si Madam Rosalinda Tigib or Kalagkalag. Basta kay naara din ang dapita. Madam Rosalinda Royo, mayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na tadam kay buntag na. Ditsa nas kusina dam timpla nagkape. Para the best ang atong kabuntagon magtimpla gitag kape. Kape sa umaga, kape sa gabi. Kayang mining sa kape kausapin ang Panginoon everyday. From Long Diboy daw, 446-62. Mayang buntag, bay, sus! Nang like. Nang liki, dahil nang like. Ato pong English ang like. Kaneng liki. Pwede imo na English yung like. Pero binisay on liki. Mayang buntag, bay, sus! Nang liki, nagyod ang yuta, bay. Kay walay ulan, bay. Namisbis, nagani ko, bay. Kay akong tanong, laos-laos na. O nang ako gining bisbisan kada buntag para maulian gid sila og mukatawa. Mayang pagpamisbis sa tanom ninong Diboy hinuod dia. Nang liki na gid ang atong yuta dong. O nay giingon daw nga tungod sa kainit sa panahon ang yuta nang liki na pod. Gitay mahim sa ani. Sauban nga ang ulan galikay-likay naman. O nay giyon nga rin. Is avoid in Negros. Pero sa Luzon, matay gabaha masa dito nong. Ang Luzon, gabunda mag-ulan niya. Diri sa Visayas o diri sa Negros, matay gilikayan mag-ulan. Nagingon nong nga. Ang sama ikasultin mga nong. Dito sa Luzon, nahingapin lang ulan. Galunop na nood. Diri, managin na pasalamatan. Nagita diri, kay bisag walay ulan. At least nga. Murag makaginawa ra gyapon ta gamay. Ay dalaga kong kursonada lagi. Kagapong adlaw ay masikat matay kuyawa matong disgrasya diha sa Amdos Ayungon. Usa ka plus ba na bangga sa punuan sa kahit nawad ang kontrol. Matay ni Kalayo man nasunog. Matay unsa sa mahinong dalaga ito, wirings. Ito kay diesel ba rin mga kanyang anong nasunog man ito. Kalayo man yun, pagkaluuya yun sa unay usang patay o ang duwa, angol. So muna yun sa itong mga driver niya, mag-amping lang kita kanunay. Sa dulugon, muna yun nga, primera lang yun, ay yung para siguro gud ba magpremiera kay kanang sa liter S dapat video delikado man gyud lang dalana diya kay dulugon man gyud kayo ug munay mo an kag control diya si moang sakyanan sigurado man gyud nga unay giingon nga og bili ma madid ospital. Sa itong mga driver, magpahinay lang yun. Labi na sa mga delikado kayong mga madalan, mga dulugod, mga kurbadahod. Magpahinay lang yun. Kay sus, muna yun, di iglalim, basta yun ano yung mga disgrasya. Muna yun, pwede yung paita. Muna yun, para malikayan, mag-amping na yun ka doon. Matagtagang gamay update on niya sa aling kabayan sa kaning nabangga nga ban, close ban, puno makulunis mga karga nga mga nagkaraya nga makarga. Orot gito kasunog tanan kay murag wa mandayon ma. Siyempre magtago gumbiro pila pa pa kami minutes sa maabot. So ang kalayo gasigana abot gumbiro na. Tako na kay damage. dia mengginato na malikayat. Kay mubiyay pa biyang bumbirog pila ka minutes. Ay, tayo nagtawag, automatic ang bumbirog, mutkalit nagtungha, dahil sa mong tungod. Murabag ka tong. Man ba, anong magic-magic ko nga, mukulit nagtungha. Kay. Matik din, mapasilitat. Okay, sa atong unang lingaw-lingaw, karong buntaga. Paminaw, pamati. Pinagi sa pagtingog sa atong mahiwaga nga toko. Okay, standby. Paminaw na kitag usa kawit entitled Matod Nila. Request ni Divay Kukoy Guardario.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Wala na kaya siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah!
10: Let's get it on!
11: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
8: Hard Max.
11: Hard Max.
12: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
11: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Max. Extreme na.
13: Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
14: Kinsa ni ma'am?
15: Branching Olores. Nakakuan mong kuko nga, maayok no ng Vitron.
14: Unya, kamulo niyang gamit ining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
15: Nay siya nga lami ko no, lami gyud ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskwela kay maka bright di na no. Kay laan na siya nga palit ko usog ma kay lami kay imno niya murag dali ra ta makasabot. Una nga ako siya pagamintinan anak.
16: Vitron syrup mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Kinawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
18: Ako siya ni Nicolob, gamit ko sa nang aplas kanang kape o nakagamit ko sa UAID kanang non-capsule mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong sakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bila ko niya mao gi-maintain ako ang nans. Daghan ka yung salamat sa nans na mao ay nakapakusuwa sa mga ibang batik.
19: Sa panahon karon na anda na napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer, nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulay ang Nature's Gift Vision Pro Capsule adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o protektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw ug mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Ray on Air. By Ray on Air.
1: Welcome back sa atong programa ang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ninyo igalas sa kangidad. Dinilan siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio basta na ka-star sikat na sikat gidda. At ang oras 33 minuto sumar makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa atong maluloglulan na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Balag na kong mata ang importante lang yun makabuka.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Huwag makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon.
3: Ngayon,
1: okay, retas tong kapalaran karong buntag. Paminaw pamati kay ato nang yatag ora-orad.

0: Sagi panganak sa bulan sa Marso 20 lang to Abril 19 Aris. Doon na kay mahinumduman nga karaang higala. Swerte yung magkolor 3 to 9 Ogre. Abril 20 ang tod, Mayo 20, Taurus, swerte ka sa imong makasugat, swerte ng numero color 137 o gilo. Mayo 20 ang tod nyo, 20 o no, Gemini, mubalik ang imong gana sa laag, swerte ng numero color 315 o gilo. Onyo 22, Sangto Dolyo 22, Cancer, makadawat og maayong balita, swerte ng color 7 to 6 og pe. Olyo 23, Sangto Dagosto 22, Leo, likay ang pag-apil sa intriga, swerte ng color 538 og orange. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo, makasugat ka og lalis, swerte ng color 732 og violet. Og kadto. Or padayon nato ne. Ato ni Dios gata katong kapalaran kay tong oras gidagad. Ah, September 24 ang to October 23 Libra dili magpadala sa mangingilad swerte in color 813 og sky. October 24 ang to November 22 Scorpio sa poton ka sa katrabaho swerte numero color 495 og gray. November 23 hangtod December 21 Sagittarius masakpan ang nanglibak kanimo swerte numero color 574 og gray. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn dili ka magdotlan or dili ka madotlan sa intriga swerte numero color 648 og brown. Enero 20 hangtod Pebrero 17 Aquarius makadawat ka og makakulba nga mensahe swerte numero color 421 og white. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces magmatngon sa imong mga pulong swerte numero color 739 og green. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga nakabalo nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan nakabalo na gid mo og sambon. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Ibiyaan. Kandong mga kapalaran, gaton ka na ito sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C o mutambal o sabkinis sa mga nagkalinlain nga mga balatian. Sama sa high blood. Ilanat, arthritis, taas ng kolesterol, dili katulog, uguban pang mga sakit nga gihambing sa iyong kalawasan, wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available ato Amigos Coffee, dahil sa Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy, dahil sa Badyan Botika, Santo Niño, Aligre, Janjan Pharmacy, Sinubet Pharmacy. Tanan! Hinatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Roy Pharmacy, Silmo Pharmacy. Dias de la Gitrid Pharmacy, It's and It's Pharmacy, Malabuyok, Central Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Botica Marga. Dias Tumanog Pharmacy, Sipura, Happy Drug, Alcantara, Botica Marga. Dias Mantalongon, Botica Marga. Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Drug, Rishier Pharmacy. Og Dias Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Holy Ann Pharmacy. Mogid na ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee. Og Amigos Capsule din na dapita. Og dinis sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee og Amigos Capsule sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og dinis sa lungsod sa Tayasan, available sa batong Amigos Coffee og Amigos Capsule sa tanang butika or diya sa Ike's Pharmacy, Angel Pharmacy og Tayasan Pharmacy. Good news, Amigos Coffee users. Adonay padaganay empty box masikat sa pinakadagag empty box sa Amigos Coffee kadawat og 10 mil ikadawa 5 mil ikatulo 3 mil agung ikaw 4 mil og sa ikadawang papromo Padaganag MT Blister sa Amigos Capsule. Ang pinakadagag MT Blister or MT Blister sa Amigos Capsule makadawat og usa ka sakong bugas. Ikaduwa tunga sa sako, ikatulo pulo ka kilo nga bugas. Gikan na stagiyog tagdumala. Wala in si Idol Angel Bless Your Son. Good morning, doll.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kamusta, kamusta ko ang itong kabuntagon dyan, doll? How are you, doll? I know, doll, you're always happy. Because your pocket is a lot of money. Oh, malipayan ba kita? Labi nagpuno sa kwarta ng atong bulsa. Murag atong isi abot sa ali. Alingag-ngag. Region kaling kwarta masikat. The best mga kaling kwarta. Good kay isa mo nori tao nga wala magkinanglag kwarta. Kanang mga dato pa gani, dato na sila. Pero ganigusyo pa yun. Kay ganahan pa yun nga magpagpakadato. Una region nga nagningkamot sila nagmaayo bisag kwarta na sa naningkamot regid sila negosyo ra pirme kay kanang kwarta gamit kay na pwede ni mo buhat ang tanan basta na kay kwarta pwede ka mo adtog Amerika adtog ag Amerika palit ka og kuan bougainvillea. Okay, ito ras 40 minuto sumuan makalabay ang lasing ko sa kabuntag. Siyama yung madang Amerika niya, bougainvillea ray paliton. Nakoy bougainvillea din ray bay, baligya ka nang ipliti ni mo sa Amerika, imura nang ipalit sa akong bougainvillea din ray para di na kamahago dito. Mabito, okay ka nang madang kag Amerika, sus mahal ba kay ipliti. Dili ras Pilipinas ni may palit, dili pa ka magastuhan kayo. Okay, taras. 40 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Standby, standby sa ta. Aminaw na kitag pang kabuhayan. Syukin.
2: DJX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
3: DJX Coffee Mix.
4: Kita balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DJX 500.
5: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit. Ihan murag ni muminor ba og makatumar. Kita si state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa bat ang ba update ba siya basta maka state og tumar ani
5: so wala pa siya ninuman man na unsa diyang gibati ma'am
4: nang luyahon siya
5: luyahon
4: nya dali siya magpubo magdala na lang yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani
5: so unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani
4: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na number one, yun ni ang kwan, may PC. E3 Bio o kanang TX500.
3: TX500. Mabali sa mga butika. E3 Bio. Mabibili sa mga butika. E3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa E3 Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: E3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mabalit sa mga butika. E3 Bio.
7: Magali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong po na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, makapapansa sa lawas ng tao.
3: DJX 500. Mabali sa mga butika.
8: Yes, guys. May buntag noon ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay nung user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo, nay?
9: Merna Bromo.
8: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
8: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pagsugod ani.
8: Pagsugod
1: gyud. Sugod ho.
8: So, ano ni gamit man kag Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
8: Ah, okay. Sa una day nay
1: gato. 180, 200.
8: Wala yung blood pressure ni mo.
1: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
8: Karon wala na kay lagi.
1: Wala, wala jud.
8: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
1: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
8: Jutay raman. Asa dapit ninyo adere sa Tayasan ay?
1: Matuog.
8: Barangay.
1: Barangay, oo.
8: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
1: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
8: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Salamat mga idol.
9: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlene. Sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Dragon Fruit Plus 650 mg.
12: Biroy barurong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako.
13: Yun.
12: Sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
11: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
14: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: By Ray on Air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban Gyapon na yung higala sa kanginad.
0: By Ray on Air.
1: Og na mo'y otang, By Ray. Og mapalit, By Ray. Anarin kasimple ang atong kinabuyong natay kwarta. Mapalit, og may kwarta, bang otang. Ayaw lang gid kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron nang isi abot sa ali. Ali ngag-ngag. Okay, ito ras, 48 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog-lulan na nagtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ah, mabangon na ta, kay buntag na, hayag na kayong buntag, masikat, kita na kayong... Kita na kayong kalibutan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kita na kayong mga sagbot, kita na mga tanom. Kita na ang layan nga makita din sa kalibutan. Kay hayag na kayo ang langit. Ano ang puning langit sa og magabi eh, mangit-ngit. Ya, og mabuntag, mahayag po. Ano na gawin na siya? Uday, giyon, because of the gravity of the earth. Oh, mao na siya. Oh, nang magabi eh, siyempre, mangit-ngit. Gabi eh, God. Og mabuntag, siyempre, mahayag po na siya kay buntag naman. Oh, kanito ang kalibutan, sama po nato na nga, matulog tag magabi eh, mumatapog mabuntag. O nang kamudya, mata na giyod. Ay sige, yung katulog. Kay tanarabang masubran po kay katulog, dili mayong resulta. Masubran po kag may tulog, di po mayong resulta. O nang balansi na giyod. Matulog sa insaktong oras. Mumatapod sa insaktong oras.

0: operasyon ay baloan nga samtang nagdagan sa kalit lang sa pag-abot sa lugar sa Nitabuan nawad-an sa brick ang sakyanan ug mao'y hinungdan nga nawad-an na sa kontrol sa dagan sa sakyanan ang driver ug mao'y hinungdan nga nabangga kini sa usa ka punuan sa kahoy. Tungod sa kakusog sa pagbangga ang sakyanan mikalayo og nasunog kini. Ang driver og usa ka penante nadala sa Ayungon Rescue Team sa Bindoy District Hospital samtang ang usa ka penante nga gideklara nga patay na sa pag-abot sa tambaladan. Huwag ganda masikat ang update sa disgrasya gapong adlaw. Alay ngayon ka ng disgrasya di mingod kabalad sa so, mag-amping lang yun. Pahinay lang sa pagdagan kay Paitar magiging ano adi. Ang atong pamilya nagpaabot pa nato. Nawa sila kakabalo nga. Balitaan lang sa pamilya nga ano na. Na kung ano ka disgrasya so lagi yung sakit kay sakit nga palandong o lagi yun nga o pagbot gito sa kitasan gito yung may mo binta lang ginag magamping lang ginagmay ay mapagamping ginago ginagmay ragod. Okay, from 66 or 0656. Good morning, DJ. Pag-greet sa Patinia family, alas family o gotang family. May buntag nyo na, Madam Patinia. Dia sa Barangay Anibong. Anibong Ayungon. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
2: Kanunay, gihakan mo kuno ako sa kanunay, puno sa pagmahal.
0: Okay, reta sa atong Swertris karong buntaga. Swertris result sa mga nakataya. Nagiyon nga tanawa tutukin na yung ticket kay basinugusan mo sa mga mananaog.
2: Kita may sa kanunay.
0: Sa atong Swerte Sisol kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon 760 760. Og sa alas 5 sa hapon 428 428. Og sa alas 9 kagabi 056 056. Wag ganto atong Swerte Sisol kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Sa mga wala kadaog, ay magkatagam, taya-taya lang gapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa. Kuota na, itaya na gurot. Kaya mo daog, kwarta, linibo, ang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Kantong mong swertres. Or kantong mong swertres, gatod ka na to sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangita o gerbal nga baratong epektibo na. Ano yan na sa atong masuking butika? Ang nabantog o mas kipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule.
2: Balos
0: dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man, wala pwede gidgang makatumar. Ayaw latang yung lawas, bigay pandilip di ka nun ay pag Dragon Fruit Plus. Susun ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Apalit yung masuking butika dool sa inyong lugar.
2: Pugsogton mo ako isa ang
0: Alka si sodium ascorbate sa mga idaranda alang sa kasayuran ng kasagarang inundan sa pagsakit sa tumabukog tuhon malutan o gang pagbato ng arthritis na yung maguban patungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Kung sa mga nanay tatay pagtumar ka nunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka C del Kaline vitamin C. Mupatin aw sa nahanap niyong mutas Alka C protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka. Mapalit siyong masuking butika doon sa inyong lugar.
2: Mankining tanan pagas ng pulit ang
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian? Humot o herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipailailang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, delikatulog, tila medisinyo kiningamo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian, napalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa tong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee available usab sa tong masuking butika.

0: Do olsin yung lugar.
1: May buntag rin ma'am Mel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na tama sikat kay buntag na. Ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. Makapadayon pa ta sa pagsulbad sa ato mga problema. Kay kanang problema, di gina malikayan, naagina, gauban-uban, pirme. Nagingon, masulbad ang problema. Unyang taon-taon, dalapoy another problema. Nagingon nga, di kita mawad ang problema. Dagat pong klase sa problema, God. Nayuban ka problema. Kaya may kwarta. Nabay, napayuban ka problema. Kay ang iyang anak, di mo too. Dagang klase sa problema. Ang umaga, problema kay... Gunsao niya pag panguyab sa dalaga. kanang dalaga, dalir na sa bulak sa otot-otot. Ihatag, di ba? Pagkaugma, makaingon na ka nga. Good result. Okay, tara sa 5:57 ni Gidsa Kabuntagon. Narita sa atong palitang sports karong buntaga. Paugdat sa kusog, paugdat sa otok, paugdat po sa puson. Anong pusunog na ton ginasya? Para mahuwasad. Gilas, Pilipinas, ma-exhibition game muna sa South Korea bago ang pagsabak sa Asian Games. Nasa South Korea na ang Gilas, Pilipinas para magsagawa ng exhibition games sa araw ng Biyernes at Linggo. Bahagi ito ng paghanda ng National Basketball Team para sa pagsabak nila sa Asian Games sa Japan. Kabilang sa mga napili sa maglaro para sa Gilas, Pilipinas, sila Xavier Lucero, Jirek Amisi, Cedric Berfeld, Don Troyano, Adrian Nokom, Brandon Betts, Robert Bullock, Brandon Gunilas, Roser, Justin Arana, Justin Baltasar, og RJ Abarento. Sinabi naman ni Gilas Scott Stimcon na mayroong posibilidad na makasama si Justin Brownlee, subalit wala pa itong katiyakin. Maganda itong balitang sports karong buntaga. Gantong ulit ng sports. Gatod ka na ito sa Verticure Capsule. Sa mga adunay, vertigo. Pag Verticure Capsule. Ang Verticure Capsule, gituyo aron makatabang sa mga taong nag-antos sa vertigo. Kanang kalit nga pagkalipong, paminaw nga nagtuyok ang palibot o pagkawala sa balansi. Purpose sa Verticure. Makatabang sa pagkunod sa kahilo o lipong. Makatabang sa pagpayo sa balansi. Makatabang sa pagkunod sa sintomas sa vertigo. Karang murag nagtuyok ang imong pananaw sa palibot. Makatabang sa pagpalingon sa balansi, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sa mga maligyan na ipagkahilo na or pagkabuyon, pag Verticure Capsule. Okay, toras sa 5:59 binigyan sa kabuntagon. Katong oras, gitad gato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranay ng tambal, sulay ang natural nga pamagi. Pagpamasay, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric, extract malunggay, leaf extract, ang baong mga sagol. Adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-oxidant, topical antibiotic, tungod kaya doon na chloric acid nga makita sa bisig. Yaplas ng kilis apiktado nga parte si mong lawas, subanan og masay, Shiva Essential Oil, mapalit siyang masuking butika, doon sa inyong lugar.

0: Oke, okay, terus selesai simpun tuh lagi sa kebun Tagon. Nah, pupus lagi ya teman-teman pakurat sa kebun Tagon. Apram by Ruben Garulis, mayam buntag ni by Ruben Gargulis. Morning by, mayam buntag ku da by. Kumusta tong kebun Tagon da by Ruben Gargulis? Adias barangay Bangatayasan. Tatanan-tana tong makilan das barangay Bangatayasan. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Ni Suryo dia, Idol Mario Suryo.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Oh, taga banga man sa to.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Og dias barangay Maglitayasan, mayam buntag ni Baylandoy dia. Baylandoy Kapunay. Nakaban siyang asawa si Madam Mili Kapunay or kagawad Mili Kapunay. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Og silang sekretary dias barangay Magli, si Madam Ronelin Kapunay Mahinay. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun na tayo mga sikat kay buntag. Ang pagbangon, importante gina para kita makakaon sa pamahaw, paniuntog, panihapon. Maunang kita, dilik magpaluluya. Kaya magpaluluya ta. Ang Lisir Boyax, labiyog kayo pa, kumpare, dako nagkatawa. Ay, kung magpaluluya, kailain ko na yung mudungaw sa bintana. In short, lain ang mamintana. Another, unagyon, another man go to the window. Beautiful window in your house. Okay, teras selesai uno negit sa kebun Tagon. Napupos na ginatong tulman pakurat sa kebun Tagon. Okay, bay nalimtan. Tingok mga kandig. Man katiyog ang kandig.

0: Belated happy birthday day sa anak ni Byron Ibay. Si Aaron. Dodong Aaron. Aaron. Aaron. Librado. Aaron Librado. Belated happy birthday. Malag sa olog siyang birthday kagapong adlawa. Anak ni Handus 28 so Byron Ibay Librado. Salamat kay sa imuang panihapon gabi Ibay. Naka anog abya punta. May naka video ki punta ginagmay. Dili dinag ko ginagmay ra. Once again happy happy belated or happy or belated happy birthday ni Aaron Librado. Manag sa olog siyang adlaw nga natawhan kagahapong adlaw. More birthdays to come and always good health. Parang ganyan pinaka-importante itong birthday, abdik na itong lawas. Libre na nga makalagbisan asa nga lugar. The best na kayo nga gasa, gikan sa itong labang makagagaho. Nagyon tuloy ang birthday, tuloy ang kinaboy, tuloy ang ligaya, dinis sa kalibutan. Dapat malipayon na ganda nga magpuy dinis kalibutan. I need to enjoy region or smile region. Bisan pa mad sa kalisod sa atong panahon, kalisod sa atong panginabuhi. Importante makakaon ra ginagmay. Maka relax ra ginagmay. Oh, the best na. Okay, una kita yung oras masikat sa tanan-tanan itong makikilanong namin sa Star Radio. May buntag kaninyong tanan. Das barangay populasyon, may buntag ribos chirjus nabdos dia. Madami rian, good morning, good morning. Og dia sa itsaran piso office, may buntag ni piso manager, Madam Chris Miramiris. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa itong amban din ni Salungsod sa Tiyasan, Mayor Bimbo Roberto, Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na itong masikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og di Buyaks dia, Buyaks Barbershop, may buntag yaks.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag. Og dinis barangay Kabulutan, may buntag ni Kapitan Ayan Tirano. Kauban siyang kapikas, kabes by Gardner No. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og siyang matindira sa Tusinuan, silang Madam Kathleen Dama. Si Madam Kathleen, nagpost na ba to siya nga? Pan ko no? It's time ko no to signing off pagka BHW. Okay, mulansar ko na siya pagka barangay kagawad. Ako itong gi-advisean nga, ayaw ng kagawad. Dam, kung ano ilansar ka ng kapitan para ikaw mo'y dako-dako gugranggo. Ano yung putos, Madam Kathleen? Adi, sa ako na pero step by step sa kuno siya. Sakto po, step by step, usa. Anak rago, diskarte mo po na niya. Alam mo Madam Jima Cabrera Diaz dia. Alamili sa ganag-ganag make-make booking kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mahon na tama sikat kay buntag na. Wala po'y klaro pa ng desisyon sa bot postpone pa ng barangay election or madayon. Balaan na gidato na yung wala pa may pirma sa presidente. Ang presidente na yung pirma nga postpone, aka na, sure ball na. Ato na gining mabalaan po hon. Mga sunod tuig pagkuin natin ni Mabalad. Okay, wala kita ka oras. Wala may lalimtan. Tingog mga kanding. Og sa atong lingaw-lingaw dahil karong buntaga sa atong katapusan ng lingaw-lingaw pinagis pagtiyog sa atong maywaga nga toko. Okay, it's time to si Babay na giyon. Sa ngalan, sa atong station manager, Mr. Ayan Hania Lahato. Og sa atong kaubanan sa buhat, Handos 28, Byron Ibay Librado. Na mandos og madlaw, mandos pod og magabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Og sa atong kaubanan nga reporter, Handos 38, Sir Boyax, labiog ka rin. Ako dalang mingon atong alagaran ang labang makagagap sa mas pagalagad kaya rinig ka na to. Og manapunpon magdungog-dungog lang yapon tagbalik sa inyong tag sa tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right here, favorite registration star radio. Basta na ka star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, la 6:07.
7: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
8: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
9: 4 plus 4 8 plus 8 5 plus 4 9 5 plus 5 10 9 9 is Maria Alina Sabel F. Ayon I dream Remind Choco is so delicious and yummy I love Remind Choco it makes me more smart and pretty.
7: Smart Kid Remind Choco, isa ka sa siya lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, Lasais, Jess. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa

sa mga usapa mayong adlaw na sa kanatong tanan mga kastason. Kumusta, kumusta, kumusta nga itong mga kaigsuunan o mga kastasan niya? Sa inyo karong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan. Kumusta nga itong mga panglawas karon? Anara ba kita sa kondisyon nga panglawas? O doon na ba tayo gihambin nga mga balatian mga kaigsuunan? Paitra ba gining doon na tayo balatian mo ng kinahanglan niya kondisyonon gina itong lawas mga kaigsuunan? Kaya mo na yung ginaingong lawas sa itong puhunan, yung mabagdown na itong lawas, magdaot ang itong lawas, mga igsoon. Mabagdown sa itong panginabuhi, mga kaigsoonan. Amo na nga yung paligunon kanunay. Ang ito ang panglawas. Aron nga mabugtaw ginato ang panginabuhi, mga kaigsoonan. Welcome sa itong tulumanon ng labyog-labyog sa mayang panglawas. Uban sa produkto nga astasan, mga kaigsoonan. Nahala, sige. Kining astasan mga kaigsuonan, gimugna ni og tuyo sa Pats Herbal Company mga kaigsuonan sa tumong og tuyo nga makatabang sa tumong mga kaigsuonan nga naghambin og mga balatian. Onya wani ang kabalakan kay FDA approved ni og halal certified. Amo nang dita ngay

mga kaigsoonan o sa halal. Halal certified ni mga kaigsoonan. Huwag kuyaw nga tumaron. Tungod kay aprobado sa mga ehensya mga kaigsoonan nga mga gitugyanan sa pag-evaluate sa mga food supplement mga kaigsoonan. Nahala sige, sa di pa ta maghisgot aning tuberculosis ron mga kaigsoonan. O, kakinira bang tuberculosis, kikahadlukan ni sa unang panahon. So, atong hisgutan ni ron mga kaigsoonan ang TB. Apan sa dili pa, mubalak sa tarong tamalingaw. Ani, apong ini mga puroli mga bangang. Kaya niya na ang ato ang bo

casa. Kung tagahaan lamang ko nimo o gigayon na ikaw pang gaon, ipasalig ko nimo pirming kalipay imong maangkot.

0: Dili pabatugan og lamok, ni makatilaw og sagpa. Kay kini dili maayo og kini makapagaba. Busa inday maluoy kadawata na kini nag-urus-urus kong gugma. Nahuma na lang ang Valentine's Day. Pwede ba ako in town paibal ana? Naginaminam na ko nga ni dili na wakatulog. Nag-insomnia. Hinaot may katumanan ning hagawhaw sa akong kasing-kasing o akong pinangga.
1: Alahala si Kiyoy. Sugta na taon mo lang. Saan taon? Last time by mga kaigsuna itong isgutan ng sakit ng tuberculosis or TB. Ako man lamang na yung pipila ka mga pahinomdom.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa asta ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng astaxanthin organic seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang astaxan herbal capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Ayu! Ayu! Savon! Beauty Soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Savon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Mauna jud! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Savon! Ayu Savon! Tinuod ni!
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu. Love you boya on air.
1: Alabalik na sa pagpanaguban mga kaigsona itong isguta ng tuberculosis, no? Nailan ng TB mga kaigsona nga itong unang panahon mo ikikahadlukan. Matod pa mga kaigsona sa balita na as of December 31, 2023 ang Pilipinas naka-report og 612,534 new and relapse tuberculosis or TB cases, mga kaigsoonan, equating to approximately 549 cases per 100,000 population. This represents increase from 446,478 cases reported as of September 30, 2023. Sumala pa sa the World Health Organization Global Tuberculosis Report 2024 indicates that the Philippines accounts for 6.8% of the global TB burden, ranking among the top 5 countries with the highest number of cases. Kana matud pa sa WHO mga kaigsoonan. No, so ubay-ubay kayo mga kaigsoonan nga hantod garong panahon nagantos paghihapon na imong sakit mga kaigsoonan. Bisag nga to ang gobyerno na ningkamot nagmaayo aron nga mawala kining maong balatian. Apan kanunay lang yung gihapon gahamok mga kaigsoonan ilabi na diri sa atong nasod nga Pilipinas. Unsa man ning TB or tuberculosis? Ang TB mga kaigsoonan is a bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis. Unya kasagaran niini makaapekto ni diha sa atong baga. Apan pwede po nga mukuyanap sa nagkalilaing parte sa itong lawas, sama diya sa kidney, diya sa spine, diya sa brain. O niya ang TB mukuyanap ni pinagi sa hangin.

0: o musulti. Posible ning mukuyanap na imong balatian, mga kaigsoonan. O sa may mga sintoma nga ang usa ka tawo, mga kaigsoonan, bantayan nato ni. Bantayan nato ni nga nanakay TV, mga kaigsoonan, bantay gyud ni nga mga sintoma ha. Okay, bantayan ni mga kaigsoonan. Una, kining sigig yung kang giubo. Nagtulo ka simana na lang, imong ubo hutoy, ragihapon ka. Oh, gikaloy ko, ragihapon ka, mga igsoan. Balantayan na, tulo ka simana na, o riabot nagbulan. Oh, wag yung mawala na imong ubo, balantayan na, mga kaigsoonan. Kay basic, usar ba na sa mga sintomas nga na kay TV. Onya, ikaduha nga sintomas nga magka-TV, ang usa ka tawo mailhan nga aduna na kaning balatian is muubo ka ang adunay sagol dugo. O muna balantayan ha, ka, bantayan na yung ubo niya ha, kaya basi onya ning ubo ninyo niya, pagluwa ninyo na isagol o kining dugo. Ala, bantayan na, pa-check up na yun. Onya, sakit ang dughan, no, chest pain. Onya, fever and night sweats. Ilantan ka, no? Ilabi na, panahon sa kagabi yun, ya, panington ka. Matingala ka nga, no? Paningot mo kung maayon yung gabi, eh, Maronoy. Panington ka, niya, gilantan ka matagabi, eh. Gana, balantaya na mga kaigsoonan, kay usanas mga sintomas nga nagkasakit ka ni mong TV, mga kaigsoonan. Unya, unintentional weight loss. Muhugno or muubos ang imong timbang, mga kaigsoonan. Alas at hindi mo ako diabetic, aning ano mang paspas magaling pag-ubos akong timbang. Balantayan ang mga kaigsoonan, kay base ka doon na kanya ng tuberculosis. O niya, fatigue, luya. Sige rang luya ka, mga kaigsoonan. Nagluya na kagmayo, mga kaigsoonan, gawas na nagluya, naglaro pag yun. Balantayan na, ha? Balantayan na tungod kay kining maong TV, mga kaigsoonan. Mukuyanap, gini, diha. Sa nagkalain-lain, kini magong TV is airborne, mong guni siya. Magong airborne, baka nang muagi, pinagi sa hangin. Yang sa mukuyanap siya, ikan sa taong infected niya na, niya samtang muubo siya, manghatsing, musulti, niya nakas sa dool, mga kaigsoonan, posible sa gang matakda ni ini na kuan. Takda ni imong balatian, mga kaigsoonan. So, balantayan kayo na. Balantayan kayo na. Muna nga, atog yung panggaw ng itong lawas, mga kaigsoonan. Okay. Orang ko na siya ay, actually, ang TV, mga kaigsoonan, kung musunod lang yung ka sa namatay short chemotherapy, short-term chemotherapy, mga kaigsoonan, yung TV, maayor ni within 6 months. Kana, kung muunot yung ka o musunod yung ka sa mga doktor, mga kaigsoonan, kung takaan kag tambal pero dili kay ni kamo tuo, mga kaigsoonan, kay magpatuo sad ka. Adi gyud ka maayo, mga kaigsoonan, ug muna na hinungdan sa pagkakutlo sa imong kinabuhi. Muna kun say tambag sa mga batid sa panglawas kay sila moy mas labaw na kabalo, mutuo ta dili kay magpatuo sad ta. Ana na rin, mga kaigsoonan, ang TV dali ra kay ngayuhon, mga kaigsoonan. Within 6 months ayo na ka. Basta lagi mo tuo ka sa mga advice ato ang mga batid sa panglawas. So karon tao-tao natong isgutan ni kung unsaon man ato nga malikay natong TV, mga kaigsoonan, kay sumala pa ganiha sa balita, mga kaigsoonan, no. Ubay-ubay gyud nga mga Pilipino ang nataptan ni mong sakit, mga kaigsoonan. Wala taga binutbot resulti ang mga source na to ani ang gmanetwork.com o kining philstar.com o kining who.int. Kini tinuod gini mga balita, mga kaigsoonan, nga ubay-ubay gihapon sa tuang, mga kaigsoonan, ang nataptan ni mong sakit. Ngano man siguro hinay ang atong immune system. Munang kinahanglan nga sa matag-adlaw sa atong kinabuhi, mga kaigsoonan, ato gyud nga palikunon kanunay ang atong immune system. Okay, muna importante itong maglawas ron, labi na ng panahon na, mga kaigsoonan, nga muinit, muulan. Daggan kay mga balatian nga posibleng mo tapot sa atong kinabuhi, usa na niini kining tuberculosis, mga kaigsoonan. Tuberculosis, mga kaigsoonan. Kanya itong ubo, basiga, kumpiyansa ta na itong mga ubo niya, no? Not knowing Ya labi na niabot nang tulo ka semana, os ka bulan. Sige rin yung gaubo niya, kanay mong ubo mga kaigsuonan. Perte pag yung gahiya mga kaigsuonan nga. Nag-ubo ni mong ahoy! Oh, yan ay sagol background ni mong ubo. Ala, kinanglan nga doon lang yung gana mga kaigsuonan nga to sa pinakadool nga tambalanan. Pwede po sa RHU, no? Okay, tabangan sa gana, no? Mga rural health units mga kaigsuonan. Tabangan ka nila. Inana na nga to ang pagtambag ninyo mga kaigsuonan, no? Sarili pa nato isgutan mga kaigsuonan kung unsa man nato nga malikaya nato ning tuberculosis mga kaigsuonan o kung sa ikatabang sa produktong antastasan maminaw sa taog pahinumdo mga kaigsuonan gikan ining produktong astasan.
1: Ang astasan capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may

0: kalikasan. Ngunit, maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangustin. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din nito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may Astaxan Thin Extra ka pa!
1: Sa kaadla, ano yan mga ikson? Kasampa ni sa tatay si Buyaks. Ang muna na itabo.
2: Hoy! Buyaks!
3: Ano, tay?
2: Unsa man kamitapag trabaho din itong panimalay. Oy, naunsa man taong kagarihan ako rin tinarbaho. Ikaw diya, gadula-dula na kag-ML.
3: Alang-alang, tay.
2: Ako, bali na ko rin panglimpyo sa balay, ha? Ikaw, kasigra kag-ML-ML, ha? Tabangin ko rin.
3: Mas labaw mga kaulaw to.
2: Ikaw, wag yung kayo ulaw, ha?
3: Aw, labaw mga kaulaw tay kung kuantay.
2: Unsa man?
3: Ako yung manglimpyo tay niya. Ikaw yung mag-ML tay.
2: Ay.
3: Mas labaw mga kaulaw tay kung ako yung manglimpyo din niya. Ikaw mag-dollar ang email rin tay.
2: Bakit?
1: Nala, sige, ay, balik, tas babaka ng uban. Sa naman tao nito mga bata ron, oy, kita naman yun, oy. Balihog istorya, mga ikson, mas, kita yung mga limpyo, mas maulaw na kung natin kisay, kita yung magdulag ML. Kasi sila yung mga limpyo, butang, eh. Nala, sige, balik, tas babaka ng uban, mga iksonan. Aniya kita, paghisgot ni ining tuberculosis, no? Ang sa may mga hinungdan ining tuberculosis, mga kaiksonan. O, dagang mga hinungdan, nga ano, nga kung sa katao magka-tuberculosis, mga kaigsoonan, no? O, dagang mga hinungdan, no? Kay, una na yun, kanang weak ang imong immune system. O, niya kanang mga lifestyle na ito, mga kaigsoonan. Sama niya ng pagpanabako, alcohol, and drug use. O, muna mga hinungdan niya na, mga kaigsoonan. Ang uban po, matakdan lang yun, kay airborne man yung mong disease, mga kaigsoonan. Matakdan lang ta, pinagi kung doon ay muubo, mo manghatsing niya, mo mag-istorya niya, doon na yung gibating, TV po ng imong kaisultian ay, unang balantayanan kayo mga kaigsoonan. No, unsa man ito, paglikay ni Unsaon ang paglikay nga dili ta mataptan ning imong sakit nga tuberculosis mga kaigsoonan? Una is get vaccinated if applicable. Naay mga baksina na mga kaigsoonan. Kung applicable para nimo aw nganon dili man. Yeah, avoid close contact with infected people. Muna gani importante diya nga kung kahibalo ka nga kanang tawhana, anaa na mong balatian mga kaigsoonan, ay po sige padool yung mga hunghungana, irba mo. O diba, mag lips to lips. Ayaw padool ng tao ano, infected, ana. Kaya posible yun, mataptan yun ka. Labi na imuhang immune system hina, posible yun kang mataptan. O niya, ikatulo, improve air ventilation. Kinahanglan yun nga i-improve na ito na ito ang mga air ventilation. Kinahanglan nga ang uban aircon na ito air labs ra. Ang air lapos-lapos. Dili kay mag imuhang lugar mga kaigsoona. Murag ang iob ra. Walay gasirag pa, panirado. Posible diha mupuyo ng mga bakterya mga kaigsoona. Kinahanglan yun na air ventilation mga kaigsoona. O niya, wear a mask in high-risk areas. Mga tumong mga hospitals, mga crowded public places, kinala mo gamit yung taong masks. Sama itong N95. Or unsa nga face mask mga kaigsoonan nga, nga makaprotektar ni mo. Ang uban, mga bagulbol atong panahon sa pandemic, pasuotog, mask, kay galha ko no. O para ramang gutos itong kaayuhan mga kaigsoonan. Ikalima, maintain good hygiene. Cover your mouth and nose when coughing or sneezing. Sa una, nag-eskwela ta mga kaigsoonan, gituluan mo kita nga cover your mouth and nose when coughing or sneezing. Tuluan man ta na mga kaigsoonan, nakalimot naman o anta. Okay. Niya line pa is strengthen your immune system. Kinahanglan atong immune system mga kaigsoonan atong yung i-strengthen. Palig-uno nato mga kaigsoonan. Unay dapat buhato nato aron nga malikaya nato. Eat nutritious diet, get enough sleep. No, munay importanteng buhato nato mga kaigsoonan. Na unsa may matabang ining produkto nga astasan mga kaigsoonan diha sa aron nga malikaya nato ang ang saning tuberculosis mga kaigsoonan. Kay perti ra bang paitan ni makasakitan inani mga kaigsoonan, unay mga taong paduol nato. Okay, mahadlok nato mga kaigsoonan. No, okay, mahadlok na itong matakdan. Muna ang aron nga malikayan nato ning mga panghitabo mga kaigsoonan. Atong sulayan o pakli o atong sulayan mga kaigsoonan o pangutana ang astasan kung makatabang ba. Ang tubag mga kaigsoonan, dako kayong ikatabang ang produktong astasan aron nga malikayan nato mga kaigsoonan ang sakit nga tuberculosis. Ngano man, tungod kay duna sa sangkap nga gitawag og mangustin. Ang mangustin mga kaigsoonan, hibaluan nato na makapaboost ni siya og immune system. Hibaluan nato mga kaigsoonan nga ang mangustin. Ang mangustin mga kaigsoonan makaboost siya og immune system. Okay, ganiha aron nga sa tunggi sa to ang gisugutan ganiha na usa sa mga dapat buhaton sa tao aron dili matakdan ning tuberculosis mga kaigsoonan mao ang weak nga immune system. Kaya kung usa ka tawo man good weak siya immune system, posible nga dali ra gyud kang mataptan og mga balatian. Munang ang astasan mga kaigsoonan, makatabang kayo nato. Tungod niining sagol niini og sangkap nga gitawag og mangustin, nga ang mangustin mga kaigsoonan aduna siya ay kapasidad nga makapaboost sa atong immune system. Kaya nga naman, ang mangustin na dato siya sa gitawag na to og vitamin C. No, ang vitamin C nga makapastrengthen sa atong immune system mga kaigsoonan. Labi na kay di na kay tahingaon rog mga prutas, no? Kay mahalasa ning mga prutas. Wa po tay tinano mga prutas. Okay, gasalig ra po tag pangayo silingan. Palit lang kadikta og astasan mga kaigsoonan kay naisangkap siya nga gitawag og mangustin nga dato siya sa vitamin C. Ang kanapa yung sulo-sulo ni mo, maulaw pa kasi mong silingan kay Buy-Buya. Ikaw ba, sige lamang kagpangayo, pagtanong po, ay. Naon niya ka dito mga kaigsoonan. Lain pa nga ikatabang sa produktong astasan mga kaigsoonan, tungod kay Duna siya isagol nga mangustin, Ang mangosteen is antibacterial activity. O, antibacterial siya mga kaigsuunan. O sa mga hinungdan, ang hinungdan mga kaigsuunan ng tuberculosis is bacteria, mga yun. Or virus mga kaigsuunan. Muna nga, antibacterial activity ang mangosteen. Onya, ang mangosteen mga kaigsuunan mo suporta or supports lung health. Ang TB, makaapikto gyud ya sa tong baga mga kaigsuunan. Ug ubang parties tong lawas. Pero ang kalagmitan gyud arigus baga. Onya, ang mangosteen mga kaigsuunan, ang trabaho sa mangosteen is mutabang siya nga musuporta siya aron nga mahimo nga healthy ang ato nga baga mga kaigsuunan. Ang mangosteen gitawag og antioxidants nga makatabang siya nga maprotektahan ang mga lung tissue from oxidative damage and improve respiratory health mga kaigsuunan. Amunay trabaho sa mangosteen nga naa sa astasan. Onya kun mas maayo mga kaigsuunan, mintinaron na lang ginato ning pagtumar ning astasan aron nga malikayan og mahimo ginato nga dili ta matapta ni ining sakit nga tuberculosis mga kaigsuunan. Kay sumala na sito ang gisgutan kaganiha. Pait kayo kung duna ka nang mambalatian kay isolate kag yun, no? Alang-alang di kay isolate mga kaigsuunan nga makatakon man kasuban. Superte nang paita atong kinabuhi mga kaigsuunan. Muna nga karon pa lang daan nga wala pa tani nang mambalatian, ato nang palig-unon ang atong lawas mga kaigsuunan. Pinaagi sa pagtumar kanunay sa produkto nga astasan. Ituyo ni pagmugna sa Pat's Herbal Company mga kaigsuunan aron nga makatabang nato ilabi na ni anang mga tao nga weak og sa immune system. Mailhan man nimo nang tao nga weak sa immune system mga kaigsuunan kay dali kayo siyang dali kay siyang sipunon, dali kay siyang ubhon. No, dali kay magbalatian mga kaigsuunan, but pasabot ana ang imong immune system hinay na. Ang nakanindot sa astasan, duna siya sangkap nga gitawag og mangosteen mga kaigsuunan. Yan hebalo naman taning mangosteen nga mo ni siya queen of all fruits. Nga naa diya sa to ang produkto nga astasan mga kaigsuunan. Sa ako nang giingon, why kahadlukan ang astasan? No, tagod kay FDA approved siya, halal certified. Pwede sa nga, pwede sa kinsa, no? Pwede sa mga Kristiyano, pwede sa ato mga kaigsuunan ng mga Muslim mga kaigsuunan. Tungod kay halal certified ni. Barato ra kayo mga kaigsuunan ng astasan. No, barato ra kayo. O niya, makatabang sa din sa itong panglawas mga kaigsuunan. Labi na rong panahon ng mga tao, tapula na kayong mutanom o ganyang mga prutas. Ay man to sa una mga kaigsuunan kay kanang mga bayabas mga kaigsuunan, naramas kilit-kilit. Kabayloan, mamangin na itong papel dito sa ito ang mga classmates sa una. Pero karon wala na. Kay busy na mga tao, na higayon sa pagtanong. Munang, dikta na lang kagpalit o astasan mga kaigsuunan, solve na ang problema. Barato na kayo ng astasan mga kaigsuunan, oy. Kana itong lawas, ito sa premiuhan o mga food supplement, oy, mga herbal, oy. Sige lamang tang inom niya ng mga halang, mga pait mga kaigsuunan. Nakapalit kita ng mga ilim, no? How much more ining atong gitawag og astasan? Kaya muna akong tambag ninyo, niya, kuha na tayo uras, mga kaigsuunan. Kita lang si Buyax, love you, Karinal. Manamilit, pinagis, pakingon. Lawas taampingan kay maorigin ni ang atong punan. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: impormasyon ng kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gopo?
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Savon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayu Savon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Savon.
0: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko ani Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit po ng Nanscoffee. O dili lang Nanscoffee, apil pa ang Cervicare, Nanscapsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kining Cervicare o Nanscapsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.

0: pani kailan Wonder Animal Vita ipikibog yun.
1: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong kangapoy niya, kanakuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas o malag ma dili mo kapuyon kana lang
2: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
5: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
4: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
5: Emps Flower Shop.

0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Oh yeah!
2: Let's get it on!
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
4: Hard Max.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Max. Extreme na.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Ako ay Roselyn Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Gignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
9: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, wa ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa

0: akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Nga muna yung akong gimintin. Kaya gamera mo akong kita ang drive ko. Banji size lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa G3 Bayo o GTX 500.
1: GTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: G3 Bayo.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais, 57.
7: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
8: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
9: 1 plus 1.
10: 2.
9: 2 plus 2.
10: 4.
9: 4 plus 4.
10: 8.
9: 8 plus 8.
10: 16.
9: 5 plus 4.
10: 9.
9: 5 plus 5.
10: 10.
11: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
12: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
7: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: ay noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidera, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabotaan ng klima na ito ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa muabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, yatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:01.
5: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
6: Handos balita,
5: handos balita.
6: Handos sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya.
5: Og karon, ania kining tighando sa atong mga balita.

0: Balita. Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Ronnie Librado.
1: Ronnie Librado.
0: Handos balita. Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio ug Battle Radio Canlaon City. Makita ug madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH ug website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan ug Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos balita.
0: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Tayasan National High School Alumni Association maghigayon og meeting, mao kini ang gipahibalo ni Alumni President Consial Alvin Kalumba Jr.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Malampuson nga medical mission og civil service month kick off sa Tayasan, gipasalamatan ni Mayor Bimbo Roberto.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Is doctors og LGU Tayasan mobahigayon og medical mission sa mga residente diha sa upper barangay sa Nia Tambulan garong September 13.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Blood donation activity ipahigayon sa Tayasan Covered Court garong September 15.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Mga personahe sa LGU Tayasan bibisita sa Bago Farm School alang sa School Safety Coordination.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Usa patay duha sa Maran sa pagkabangga sa usa ka close van nga nawad-an og brakes sa Ayungon.
1: Balita.
2: Headlines.
0: LGU Ayungon naghatag og sadlings og tilapia prize sa mga beneficiaryo sa Project Lawa at Binhi sa Banban.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Sa Dumaguete City, dos andanas nga balay sa Banilad na sunog.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Apen sa 2 milyones ka pesos nga balor sa gituhang Siabo nasakmit sa Norpo atol sa operasyon sa tibuok bulan sa Agosto.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Acting Provincial Director sa Norpo nga si Police Colonel Jonathan Abilia formal nang milingkod.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Canlaon City, wanted person sa kaso sa illegal nga sugal gidakop.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Mga kaso sa dengue sa Negros Island Region mikonhod og 47% kon itandi sa miaging tuig.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: 499 katao gipang dakop sa Cebu tungod sa paglapas sa mga lokal nga ordinansa.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Uwa, gideklarang hostile witness abogadong walay alam gipatangtang sa record.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: DepEd maglusad og national simultaneous call safety drill karong adlaw September 3.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: PBBM nag aerial inspection sa gibahaan ng mga lugar sa Tarlac.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Estados Unidos naglusad og mga airstrike batok sa Iran sa Strait of Hormuz samtang USS Abraham Lincoln midunggo sa Thailand human sa kapen 200 kaadlaw sa kadagatan.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Thailand gihigpitan ang visa free stay 90 kaadlaw, may bagong nga mga lagda para sa mga turista.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Kay Soto, NBA bound Coach Tim Corn malaomon sa pag-uswag sa batang higanti.
1: Kandos Balita
2: Headlines. Headlines.
0: Kyle og Danielle sweet escapade sa Japan, relasyon mas misiga sa summer sonnet.
1: Kandos Balita
2: Headlines. Headlines.
1: Kandos Balita
2: Headlines. Headlines.
0: Maugad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
1: Kandos Balita.
2: Kandos Balita.
0: Ngagihandos ka na to sa astasan.
1: Kandos Balita.
2: Kandos Balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tangtanan ang balatian.
1: Kandos Balita.
2: Kandos Balita.
1: Balita.
0: Mga kandos, may buntag ka natong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Kandos Balita.
0: Adlaw karong Huwebes, petsa 3 nimong bulan sa September, tuig 2026.
1: Kandos Balita.
2: Kandos Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayroy Sorenyo.
1: Handos Balita.
0: O manusab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyex Labiog Karinal o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Balita.
2: Kandos Balita.
0: Muhandos na kaninyo sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Kandos Balita.
2: Kandos Balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:00. Kandos Balita.
0: Mga kandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa tuwang nga mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa tuwang nga lakat sa tuwang nga panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton mga report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa tuwang nga lakat sa tuwang nga panahon dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
2: Kandos Balita Weather Update.
5: May buntag sir, may buntag po sa Tongtik Paminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, September 3, 2026. Sa ganyang alas 4:30 sa kadlaw, nakagawas na sa Philippine Air Responsibility si Tropical Storm Pilandok o pagkadawo na kini siya sa iyang international name na Provan. Ulay kini nakita sa gilayong 1,030 kilometers east-northeast extreme northern zone. Danani ini gikusgon sa hangin nga 75 kilometers per hour do sa sentro o pagkurus kumabot sa 90 kilometers per hour. Nagero kini sa direksyong northwestward sa gikusgon na 20 kilometers per hour. Wala kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Ay kadwa nga bagyo nga na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, mao si bagyong Saudel nga kaning gitawag nga bagyong Obet. Wala kini nakita sa gilayong 460 kilometers northwest sa Itbayat, Batanes. Dala ni ini kusgon sa hangin nga 75 kilometers per hour do sa sentro o pagkurus kumabot sa 90 kilometers per hour. Nagero kini sa direksyong north-northeastward sa kusgon nga 15 kilometers per hour. Base sa latest analysis, posibleng mayurog si bagyong Saudel makasadpan o posibleng mulanfall sa Gaodong China karong adlaw. Sa laing bahin, aduna po kita karoy ginamonitor ng low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulay kining nakita sa gilayong 2,550 kilometers silangan sa Northern Luzon. Sa latest analysis, di maba ang syansa nga mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod ng 24 oras o wala kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Sa kasamtangan, ang southwest monsoon o hangin habagat ang nakapekto sa Luzon o Visayas. Or sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karon adlaw, makasinati kita og generally fair weather condition. Panagsa mo panganuron ngadto sa madagumo na kalangitan, nga naay chances sa mga lumalabay nga pag-ulan o pagpanudlo-kilat tungod sa southwest monsoon o hangin habagat. Or sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og kasarangan ngadto sa kusog nga pagbuhos sa hangin nga magagikan sa habagatan kasadpan, diin kasarangan ngadto sa kusog ang pagbalud sa kadagatan nga nasa 1.5 to 4.0 meters ang gitas-on. Karong adlaw, walay nakausa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan muhunas karong buntag alas 9:11 nga dunay gimug-on nga 0.4 meter samtang motaog karong hapon alas 2:53 nga dunay gitas-on nga 0.9 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw anasa 25 to 34 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi may 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalap niyang alas 5:58 sa hapon ug musinang ug masabuntag alas 5:40. Mukini ang latest weather update ikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Grace po, may adlaw sa tanan.
2: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letter Crespo sa imong weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:30.
1: Handos Balita, Handos Balita.
2: Balitang lokal.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kinato sa mas gipakusgan ug mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo? Ayaw na kabalaka kay anayana sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga ang imong lawas mubigay panalipdag gyud sa kanunay. Pag Dragon Fruit Herbal Capsule, inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis uban pang mga balatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu, glula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C. Nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit. Hamis pagyud ka. Busan sa painyong gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matag-adlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Magkahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot o herbal pagyod ng coffee? Ani ana, gipilaila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilaw disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal credentials, yan ay Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika, dere sa tayasan o sa mga parmasi sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture. Platira, katre, dining table, pultahan door, jam, window jam, dresser, bench divider, mumbulding kutor ng makarving. Maray para sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo magpapintal sa inyo mga balay. Pinagisipakyawan sa system nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guod. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya panag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Jeffrey. Booking Kito. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulangata Street, ug ang branch 2, naimutang diya sa Bramo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si J.R. Bingkoy o Jericho Palagdhew. Branch 2 Chief Mechanic Rudy Kukayakap o assistant nini nga si John Lyle.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Ipahibalo ni alumni president, Konsyal Alvin Calumba Jr., ang tanang opisyal og batch representative sa Tayasa National High School Alumni Association nga dunay himuong meeting sa September 5, alas 8:30 sa buntag dito kundiha sa Tayasan National High School Cabercourt. So din eh, gidapit ni Calumba ang tanang alumni officers nga mutambong sa nasampit nga meeting karong September 5 sa alas 8:30 sa buntag sa Cabercourt sa nasampit nga tunghaan.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Dako ang pagpasalamat ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III sa tanang ahensya, mga grupo o individual nga mitampo sa malampusong pagpahigayon sa Lebreng Medical Mission alang sa mga coconut farmers o sa pagsugod sa ika-126 nga Civil Service Month celebration sa lungsod sa Tayasan niadto nga September 1. Ang Libreng Medical Mission nga gibhigayon sa Philippine Coconut Authority kon PCA uban sa Local Government Unit of Tayasan uban pa nga mga kaabag nga ahensya nakahatag og nakilanlaing serbisyong panglawas alang sa 300 ka rehistradong coconut farmers og ilang mga dependents ilabi na kadtong gikan sa mga barangay nga sakop sa geographically isolated and disadvantaged areas kon CIDA. Lakip sa mga serbisyong gitanyag mao ang general check-up, dental o optical services, ECG, chest x-ray, laboratory test, ultrasound o kaban pa. Nagpahayag usab o pasalamat ang pipila ka mga benepisyaryo. Lakip sila si Hamin Villahermosa sa Barangay Bago, Jesus Banugon sa Ginkalaban o Lorenzo Supat sa Pinalubgan tungod sila nga servisyong ilang napahimuslan. Dakusab ang pasalamat ni Coconut Development Officer Daryl J. Pirado ngadto sa LG Tayasan o sa tanang mitabang aron mahimong malampuson ang kalihukan. Samtang malampuson usab nga gisugdan ang ika-126 nga Civil Service Month pinagi sa flag ceremony, street parade, females o zumba uban sa aktibo nga partisipasyon sa mga kawani sa LGU o kalinlain nga national agencies. Sumala sa mensahe sa mga selebrasyon, ang panaghiusa o matinud-anong serbisyo mao'y nagpalig-on sa mga lingkod bayan sa pag-alagad sa katawhan.
1: Handos balita.
6: Interview.
7: Napag-ibig na po yung pagsalamat kaya sa Department of Agriculture, especially kaning ilang gihimo nga mobile health services. Kani, this is the first time nga nahitabo diri sa atong lungsod nga Osaka Agency, na National Agency, sponsors. Sponsors siya sa, para sa medical mission para sa atong mga farmers, especially farmers na to sa Buki. So, diri, tagamtaman sa mga farmers na to, unusual kayo ang servisyo nga ipadala diri sa atong lungsod. In fact, kaning mga medical practitioners, like mga doctors, mga technicians, gikan ni sa dito sa Lawak sa Manila. Gikan ni sila dito o niya mga specialista ni uban na ay eyewear, na ako'y ECG, na ay dental, usap pa ni na ay para check-ups mga tambal. Kompleto ang ato ang medical services dali nga gidala nila sa Department of Agriculture. And I was very happy to see halos tanang farmers na to sa hinterland barangay sa lungsod sa Tayasan naagyud karon diri. And magpasalamat tukod ako sa Philippine Army, sa Reservists and the 94th IB na nakataroon diri sa ato mga kapulisan na nag-assist karon nalato diri sa ato ang medical mission. Then ako pag-iawag kay since alas 3 na sila, alas 3 media sila kutob, so nagkagamay-gamay naman po noon. So hopefully mahumanin nila, then hopefully po magsige na po ni sila at least makangiya tagoy tali once a year tabang na po ni sila nato. Labi na ang crisis kayo, topic ko ang ato mga partners. So dako kay ko pasalamat sa Department of Agriculture and sa akong agriculture po diri sa Komunidad sa Tiyasan pinanguluhan ni Mr. Marshall Tauti sa pag-assist nila karon diri sa ato ang medical mission. Then this mga alas 4 natay launching parade sa ato ang Civil Service Week. Kaniya itong Civil Service Week month bugna gini sa ato ang pagamahanan national para po yung pag-pick up sa ilang anniversary, 126 anniversary sa Civil Service Commission. And ako giyawag ang kanilang mga empleyado to participate, to cooperate kay kanisya, gimugna ni siya para sa mga empleyado na lang nga kagat-trabaho dili sa atong lungsod sa TSRP. Whether you are a GO, or you're permanent, or a casual worker, everybody can join this one sa ato ang GO employees. And I hope na mapaparate ang tanan kay para mapunis atong kagalingon kay di-balance man isa sa civil service nga pili kayo sa trabaho na tama ni Nod, but also, tagaan po ta of time to exercise our body and to compete also sa ito ang mga padula ikan sa civil service and to develop to a camaraderie and sportsmanship. Muna yung essence good sa civil service. Paul Tayasa nun, ang akong patapos ng mensahe, pagpasalamat ko sa inyong cooperation. Dili magyun ato malikayan ang atong mga ang inyong gusto nga dili gyud ayo nato matuman. Ang ako pong gusto nga dili po dayon ma-implement. So ato ra i-balance and nangayo ra po sa inyong pasensya. And kung dun sa magaling kalampasan nga atong na hatod kaninyo nga dili niyo ganahan, you're free to say it to me personally. Kung sa inyo ang inyong mga needs or inyong concern regarding sa atong municipality of Tiyasan. And lastly, nagang salamat and stay healthy kay karong panahon na nagang kayong sakit nga galibot-libot. And lastly, magpabakuna ta sa atong mga anak, mga parents kay kani mubugna gini sa World Health Organization nga kailangan magpabakuna itong 3 months old to 6 months old babies para sa measles rubella. So diri ra ko kutob as your mayor, daghan kayong salamat sa inyong suporta and to God be all the glory.
1: Andos Balita
6: Interview.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Andos Balita. Maayong balita alang sa mga residente sa upper barangay sa lungsod sa Tiyasan. Tungod kay usa na usab kan libreng serbisyong panglawas ang ipadaol ngadto mismo sa komunidad. Ang local government unit of Tiyasan sa pagkikambayayong sa East Doctors upigayon og medical mission kadaong September 13 sa Niya Nabilog, Barangay Tambulan. Di pa hibalo kini ni Dr. Mirasol Jing Suniga, Municipal Health Officer sa Tiyasan Primary Care Facility. Among kalihukan, pagasugdan alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto uban sa pag-apel sa mga espesyalistang doktor ikan sa East Doctors og sa LGU Tiyasan ubos sa papangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio D. Roberto III. Lakip sa mga libre nga serbisyong ihatag ang deworming alang sa usa ka gatus ka mga farmers, ingon man general check-up alang sa mga hamtong og pediatric patients. Ilabi na katong adunay komplikado o dugay ng gibati nga balatian. Giklaro nga ang maong nga medical mission gitagana lamang sa mga residente sa upper barangay sa Tayasan o limitado sa 300 ka mga slots. Busa, yawhag ang mga interesadong makapahimulos sa maong serbisyo nga makikontak dayon sila ng mga barangay midwives aron makapagparehistro o makasiguro sa ilang slot. Tumong sa mga inisiyatibo nga mapaduol ang kalidad o lebreng serbisyong medikal ngadto sa katawhan, ilabi na sa mga komunidad nga layo sa sentro sa lungsod. Kaysa pag-atiman sa kahimsog, mas bililhon ang serbisyo kung kini mismo ang muduol sa katawhan.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita, handos balita.
0: Usa kahalandong panawagan alang sa mga taga-Tayasan, ganun na'y maayong panglawas, ang pag-apel sa blood donation activity nga pagayon karong September 15 adlang Martes sa Tayasan Kabayt Court. Tumong sa mga kalihukan nga makatigom og dugo aron makatabang og makahatag og paglaom sa mga pasyenteng nanginahanglan niini. Pinagi sa usakayanon nga pagdonar dako ang mahimong kahigayunan nga makatabang sa pagluwas sa kinabuhi sa ato nga mga isig katawo. Gidasig ang mga kwalipikadong individual nga 18 hangtod 59 anyos, aduna timbang labing minus 50 kilos og naa sa maayong panglawas nga moapel sa maong kalihukan. Gipahinumduman usad ang mga donor nga magdala og balidong ID og siguroong igo ang pahulay o pag-inom og tubig sa dili pa moadto sa lugar nga paghimuon ang blood donation activity. Busa mga taga-Tayasan, awhaga ang inyong pamilya, mga higala og silingan nga moapel, maghiusa kita sa paghatag sa labing bililhon nga gasa ang gasa sa kinabuhi.
1: Balitang lokal. Handos balita, handos balita.
0: Pipila ka mga personnel sa lokal Government Unit of Tayasan kon LGU sa Tayasan may bisita sa Bago Farm School gabong adlaw September 2 alang sa koordinasyon sa mga magtutudlo bahin sa umaabot ng mga kalihukan alang sa school safety. Lakip ang anti-bullying orientation o active shooter drill. Miduaw sa tunghaan sila si Mr. Ramel Guardario, Municipal Disaster Risk Reduction Officer sa Tayasan, FO1 Clarence John Cornell, Patrolman Roosevelt Serna o Police Staff Sergeant Shoren Dagley. Tumong silang pag-adto sa Barangay Bago mao ang pagtambong sa Kikidat Activity. Sinasigutan nga dapit o ang pagbisita sa Bago Farm aron paghisgot-hisgot manungod sa pagpalig-on sa mga preventive measures, healthcare, wellness o safety preparedness aron maandam ang mga estudyante magtutudlo o gubang school personnel sa usto nga paglihok panahon sa emergensya. Nagpasalamat ang Bago Farm School ubos sa papanguna ni Mr. Felix Montero, Education Doctor, Head Teacher 3 sa maong inisiyatibo o suporta sa LGU Tayasan o Gilaoman nga ang umaabot unya nga orientasyon kung ma-finalize na ang pizza makahatag og dugang kahibalo o kaandam sa tibuok school community alang sila nga kaluwasan o kaayuhan.
1: Balitang lokal. Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Handos balita.
0: Mga handos, kadto mao nga takna og mga balitang lokal. Ihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Chugo, Tawa Tawase, Cervicare, Megaman o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes, ang tun Sabado, ang ilang programa, nga Sincerely at the Arlene sa May Alauna Media, ang takna sa hapon, o pagkahuman, musunod ayon ang Balong Dogroid.
1: Handos balita, handos balita. Balita. Balitang Provincial. Handos balita, handos balita.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial. Gandos ka na to sa D3 Arbistore 1 and 2 o RDB, Meat and Fish Bindur. sige, pinag-iya ko nagbaligya sa mga groceries auban pa nag-unang mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa labas yung maisda o karne. Ang D3 Arab Store 1 himutang diha sa Bulungeta Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arab Store 2 ana diha sa National Highway Corner Roma Street, Poblasyon Tayasan. Uban kung ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arab Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungkaita og Dihito Bulungkaita. D3 Bio Food Supplement mao sa natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX, Capamex, with ampalayalipsti acids and disyogard, sugar, can extra powder. DTX, Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya store og Ami and Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc cabinet, floor mat, rapal, agaman pa. Nahimutang diha sa Bulungeta Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraiya store og Ami and Jules General Merchandise gay panag-iya og ginumala nila ni Ami Fee, Ami sa Nigel Yus Samison, Wonder Herbal Oil, nindot alang sa makatawhan nagantu sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantu sa sakit sa ulo, nagantu sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, bata sana. Ababang haplas gamit ang Wonder Herbal Oil aron matabangan imong kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot. Sa ingon na pagi, imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa tong mga ka-Wonder Manghililot, mga ka-Wonder Masaysta, unang-una tungod humot kin mong haplas, busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dili di maulaw tungod kay dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na nene ang siguradong manuhot-suhot kayod sa kinahilan mong bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Sa Ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Gel. Sa Milalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy. Sa La Libertad sa New San Sebastian. Sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal.
1: Balitang probinsyal. Andos Balita.
0: Patay ang panihikon pahinante sa saka isuso close ban human kini nawad anog break og nabangga sa saka punuan sa kahoy pasado alas 2 ang tagna gahapon sa hapon September 2 sa Dalang Nasyonal sakop sa barangay Ambus ayong Negros Oriental. Sa investigasyon sa kapulisan naibaluan nga ang maong close van gimaniho sa saka Ernesto Bahado Raga Jr. Hamtong ang pagidaron lamulapyo sa barangay Bagakay Siyudad sa Dubagete samtang ang sakay mausila si Pedro Opsimar Reselia 28 anyos lumulapyo sa barangay Anibong sa lungsod sa Yungon o si Wilmar Katubig 44 anyos nga lumulapyo sa South Poblasyon lungsod sa Bakong. Among isuso close van padulong unta sa lungsod sa Ayungon apan sa abot sa lugar nga nitabuan kalit lang nga kininawadan og break inundan nga mibangga kini sa punuang kahoy o pipila lamang kagotlo mikalit lang kini agisilaob ang kalayo. Dali nga mirespondi ang rescue team sa lungsod sa Ayungon ingon man ang Bureau of Fire Protection kon VFA aron sa pagpalong sa kalayo. Dali gidala ang mga sakay niini sa Bendoy District Hospital apan si Wilmar Katubig gideklara nga dead on arrival.
1: Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Padayon nga gisuportahan sa local government unit of LGU sa Ayungon ubo sa pamangulo ni Mayor Dennis Amancio ang implementasyon sa Project Lawa at Binhe pinagi sa paghatag og mga seedlings og tilapia fries sa mga benepisyaryo sa sitio Asagan, Barangay Banban. Ang ayuda kabahin sa counterpart support sa LGU aron matabangan ang mga farmer beneficiaries sa pagpalambo sa ilang mga umah, pagpaligon sa paginabuian o pagtabang sa food security sa komunidad. Ang Project Lawa at Benhe usa ka programa sa Department of Social Welfare and Development called DSWD na nagtumong sa pagtabang sa mga komunidad kapiktado sa kakulang sa tubig, food insecurity o mga epekto sa climate change.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Gilamoy sa kalayo ang duha kandanang residential house dito sa Barangay Manila, Dumaguete City, Negros Oriental. Ito nga Martes sa buntag, September 1, sumala sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office, Conor Po. Naitabo ang insidente pasado last J5 sa buntag sa Dumaguete, Bakong Road, dool sa Pet Food Supplies nga tindahan. Ang balay nga gibanag-iya sa saka sa sitanyos nga residente sa Barangay Banilad partially burned tungod sa sunog, sumala sa mga otoridad apan pakispasin nila nga mabutiag ang hinungdan niini. Dali nga mirespondi ang mga personnel sa Dumaguete City Police Station human madawat ang report og nakikoordinate sa mga residente sa lugar og sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection kon VFP nga maoy nagpahigayon sa firefighting operation. Napalog sa gilayon ang sunog o nagpadayon ang investigasyon sa VAP. Sa pagsulat ng balita, wala pa matino ang eksakto nga gigikanan o ginungdan sa sunog, ingon man ang kinatibuk ang kantidad sa kadaot sa kabtangan nga padayon pang i-assist sa mga otoridad.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
1: Handos balita.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Nagpakita og dagkong accomplishment ang Negros Oriental Police Provincial Office kon Norpo sa ilang mga operasyon batok sa kriminalidad sulod sa bulan sa Agosto base sa ilang monthly significant accomplishments report nga gipagula niya itong Martes. Sa kampanya batok sa illegal drugs, nakabigayon ang kapulisan og 59 kaperasyon nga resulta sa pagkadakop sa upat ka mga high value individual kon HBI o Secretary City ka street level individuals kon SLI. Nakumpis kausab ang 333.44 gramos nga suspected shibo nga doon ay gibarakba ng bili nga 2,267,499 pesos og 60 centavos. Sa kampanya batok sa Los Farms, aron na 51 ka operasyon nga miresulta sa pagkadakop sa 11 ka tawo. Mukabat sa 60 ka armas ang na-account diin. 16 ang nakumpiska, 29 ang gisurrender og 15 ang gideposito alang sa safe keeping. Samtang 165 ka wanted persons ang nadakop atol sa manhunt operations. Lagi nini ang unom ka most wanted persons sa regional level, 10 sa provincial level, 30 sa city municipal level og 118 ka ubang wanted persons. Sa illegal gambling, nagabigayon ang Norpo og 40 ka operasyon, diin 71 ka persona ang nadakop og 13 mil size pesos ang nakumpiska nga kantidad. Aduna usab, 7 ka search warrants operations nga gihimo nga miresulta sa 3 ka pagkadakop tungod sa paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o usa ka pagdakop tungod sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa kampanya batok sa smuggled cigarettes, nakabigayon ang kapulisan og 51 ka operasyon nga miresulta sa pagkadakop sa 5 ka persona o pagkakumpiska sa mga kontrabando nga gibana-bana nga anaa sa 15,578,000 o sa kagatus ka pesos. Dugang pa sa pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa, miabot sa 8,315 ka citations ang giisyu sa kapulisan, samtang 295 ka motor vehicles ang na-impound. Among mga numero, nagpakita sa gipakusgang operasyon sa Norpo, batok sa illegal drugs, armas, sugal, smuggling o gaban pang kalapasan aron mapadayon ang kalinaw o seguridad sa probinsya sa Negros Oriental.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.

0: Kinemos sunod nga mga police report. Giandos ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kamigos, paminaw, apel na sa Amigos Mega Promo. Kapi na kapsula pa. Ano na idagong premium nga inunga madaugan. Tigo malamang ang walay sulod nga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod sa blister sa Amigos Capsule. O ganun ay higayon nga magkadaog sa cash prices o bugas para sa Amigos Coffee, maukina inunga chance nga inunga madaugan. 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos o 2,000 pesos para sa Amigos Capsule. Pwede ka mo nga mudaog sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayo nga panghilis o resistensya. Himsog o mas matanon nga panit, pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Busan sa pinong nga gihulat. Apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawage or texte kani maungan numero 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio taya sa nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanan nga para masi sa makalungsuran sa lalawigan sa Sogbo. There is sa Necros Rental o there is sa Tayasan. Mapalit kini sa IX Pharmacy, Kiori Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi, Dry Goods Trading. Namaligya sa mga RTW sa ubus kaya presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi, Dry Goods Trading. Gipanag-iya o gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayos sa mga appliances sama sa Rescorkers, Refrigerator ban pa, doula lang sa bag San Genesee, Dry Goods Trading. Kay anasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulongata Street, Oblasyon Tayasan, kilid sa Blueberry and More kaneto, nga karon ilan nasab nga gablihan, nga lain brand sa San Genesee. Sa pagkakaroon, nagpanayong sub sa pag-operate ang lain nilang brand sa San Genesee, diha sa Bromo Street, nga at bang Zamin Jules, General Merchandise, ngilang sapatusan o chinilasan.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga police report. Formal ng milingkod, isip acting provincial director sa Negros Oriental Police Provincial Office con Norpo, si Police Colonel Jonathan B. Abelia atol sa Assumption of Office Ceremony niadtong September 1 sa Maringal Hall Camp, Alfredo M. Montilibano Senior Barangay Estefania, Bacolod City. Ipangunahan ang seremonya ni Police Brigadier General Romano V. Cardinio, Regional Director sa Police Regional Office Negros Island Region con PRONIR, o gitambungan sa mga opisyal o personal sa rehiyon. Sa wala pang iyang bagong assignment, si Abelia naka-assign sa Directorate for Police Community Relations DN. Nakatigom siya o kasinatian sa pagpalig-on sa relasyon tali sa kapulisan o komunidad o sa paghatag o responsive o people-centered nga serbisyo. Isi bagong acting provincial director sa Norpo, iyang paguluhan ang kapulisan sa Negros Oriental sa pagmintinar sa kalina o hapsay, pagatubang sa mga issues sa seguridad, pagsiguro nga epektibo o responsive ang serbisyo sa kapulisan nga to sa katawhan. Ilaw man usab nga iyang ipadayo ng mga programa o operasyon alang sa kalina o seguridad sa probinsya, samtang paligunon ang koordinasyon tali sa kapulisan, local government units o bang ahensya sa gobyerno o mga komunidad. Sayang nga mensahe, gipahinumduman ni Cardinio si Abelia nga ang bagong posisyon nagdala og mas dako nga responsibilidad o accountability. Gihagit niya ang bagong provincial director nga mangulo uban ang integridad, pagkamatarong, kalig-on, pagdesisyon o kanunay nga paminawon ang mga kabalaka sa katawhan. Ipangayusab ni Cardinio ang hingpit nga kooperasyon sa mga opisyal o personel sa Norpo nga ato silang bagong pangulo suway sa tumong sa PRONIR nga makabugna o SEFNIR. Diin ang mga komunidad, mubati o seguridad o ang katawhan makasalig sa pagkaandam sa sa kabulisan sa pagresponde sa ilang mga panginahanglan. Matod sa Regional Director, ang public safety dili lamang manungod sa pagresponde sa krimen, kundi apil usab ang kanunay nga presensya o pagkaandam sa kabulisan sa pagtabang sa katawhan kung kini gikinahanglan. Sa iyang bag-ong katungdanan, gilauman nga magpabiling nahiusa, disiplinado, professional o responsive ang Norpo ubos sa pagpangulo ni Abelia. Samtang palayon nga paningkamutan nga mapalig-on ang pagsalig o kumpiyansa sa publiko ngadto sa kapulisan. Padayon usab ang PRONIR sa pagpatuman sa iyang commitment sa paghatag og sen appreciated felt and extraordinary police service alang sa mas luwas. Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Gisikop sa kapulisan usa ka wanted person atol sa operasyon dito sa Purok, Repolyo, Barangay Malaiba, kanlaon sa Negros Oriental, adlaw nga Martes. Ang giresto mao ang 25 anyos minyo residente sa mga lugar sumala sa Negros Oriental Police Provincial Office kon Norpo ang operasyon nga misangpot sa pagkadakop sa akusado, pinasikad sa warrant of arrest tungod sa paglapas sa Republic Act 9287 o Anti-Illegal Number Scheme Act. Ang warrant gisiyo sa RTC 7th Judicial Region Branch 102 niyatong Agosto 24, 2026 dito sa Gihulgan City. Inon ang korte, mitanyag sa kusado og piyansa nga mukabat sa 60,000 kapesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa pagsulat ni balita, gidala ang akusado sa Canlaon City Police Station alang sa tukma ng mga legal nga lakang. Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Handos balita. Balitang Regional. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang regional, gihandos kanato sa Ike's Restaurant and Catering Services ug Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon ug nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila Ike's Kamalig diawnahan sa karaang Rural Bank at Bang Second Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa Ike's Pharmacy diha sa Tayasan New Public Market sa stall number itog number 14. Sa pagkakaron aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba ug Pupukay Street nga mo cater sa mga ginagmay mga events. Ingon man aduna sab sila coffee, halo-halog man pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita lang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturco.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Handos balita.
0: Karon sa detalye na sa tuwang mga balitang regional.
1: Handos balita.
0: Mga kaso sa dengue sa Negros Island Region, mikunhod o 47% kung itandi sa miaging tuig. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyag Slabyu Karinal, gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyag, lasigi Handos o Labyu Simhang Balitang Regional.
1: Report live.
2: Daghang salamat yung punta ko sa guys masukit ng paminaw. Adunay pagunhod ng 47% sa mga kaso sa dengue sa Negros Island Region gikan sa Enero 1 hangtod Agosto 22, 2026 kung itandi sa susamang panahon sa miaging tuig. Sa morbidity week gikan Enero 1 hangtod Agosto 22, 2026 ang Negros Island Region kun NIR nakatalaw kinatibok ang 3,420 kakaso sa dengue. Miubos kini o 47% kung itandi sa susamang morbidity week sa 2025. Dinadunay 6,482 kakaso sa dengue o ang grupo sa edad nga 6 nga to sa 10 anyos. Ang adunay kinadaghan ng ihap sa mga kaso nga miabot sa 612 kung 18%. Gisundan kini sa grupo nga nag-edad o 11 nga to sa 15 anyos nga adunay 542 kakaso or 16%. O sa grupo sa edad nga 1 nga to sa 5 anyos nga adunay 523 kakaso.